Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 DWAY FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Ito ang pag-asang para sa iyo. 30 minutong pag-aaral, pagsasaliksik at pagpapala mula sa salita ng Diyos. Bawat linggo ay sinisikap ng programang ito na ihatid sa inyo ang tanging gabay na maaasahan sa masalimuot na mundong ito, ang makapangyarihang salita ng Diyos. Kami sa Pag-asang para sa iyo ay naniniwala na ang pag-asa ay walang humpay na dadaloy sapagkat ang Diyos ang bukal ng buhay na pag-asa. Bago natin pakinggan ang salitang magpapalakas at magpapalaya, pakinggan natin ang natatanging bilang na ito.

0: Makapangyarihang Diyos mula sa album na kahanganga ng Faith Music Manila. Isang magandang araw na naman pong muli sa inyong lahat, mga giliw namin tagapakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako muli si Rodel Lacson at ako muli ninyo makakasama at makakausap sa loob ng 30 minutong pagsasaliksik at pag-aaral ng salita ng Diyos. Kumusta po kayong lahat dyan, mga kapatid, mga kaibigan na walang sawang nakikinig sa ating programa? Kumusta? At I'm sure lahat tayo ay pinagpapala ng ating Panginoon, pero may mga kapatid din po tayo na of course nakakaranas ng karamdaman sa kanilang katawan. Ng ating dalangin, ang prayer natin para sa lahat ay ipuin tayo ng ating Panginoong Hesukristo sa ating karamdaman ngayong araw na ito. Naniniwala po ba kayo na kapag ang ating Panginoon ang humipo sa atin, anuman pong ating nararamdaman, yun po'y sakit ng katawan, sakit ng kalooban, sakit ng emosyon, sakit ng sa kaisipan natin, o anumang nararamdaman nating sakit, no? Kapag tayo'y nakaranas ng paghipo ng Panginoon, tayong lahat ay gagaling yan. Importante po na ang ating pananampalataya ay patuloy na nakasalalay sa ating Panginoon. Hindi dahil sa kanyang ginagawa. Sabi nga natin, we do not praise Him for what He does, but we praise and worship God for what He is in our lives. No? Ang sinabi ng Panginoon, I am who I am. Kung ano raw po yung pangangailangan natin, Siya ang ating Panginoon. I am your provider, I am your healer, I am your peace, I am your comforter. Lahat po yan. No? Lahat ng mga attributes ng Panginoon ay pwede nating i-apply sa ating buhay dahil ipinangako ng ating Panginoon na kapag tayo'y nangailangan, kapag tayo'y may mga problema, maaari tayong lumapit sa Kanya at hindi Niya tayo bibiguin. Ang sabi Niya, hindi maikli ang Kanyang kamay para hindi tayo abutin, hindi Siya bingi para hindi dinggin ang ating mga panalangin. Kaya ang dalangin natin ngayong araw na ito, mga kapatid, mga kaibigan, na tayo ay pagpalain ng ating Panginoon Hesukristo. Sa mga kaibigan nating bumabiyahe, nagda-drive o nakasakay sa MRT, nakasakay sa jeep, nakasakay sa bus, o kayo may bumabiyahe papuntang probinsya, ang pagbati po ng ating programa ay sumasa inyo rin. Yan. Kahit po tayo po ay naabot sa iba't ibang bahagi ng bansa, mula po Luzon, Visayas at Mindanao, naririnig po ang ating programa Pag-asang para sa iyo. Kaya binabati natin mga taga Davao, taga General Santos, taga Isabela, taga Bulacan, Pampanga, Bataan, Bacolod, Iloilo, Panay Island at marami pa pong mga parte ng ating bansa na naabot ng ating programa. Dalangin natin muli na patuloy natin kayong makasama every week. Binabati rin natin ng belated happy birthday si Alaya Nemenzo, si Justin Rojas, si Hazel Lemit, si Josie Obligar at maging si Pastor Anacleto Lobarbio. Ayan, birthday ni Pastor Lobarbio noong July 13. So, happy belated happy birthday po sa inyong lahat. At ngayon nagsa-celebrate din ng birthday ngayong linggong ito si Pastor Be, isang Korean missionary mula sa Salt and Light Mission sa Antipolo. Si Lira Di Mayuga, happy birthday din kay James Sase at si Abe Golina. Yan, happy birthday din sa inyong lahat na nagse-celebrate ng kanilang kaarawan ngayong linggong ito. Gayun din mga kaibigan natin na nag-join at nag-like at nag-comment sa ating Facebook group na si Roger Monge, si Rodel Cerezo, si Romel Reyodique, si Omeng to, ating kaibigan, si Romel Omeng Reyodique, si Michael Jordan Laksamana, ang ganda ng pangalan niya, Michael Jordan Laksamana, si Marites Lesondra at maging si Manny Castle II. Yan, maraming salamat sa inyong pag-join, pag-like sa ating Facebook group. At meron din tayong natanggap na message dito mula sa ating isa sa tagapakinig. Ang sabi niya, mula kay Mark Anthony Isadinho, sabi niya, hello po, good AM Pastor Rodel. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Every week po, nakikinig ako sa programa ninyo from Jesus the King of Glory, Assembly of God Church sa GMA Cavite. Yan, sa GMA Cavite. Maraming salamat sa iyong pakikinig, Mark Anthony Isadinho, from Jesus the King of Glory, Assembly of God Church mula sa GMA Cavite. Ganun din, meron pang isang nag-iwan ng message sa ating group page, no? Si mula kay Eda Astillero. Ang sabi niya, Good morning po, Pastor Del. Ako po isang masugid na tagapakinig ng Pag-asang para sa iyo. Tagapasig lang po ako. At bago kami pumunta ng church, natapos muna namin ng anak ko na si Ed Lemuel ang inyong programa. Marami po ako natututunan at tunay na makabuluhan ang bawat topic. Natuwa po ako sa topic na disiplina. Narinig ng anak ko at nagkaroon kami ng conversation. May mga kinorek siya sa mga ginagawa ko sa kanya. Single parent nga po pala ako, Eda Castillero po. Hingi po ako ng favor, yan, pagbati sa inyong programa. Maraming salamat po. Yan, maraming salamat din Eda at sa iyong anak na si Ed Lemuel na nakikinig ng ating programa. Natuwa daw siya sa topic nating disiplina. Ayan, marami tayong mga takapinig na natututo talaga sa mga dinidiscuss natin every week. Yan. Kung kayo po ay may dalang Biblia ngayong araw na ito, ay makipagbukas po kayo sa akin sa libro ng Luke mula sa chapter 8 verses 43 hanggang 48. Ngayong araw na ito ay pag-aaralan natin ang istorya ng isang babae na humawak sa dulo ng o sa laylayan nung damit ni Jesucristo habang siya ay naglalakad. Luke chapter 8 verses 43 to 48. Ang sabi dito, "Now a woman bleeding for 12 years who had spent all her livelihood on physicians and could not be healed by any came from behind and touched the edge or the hem of his garment, and immediately her flow of blood stopped. And Jesus said, 'Who touched me?' When all denied it, Peter and those with him said, 'Master, the multitudes throng and press you, and you say, "Who touched me?" But Jesus said, "Somebody touched me, for I perceived power going out from me." Now, when the woman saw that she was not hidden, she came trembling, and falling down before him, she declared to him, in the presence of all the people, the reason she had touched him, and how she was healed immediately. And he said to her, 'Daughter, be of good cheer, your faith has made you well. Go in peace.'" Ngayong araw na ito ay makikita natin ang isang sitwasyon kung saan na si Kristo ay patungo na sa isang lugar na kagagaling niya lang sa maraming preaching engagements, no, kung pwede natin tawagin ganun. Marami siyang mga itinuro, marami siyang mga dinaanan, marami siyang mga events na pinuntahan, no, at habang naglalakad siya kasama niya yung kanyang mga disipulo at napakaraming tao na sumusunod sa kanya. Merong isang babae na ang sabi rito ay may sakit. She was bleeding for 12 years, no? Hindi raw siya mapagaling ng kahit na sinong doktor at naubos na yung kanyang kabuhayan dahil sa pagpapagamot, pero wala nangyayari sa kanyang karamdaman, no? So sumusunod siya kay Kristo, pero isang pagkakataon na nakita ni nung babae, no? Hindi binanggit dito kung anong pangalan, pero isang pagkakataon ang nakita ng babae na magkakaroon ng isang sitwasyon na pwede niyang lapitan si Kristo. Kaya lang sa dami ng tao, ang sabi niya, paano kaya ito? Iniisip niya, paano kaya siya malalapitan? Kaya ang ginawa niya, talagang she came from behind. Tapos hinawakan niya na lang yung dulo nung damit ni Kristo. At yun ang sinasabi nga rito, yun daw ang hem ng kanyang garment, yun ang edge ng kanyang garment o laylayan ng kanyang damit. Alam po ninyo, maraming kanta, maraming mga tula at maraming mga sermons nang nagawa patungkol dito sa laylayan ng damit ni Kristo dahil napaka-popular itong istorya dito sa Biblia at maraming istorya ang nagamit at nagawa, no, behind that statement, yung the hem of his garment. Itong binasa natin, itong istorya ng isang babae na talagang naghihirapan na. It's a story of a woman who is in great trouble, no? Nandun yung desperation, nandun yung determination, nandun yung deliverance, at nandun yung declaration. At lahat ng iyan ay pag-aaralan natin ngayong araw na ito. Ang kanyang gusto lang mangyari is to touch the hem of his garment. Makikita natin dito, sasabi sa verse 43, "Now a woman bleeding for 12 years who had spent all her livelihood on physicians could not be healed by any." No? Sa isang verse na yon, nakita natin yung buong istorya o yung buong problema ng babae only in one verse. Una-una, meron siyang incurable disease o isang sakit na hindi mapagaling-galing. No? Talagang 12 years na raw siyang dinudugo. Pero walang nangyayari. So seemingly, incurable na yun. Kasi napakatagal ng panahon ng kanyang tinitiis, napakatagal ng panahon. 12 taon na siyang patuloy na dinudugo. No? And sabi dito, she had spent everything on the physicians. Talagang siguro may kabuhayan ito nung araw. No? May trabaho siya marahil. Pero dahil sa kanyang karamdaman, nagpapagamot, bayad siya ng bayad sa mga doktor, pero hindi siya mapagaling ng kahit na sino man. Ang sabi dito, could not be healed by any. No? At dito makikita rin natin, yung babae, bukod sa may incurable disease na siya, bukod sa naghihirap na siya, she was also ceremonially unclean. Kasi, di ba, yung sa kanilang kultura nung araw, kapag ang babae dinudugo, ay hindi siya pwedeng lumapit sa templo, no? Ceremonially unclean ang tawag sa mga babaeng. Merong, bagay na nga natin, may menstruation, no? Nung araw na yon, no? Nung panahon na yon. Hindi sila pwedeng lumapit at hindi sila pwedeng pumunta sa templo dahil ang they are deemed as ceremonially unclean, no? So makikita natin itong babaeng ito, she was physically desperate kasi yung health niya ay nawawala na, no? Talagang bumababa na yung kanyang kalusugan, nangihina na siya. She was physically desperate, she was also financially desperate kasi wala na siyang pera, eh. Naubos na nga. Her wealth was gone, her money was gone, and she was also spiritually desperate. Bakit? Kasi nga, dito nga sinabi natin, she could not enter the temple. So, tatlong klaseng desperation meron tong babaeng ito, hindi ba? She was physically desperate, she was financially desperate, and she was also spiritually desperate. Pero pag tinignan natin, yung larawan ng babaeng ito ay larawan ng lahat ng tao sa mundo. No, naging illustration lamang marahil itong babaeng ito patungkol, pag in-relate natin sa kalagayan ng lahat ng tao dito sa mundong ito. Bakit? Kasi lahat ng tao physically, we are moving toward death. Lahat naman tayo mamamatay, hindi ba? Lahat tayo, ang ating wealth ay unti-unting mababagsak, unti-unting mawawala. So in that sense, kapareho natin itong babaeng ito. Because physically, we are also desperate, no? Because yung ating kalusugan, yung ating buhay ay unti-unting mawawala. Financially, hindi ba? Money, yan ang isa sa mga bagay na talagang nagiging problema ng maraming tao. Pero kahit na maraming pera ang isang tao, tandaan palagi natin, money cannot buy what everyone needs, no? Hindi lahat ng pangangailangan ay mabibili ng pera, ng salapi, no? So financially, lahat tayo ay ganun din, no? Desperate din tayo. And spiritually, of course, no, sinabi natin, spiritual desperate itong babaeng ito. Bakit? She could not enter the temple. But in that sense also, lahat tayo spiritually desperate din. Bakit? Kasi lahat tayo nagkasala and sin separates us from God. So in that sense, kapareho natin yung kalagayan nitong babaeng ito. At dyan natin pag-aaralan ano ang ginawa nitong babaeng ito para siya ay gumaling, para siya ay maging makalapit kay Kristo, at ano at ihalin tulad natin ito, i-relate natin sa buhay natin. Anong kailangan natin gawin para tayo'y maligtas kagaya o gumaling kagaya ng babaeng ito? Sa verse 44, nakita natin ang sabi dito, she came from behind and touched the edge or the hem of his garment, and immediately her bleeding stopped. No? Gumaling siya bigla. Immediately, ha? Talaga naman, sabi, she came from behind and touched the border of his garment. Alam mo, maraming bagay ang maaaring mag-discourage sa babaeng ito, no, na lumapit kay Kristo. Bakit? Una-una, napakaraming tao. There was a great crowd, and sinabi rito, there was a great crowd of people that are surrounding Jesus. They were milling about him, no? Tapos yung attitude pa ng mga disciples, alam po ninyo, yung mga disipulo nung panahong ngayon, kaya na disipulo sila, meron silang kahalong pride pa rin sa kanilang puso na iniisip nila, handali muna, kasama namin ang Panginoong Hesukristo. Sikat na sikat ang Panginoong Hesukristo, kaya sikat din kami. Di ba, minsan may mga ganong klaseng mentalidad tayo. Personality oriented tayo, na kapag nakadikit natin ang taong sikat, feeling natin sikat na rin tayo. So ganun din ang attitude itong mga disipulong ito, no? So maaring isa yun sa pwedeng mag-discourage dun sa babae na lumapit kay Kristo, no? Ano pa yung iba pang mga bagay na pwedeng mapumigil sa babaeng ito na lumapit kay Lord, no? Yung importance ng mission ng Panginoon, maaring pwedeng isipin ng babae, no? Hindi ako pwedeng lumapit kay Jesus kasi maraming importanteng mission na gagawin to. Sino ba naman ako para ako'y pansinin niya, no, sa dami ng kanyang ginagawa? Isa pa, yung kanyang appearance, no? appearance sa babae dahil naghihirap na nga siya at dahil dinudugo siyang patuloy for 12 years, I'm sure namumutla na ito at maghihirap na siya, no? So yung kanyang own appearance lang itself, no? Medyo isang bagay na yon, no, to discourage her from coming to Jesus. Pero hindi, no? Ang sinabi sa Mark 5:28, no, isang account din ito na kung saan yung babaeng ito ay nag-isip siya, sabi niya, she said sa Mark 5:28, she said, if only I may touch his clothes, I shall be made well. So nandun yung determination nitong babaeng ito. Ang sinasabi sa isip niya, nako, napakaraming tao, hindi na ako pwede makalapit kay Lord. Busy si Lord, ang dami-daming tao, nakapaikot pa yung mga disipulo niya. Tapos, ano pa itsura ko, hindi ako papansinin. Pero sinabi niya, mahipo ko lang yung dulo ng damit ni Kristo. Sigurado ako, gagaling ako. No? At dahil nandun yung kanang determination, she pressed through Jesus. Talagang tumalun siya siguro, no? Tumalun siya hanggang mahipo niya, mahawakan niya yung dulo ng damit ni Kristo. So nandun yung determination ng babaeng ito. So tayo mga kapatid, dapat meron din tayong ganong klaseng determination. Bakit? Sabi ko nga, no, tayo kagaya ng babaeng ito, we are physically, financially, and spiritually desperate also. So we must also have the same kind of determination that this woman had, no? Talagang wala siyang pakialam sa paligid niya yung kanyang pananampalataya na kaya siyang pagalingin ng ating Panginoong si Kristo ay naroon. So kung tayo mananampalataya, kung tayo magkakaroon ng faith, enough faith that this woman had, no, I'm sure kapag tayo'y lumapit kay Kristo, hindi tayo itataboy ng ating Panginoon. Sabi nga rito, dulo lang nung damit ni Kristo, gagaling na ako. No? Ganun katindi yung pananampalataya, yung faith ng babaeng ito. And if we only have that same kind of faith, no, I'm sure, sigurado ako, lahat pwedeng mangyari. Nothing is impossible. Hindi ba sinabi rin ng ating Panginoon, if only you have faith as small as the mustard seed, then you can say to this mountain, be moved, and it shall be moved. Napakalit na pananampalataya, pero napakalaking bundok ang pwedeng pagalawin ng ganung kalit na pananampalataya. If we have that same faith that this woman had, if we had the same determination that this woman had, siguradong yung kung ano man yung ating nararanasan, kung ano man yung ating magiging problema, magkakaroon ng deliverance, magkakaroon ng salvation, ng redemption. Ang sabi sa verses 44 hanggang 45, nung mahipo na nung babae yung dulo nung damit ni Kristo, ang sabi ni Lord, who touched me? Sinong humipo sa akin? Sinong humawak sa akin? When all denied it, si Peter, no, at saka yung mga disipulong nanon, sabi, Lord naman, pambihira naman, sa dami ng taong nandito, sa dami ng taong naitutulak na tayo, na lumalapit sa'yo, humihipo sa'yo, kumakamay sa'yo, sasabihin mo, sinong humipo sa'yo? Ang dami niyan, Lord, pambihira naman. Alam mo, sinagot ni Kristo sa kanila, ang sabi, hindi, naramdaman ko, somebody touch me because may power na lumabas mula sa akin. No? Yung deliverance ng babaeng ito, mga kapatid, it came from contact with Jesus. Ang deliverance natin, mga kapatid, ay manggagaling lamang kapag tayo nagkaroon ng contact with the Lord. Tandaan natin yan. Yung hipo sa garment na yon was the touch of faith. The touch of his garment was the touch of faith. No, yung sa verse 48, ang sinabi rito, somebody touch me for I received power going out from me. No? And sinabi na, go, your faith has healed you. Yung hawak na yon, yung hipo na yon ay hipo ng pananampalataya. No? Yung deliverance niya ay nanggaling from contact with Jesus. Ang ating deliverance sa ating problema, ang ating deliverance sa ating difficulties, ang ating deliverance sa ating trials, sa lahat ng ating dinadaanan, manggagaling lamang kapag tayo nagkaroon ng contact with the Lord. Itong babaeng ito, she exercised greater faith, no, than what she thought she could. Sabi niya, kailangan mahipo ko lang yung dulo, no? Talagang gagaling ako. And but then she got more than she came for. Bakit? Unang-una, yung kanyang sakit nawala. No, her illness was healed immediately, ang sabi noon. Immediately she was healed. Di ba? Talagang yung nararamdaman niyang pagdudugo biglang-biglang tumigil. Bang! Talagang gumaling siya immediately because of the faith. Hindi lang 'yon, she also became a child of God. Bakit? Ang sinabi sa kanya, daughter, go in peace. Your faith has healed you. Bili mo, tinawag siyang daughter ng ating Panginoong si Kristo. Ang ating pananampalataya sa ating Panginoon, hindi lang ikagagaling ng ating karamdaman, hindi lang ikagagaling ng ating espiritu, kundi ito'y magdudulot din sa atin ng pagkakataon na maging anak ng Diyos. She became a child of God. When we come in contact with Jesus and when we touch Him and we have faith in Him, then He will say to us, Son, daughter, your faith has healed you. Alam mo, kapag yung ating determinasyon, yung ating pananampalataya ay ipinakita natin sa harap ng napakarami at higit sa lahat sa harap ng ating Panginoong Jesucristo, magkakaroon tayo ng deliverance. And then after that, nung verse 47, ang sinabi sa kanya, sinong umipo sa akin? Ang sinabi niya, she declared to him in the presence of all people the reason she had touched him, and now she was healed immediately. Yung declaration ng babaeng ito, no? Talagang i-declare niya, who touched me? Hindi ba alam ni Kristo? Of course, alam niya. No, kaya lang, you know, gusto niyang manggaling doon sa babae yung declaration, yung kanyang testimony. Kaya importante mga kapatid yung ating testimony. Hindi man nung itong babaeng ito, nung gumaling siya, sinabi niya, i-declare niya sa harap ng maraming tao yung kanyang testimony. Hinipo ko ang ating Panginoon at ako'y gumaling. I was healed immediately. Ang problema sa atin mga kapatid, no? Marami tayo nakapaligid kay Kristo pero hindi natin siya nagkakaroon ng contact with Him. At bukod doon, kapag tayo yung binagpala ng Panginoon, wala man lang tayong dinedeclare na kabutihan ng ating Panginoon na ginawa niya sa ating buhay. Pero itong babaeng ito, she declared and she testified about the goodness and the faithfulness of God in her life. She told why she had touched Him and she told how she was healed immediately. And because of that, her testimony is still being heard today. Pinag-uusapan pa rin yung kanyang testimony. Kapag yung ating buhay na pinagpala ng ating Panginoon ay dineklar natin sa harap ng napakaraming tao ang kabutihan at tapatan ng ating Panginoon. Ang ating testimonya, mga kapatid, maririnig at maririnig panghabang buhay. Ang babaeng ito may problema. Pero pinakita niyo yung kanyang desperation, but because of her desperation, there was also determination. And then there was deliverance, and there was this declaration. Ikaw kapatid, ano yung pinagdadaanan ngayon? Ikaw ba'y desperado? Ikaw ba'y may problema? Tandaan mo, may deliverance mula sa ating Panginoon. Merong determination lang tayo ipakita, magkakaroon tayo ng deliverance. And when we have been delivered, we should declare the goodness of God. Press through Jesus. Huwag kang matakot kahit ano pang sasabihin ng iba. Paano na lamang kung hindi nagpilit itong babaeng ito? Come with your need to Jesus. Tayong lahat ay manalangin. Lord, today we come to you with our needs. Maraming salamat dahil ikaw ang nagpapagaling sa lahat ng aming karamdaman at ikaw ang sumusolusyon sa lahat ng aming problema. Maraming salamat sa pananampalatayang ipinagkakaloob mo sa amin upang kami makalapit sa iyo kagaya ng ginawa ng babaeng ito. Today, Lord, we are expecting our miracle from you and we thank you for that. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig sa ating programang Pag-asang para sa iyo. Kung ikaw kaibigan, kapatid, na pagpala sa ating programa, nais ka naming makilala pa, we encourage you to like our Facebook page, Pag-asang para sa iyo, or go to fb.com/PPSY Radio. Kung ikaw naman may katanungan, suggestion, or ikaw ay nangangailangan ng panalangin or counseling, message us sa ating Pag-asang para sa iyo Facebook page or sa email address na ppsyradio@gmail.com. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang para sa iyo through your favorite podcast application. Hanggang sa muli! Ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
1: Kami umaasa na kayo'y naliwanagan at natulungan ng mensahe sa araw na ito. Ang Pag-asang para sa iyo ay palatuntunang nakalaan upang magbigay ng mga praktikal na kasagutan sa inyong mga suliranin sa buhay. Ang Pag-asang para sa iyo ay isang paglilingkod na gawain ng Philippines General Council of the Assemblies of God. Kung kayo naghahanap ng gawain pagsamba na malapit sa inyong lugar, ay inaanyayahan namin kayong dumalaw at dumalo sa anumang Assemblies of God na sambahang malapit sa inyo. Hanggang sa muli, nagpapasalamat po kami sa inyong masayang pakikinig at lagi niyong tandaan, ang salita ng Diyos ay may pag-asang para sa iyo.
2: Karapatan ka. kang matutuan ang mabubuting akal at kaugalian, maging matapat at magalang, mabigyan ng pagkakataon na makapaglaro at makapaglibang.
3: Masarap sana maglaro, pero wala akong baon sa school bukas. Manong, bili na po kayo ng dyaryo,
4: sa Pagita, Ali, bili na po kayo. 10 piso na lang. Wala lang po kami pagkain.
5: Panahon na upang kami naman ay mapakinggan.
6: Itaguyod ang makabatang pamayanan para sa isang magandang kinabukasan.
7: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Mga bata, alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okido, the 414 Kids Show.

0: tayo manggi, si Jesus ay walang itinatangi. O, madali lang kantahin, diba? Aralin mo ito, Rich, para bukas sabayan mo ako na ituro itong kanta sa Sunday School.
1: Yes po, tita. Matanong ko lang, ano po ang ibig sabihin ng iba't ibang kulay na nabanggit sa awit na yan?
0: Ibig sabihin, mahal na mahal Jesus ang lahat ng mga bata. Kahit na ano pa ang iyong itsura, laki o kulay, maitiman, maputi o kayumanggi katulad natin, mahalaga ang mga bata kay Jesus.
1: Ah, di ba po sa Bible, may time na lumalapit ang mga bata kay Jesus pero pinigilan sila ng mga disciples ni Jesus?
0: Correct. Kaya sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit ang mga bata sa akin dahil ang katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos.
2: Masayang Sabado mga kiddos, ako si Ate Michelle Tolentino. Hello naman sa aking mga cute na cute at talented kiddy co-hosts.
3: Hello Ate Michelle, hello kiddos, ako si Angel Faltado.
4: Good morning, ako po si Cepas Halmasco.
5: Happy Sabado mga kiddos, I'm Rich Gabriel.
6: Good morning kiddos, ako po si TJ Tagorda. Tara kiddos, magkwentuhan at magtawanan tayo ngayon sa Sabado dito sa
7: Okino the 414 Kids Show!
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV at ng World Vision.
5: Mapapakinggan niyo po kami sa 702 DZS AM Band at sa 1233 DZMR Isabela. Pwede rin kayong makinig sa ating online streaming sa Okido 414 Facebook page.
3: Shout out din sa mga kiddos na nakikinig sa atin sa Kabikulan through Care 104.3.
4: Tara, kinig na mga kiddos!
2: Bagong buwan, bagong topic. Excited na ba kayo?
4: Yes na yes po, Ate Michelle!
2: Ang pag-uusapan natin ngayong buwan ay puso na katulad ni Jesus. Gusto niyo ba, kiddos, na maging mas mapalapit kay Jesus?
3: Opo! Si Jesus ay may pusong mapagmahal, mapagpatawad at puso na laging gusto na sumunod sa Diyos Ama.
7: Amen!
2: Correct ka dyan, kaya meron din tayong bagong memory verse na matatagpuan sa Efeso chapter 4 verse 32. Maging mabait kayo at mahabagin sa isa't isa. Pakirecite nga ulit, Rich, ang ating memory verse.
5: Kiddos, sabayan nyo ako ha. Open nyo ang inyong Bible sa Book of Ephesians o sa Tagalog ay Efeso. Ready na ba? Efeso chapter 4 verse 32. Maging mabait kayo at mahabagin sa isa't isa. Efeso chapter 4 verse 32.
7: Amen.
2: Alam nyo ba kiddos na ang topic natin ngayon ay patungkol sa pagiging mabuting halimbawa ni Jesus. Palagi kapag tayo ay nahaharap sa isang sitwasyon at kailangan nating magdesisyon o pumili ng panig, palagi ang iisipin natin ay WWJD o What Would Jesus Do?
6: Magandang reminder po yan. Kung si Jesus ang nasa sitwasyon natin, ano kaya ang kanyang gagawin?
3: For sure po ay lagi niyang gagawin o pipiliin na gumawa ng tama.
2: Kahit bata pa kayo, maganda na pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos upang mas nakikilala natin si Jesus. Gustong gusto ni Jesus na lumapit sa kanyang mga bata. Gaya nung nasusulat sa Mark chapter 10 verses 10 to 15, ang nangyari noon ay lumapit ang mga bata kay Jesus.
5: Ah, pero pinigilan ng mga disciples ang mga bata na makalapit kay Jesus. Pero sinuway sila ni Jesus at sinabing, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata dahil katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos.
2: Tama, mahalaga yung sinabi ni Jesus na ang katulad nila ay mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Paano nga ba maging bata? Ano ba ang ugali ng mga bata?
3: Mapagtiwala ang mga bata.
6: Mapagkumbaba ang mga bata.
4: Walang pagmamalaki at mapagpatawad po.
2: Tama ang mga sinabi nyo. Yung nangyari na yon nung panahon ni Jesus ay nagturo ng kahalagahan ng pagkakaroon ng puso na kagaya ng sa mga bata. Puso na merong lubos na pagtitiwala o faith at pagpapakumbaba o humility.
7: Amen!

0: tawanan, tiruan. Joke-joke lang. Just kidding.
1: Ano ang paboritong kanta ng mga pulis?
2: Ano daw po?
1: Eddie, police heart, hear me calling. Stop before you start calling.
0: Just kidding!
1: Sino ang superhero ang palaging nagtataka?
3: Ano daw?
1: Eddie, si Wonder Woman.
0: Just kidding!
2: Sinong superhero ang magaling magplancha?
4: Sino daw?
2: Eddie, si Iron Man!
0: Just kidding!
1: Usapang superhero pala to, meron din ako. Sinong superhero ang laging nasa toilet?
3: Mahilig po ako manood ng mga superheroes, pero hindi ko po alam yan. Sino po?
1: Si Red? Eddie, si The Flush.
0: Just kidding!
5: Kiddos, sana ay napatawa namin kayo sa ating Just Kidding portion. Kung meron kayong clean and funny jokes for kids, share nyo na sa amin yan. At maririnig nyo yan dito!
0: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata.
6: Hello mga kiddos! This is the time para marinig namin ang inyong thoughts and opinions dito sa Isip Bata. Ito ang ating Isip Bata question for today. Kiddos, ano ang magandang katangian ng iyong best friend na kiddo?
2: Type and comment nyo na yan sa ating comment section sa ating FB page. Salamat mga kiddos!
0: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
1: Pag-uusapan natin ang mga paboritong laro ng mga kabataan noong araw. Nung wala pang mga cellphone at computers, masayang naglalaro ang mga bata sa loob at labas ng bahay.
6: Una ay patintero. Mas maraming naglalaro, mas masaya. Dalawang grupo ang maglalaban. Babantayan ng mga taya ang daan. Goal ng kabilang grupo ang makatawid ng hindi natataya ng kalaban.
3: Meron ding laro na tumbang preso. Merong lata na babantayan ng taya at patumbahin ng mga bata ang lata sa pagbato ng kanilang mga tsinelas.
1: Ang saya noon, naglalaro pa kami ng luksong baka, taguan, sipa, habulan at marami pang iba.
4: Amazing!
0: Kwentong may aral! Kwentong inaabangan! Ito ang Kwento Kid!
2: Pahingi pong tubig!
7: Ha? Tubig? Oh, ito.
2: Pwede po bang makahingi din ng tinapay?
7: Una, humingi ka ng tubig. Tapos, tinapay naman. Oh, ano naman ang susunod? Baka naman gusto mo na tumira dito sa bahay namin, ha?
2: Pwede po ba?
7: Aba, nakakatawa kang bata ka, ha? Nako, umuwi ka na nga sa inyo. Alis.
2: Nanghihingi lang naman ng maayos. Tapos nagagalit ka na.
7: Ay nako, malis ka na nga. Istorbo ka dito sa tindahan ko. Alis na.
3: Tito Sergio, bakit po nagagalit kayo dyan?
7: Eh kasi may bata na pumupunta dito. Nanghihingi ng tubig noong una. Tapos nung binigyan ko ng gusto niya, gusto naman, tinapay. Tinapay naman daw. May balak pa yata tumira dito sa bahay.
3: Eh, di po ba eh wala kayong anak? Baka gusto po niyang magpaampon sa inyo.
7: Ay nako, kung ako ay may anak, hindi ko papabayaan na magpalaboy-laboy sa kalye. Aba eh, dumarami na mga batang pag-alagala dito sa lugar natin.
3: Oh, anya, Bakit ka nandito?
7: Oh, baka isa na naman yan sa mga batang kalye dito, ha?
3: Hindi po siya batang kalye, Tito Serio. Siya po si Anya. Anak po na naglilinis sa bahay namin. Oh, ba't nandito ka, Anya?
4: Kuya Jose! Kuya Jose! Tawag ka ng nanay mo. Umuwi ka raw muna.
3: Ah, ganun ba? Sige, sunod ako sa'yo. Sige po, Tito Serio. Alis na po ako.
8: Jose, halika mo na rito at maghanap ka ng mga damit na napagliitan mo na.
3: Eh, bakit po? Saan po ninyo dadalhin?
8: Nandito kasi yung batang si Boyet kanina. Eh, napansin ko na lumang-luma na ang mga damit niya. Kaya naisip ko na ibigay na lang sa kanya yung mga damit mo na hindi mo na sinusuot at maliit na ba sa'yo.
3: Ah, sige po. Maghanap po ako sa closet ko.
6: Ito po, nanay, ang isang kahon ng mga napagliitan ko rin pong mga damit.
8: Salamat, Teresa. O, Anya, halika nga rito at baka may magustuhan kang mga damit dito. Sana ay may magkasya sa'yo.
4: Ito po, tita. Wow, ang ganda po ng damit na ito.
6: Oo nga, bagay sa iyo, Anya. Alam mo ba, favorite ko yung damit na yan eh. Kaya lang, hindi na magkasya sa akin.
4: Akin na lang po ba talaga ang damit na ito? Ate Teresa, tita?
8: Oo, sa iyo na yan. Hanap ka pa ng iba dyan. Baka may magustuhan ka pa.
4: Salamat po. Ang saya-saya ko po. May bago na akong damit.
6: Hindi na nga bago ang mga iyan eh.
4: Pero mukha pa rin pong bago.
3: Nanay, ibang-iba po kayo kay Tito Serio.
8: Bakit mo naman nasabi yan?
3: Eh, kasi po kayo. Masaya kayo nagbibigay doon sa batang si Boyet. Samantalang si Tito Serio, nagalit doon kay Boyet at pinalayas pa niya to.
8: Bakit ko naman palalayasin yung mga batang katulad ni Boyet?
3: Eh, kasi po, baka nakaulitan po siya kasi kung ano-ano daw po ang hinihingi sa kanya.
8: Para sa akin kasi ay maliit na bagay lang naman ang hinihingi ng bata. Kung kaya ko namang ibigay ay bakit hindi na lang bigyan? Hindi naman kailangan ipagtabo yan siya.
6: Kawawa naman pala si Boyet. Tinaboy siyang palayo ni Tito Serio.
8: Alam ba ninyo? May isang kwento sa Bible ang nangyari ang ganyan. Noong minsan na may mga batang dinala ng ilang tao kay Jesus upang sila ay may lay hands ni Lord Jesus. Pero nagalit ang mga alagad at sinabi sa kanila na huwag istorbohin ng Panginoon. Tinaboy sila ng mga alagad ni Lord Jesus. Nagalit si Lord Jesus sa kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, hayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata at huwag ninyo silang pagbabawalan sapagkat sa kanila ang kaharian ng Diyos.
4: Nakalapit po ba ang mga bata kay Lord Jesus?
8: Oo, nakalapit sila. At may mga bata pang kinalong ni Lord Jesus.
4: Ay, sana ako din po. Gusto kong kumalong kay Lord Jesus.
6: Ako rin po. Gusto kong makasama si Lord Jesus.
3: Mabait po si Lord Jesus sa mga bata at ayaw niya na sila ay ipagtabuyan.
8: Kaya nga, siya ang halimbawa ko. Mapagmahal siya sa mga bata. Kaya ganoon din ako.
4: Ako rin po. Gagayahin ko si Lord Jesus sa kanyang pagmamahal at pagiging mabait sa mga bata.
6: At hindi lang sa mga bata. Mabait siya sa lahat ng tao.
3: Kaya nga po, diba, marami po siyang tinutulungan ng mga tao. Yung mga may sakit tulad ng mga bulag, pilay, may nakahawang sakit, ang mga inaalihan ng demonyo, ang mga taong hinahamak ng lipunan, sila ang mga tinutulungan ni Lord Jesus.
8: O sige na, at itabi na muna natin ang mga kahon na ito. Bukas ay babalik si Boyet para kunin ang mga ito.
3: Hindi po ba, nanay, na mas maganda kung pupunta tayo sa bahay ni Boyet para ibigay ang mga to?
6: Oo nga po. Mabigat po ang mga kahon na ito kung si Boyet lang ang magbubuhat.
8: Good suggestion. Sige, bukas ay ihatid ko to kina Boyet.
6: Gusto ko pong sumama.
9: Nagugutom na ako. Ang hirap ng walang nanay at tatay. Mabuti pa ang ibang mga bata, may mga magulang sila. Ako, wala kaya nakikitira lang ako dito sa kamag-anak ko na maliit din naman ang bahay. Pumunta na lang kaya ako dun sa tindahan ni Kuya Serio. Kaya lang, baka magalit na naman sa akin yun. Ah, alam ko na. Pupunta ako sa nanay ni Kuya Jose at Ate Teresa.
3: Oh, Boyet, saan ka pupunta?
9: Kuya Jose, papunta ako sa inyo.
6: Nandito na kami. Saan ba ang bahay mo?
8: O Boyet, may mga dala kaming mga damit para sa'yo. Pumunta muna tayo sa bahay niyo.
9: Wala po talaga akong bahay. Nakikitira lang po ako sa gilid ng bahay ng kamag-anak ng namatay kong tatay. Doon po ako natutulog.
8: Ha? At bakit ganun? Hindi ka ba pwedeng tumira sa loob ng bahay nila?
9: Okay na po iyon sa akin. Maliit din po kasi ang bahay nila at wala na akong lugar sa loob. Ang mahalaga po ay may natutulugan ako. Kung minsan po ay binibigyan naman po nila ako ng makakain. Kaya lang, mahirap din po kasi sila.
3: O sige, pumunta muna tayo din sa tinitirhan mo.
6: May dala na rin kami ditong mga makakain mo ng ilang araw.
9: Salamat po ng marami. Nagugutom na nga po ako at maghahanap na nga po ako ng makakain. Buti po ay dumating kayo.
8: Nandyan ba ang mga kamag-anak mo?
9: Wala po ang tiyahin ko. Namamasukan po kasi siya. Mga maliliit po lang pong mga pinsan ang narito.
8: Mabuti pa ay tawagin mo sila para makasama mong kumain.
9: Maraming salamat po talaga sa inyo.
8: Nandito kami dahil alam namin na ito ang gusto ni Lord Jesus na gawin namin. Sinabi niya na huwag pigilan ang mga bata na lumapit sa kanya. Kaya nandito kami para maipakita kung gaano kakamahal ni Lord Jesus.
9: Si Jesus? Yun po bang madalas kong marinig na pangalan kapag nagpupunta po ako sa simbahan?
8: Oo, Boyet. At mamaya, pagkatapos niyong kumain ng mga pinsan mo, ikukwento ko sa inyo kung sino talaga si Lord Jesus. Gusto mo ba siyang makilala?
9: Opo! Gusto ko pong makilala si Lord Jesus!

0: shoutout at maligayang bati sa lahat nang nagdiriwan ng kaarawan at special occasion nila this week. Go kiddos! Greet na!
1: Happy birthday sa aking pamangkin na si Migs Tolentino. At happy birthday din sa aking tito na si Tito Edgar at si Tita Emma. Ngayon naman, let us pray for those who are celebrating their birthdays at sa mga estudyante para sa kanilang paghahanda sa pagbabalik eskwela. Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil Ikaw ang Diyos na nagtuturo sa amin ng tamang daan. Lord, we pray that You will continue to shape our hearts at nawa, Panginoon, maging kagaya namin ang Iyong mga gawi, Jesus. Nawa, Panginoon, matuto kaming maging mapagmahal, mapagbigay, kagaya mo, Jesus. Lord, we pray for those who are celebrating their birthdays this week. Maraming salamat po sa panibagong taon sa kanilang buhay. And we ask You for Your favor, for Your blessing to be upon them. Lord, we also pray for our students, sa mga magbabalik po sa kanilang eskwelang, iba po ay nakapasok na. We pray for Your guidance, for Your wisdom, for Your provision to be upon them. Tinataas namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen!
3: It's time.
0: Time to what?
3: Time to say goodbye. For now, dahil next week, babalik kami.
4: Ayun! At least may abangan tayo sa susunod na Sabado. Huwag nyo kami masyadong mamimiss, mga kiddos!
5: Correct! Pero bago tayo magbabay, pasalamatan muna natin ang ating mga teammates dito sa Okido. Thank you po ng marami kay Tita Marvelous Malay Salumbides, Ati Favorite Gabriel, Dashing Kuya Puyaters, Edward Baloha, Mami Wonderful Weng Lazo, Kuya Kelechi Dapogi, Ati Faithful Fiti, at Mami Lovely Leia Morada.
0: Thank you, Mami Leia, at sa World Vision pa sa ating script at Kwento Kid!
1: Thank you muli sa ating program partners, ang 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZAS Radio TV, at World Vision. I'm Ati Michelle.
4: Ako naman po si Angel.
5: Ako po si Rich.
0: I'm Safa!
3: At TJ!
2: Samahan niyo ulit kami sa susunod sa Okido, the 414 Kids Show!

para sa inyong feedback at requests sa Okido, the 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okido414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na Okido414 at magpost ng inyong mensahe.

0: maaari ka ding mag-text sa 0908-949-8645. Ang programang Okido, The 414 Kids Show ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company at 702 DZAS, your kid-friendly station.
1: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan makabati.

0: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agabay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agabay ng sambayanan.
1: Nakatutok dito po sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. And welcome po dito sa programang Family Matters. Tayo po ay AM station ng Far East Broadcasting Company Philippines at tayo po ay proud and active member ng KBP o ng Kapisanan na mga

0: 702DZAS mobile app. O kaagapay, baka hindi ka pa nakakapag-download niyan, eh maaari nyo pa rin po yung ma-download ng libre sa Google Play Store o kaya naman po ay sa Apple App Store para inyong mapakinggan ang Agapay ng Sambayanan anytime and anywhere basta meron po kayong internet connection. And of course, hindi po natin nakakalimutang batiin ang mga viewers natin sa ating live streaming via Facebook page, ang 702DZAS FEBC Radio. Magpadala ka naman dyan, kaagapay, ng iyong reaction, ng iyong pag-like, at syempre, i-share mo na rin ang ating episode ngayong Wednesday morning. At magpadala ka na rin ng iyong mensahe, maging ng iyong pabate dito sa ating programa. Maging sa mga kaagapay natin na nasa YouTube channel na 702DZAS FEBC Radio TV. Huwag po ninyong kalimutang mag-like, subscribe, at again ay i-share nyo na po ang ating episode ngayong Wednesday. Itag mo na rin po ang iyong mga gusto pang maging Wednesday ngayong umagang ito, no? Ang iyong mga kumare, ang iyong barkada, ang iyong churchmate, kapamilya. At sama-sama po tayong ma-inspire sa ating kwentuhan ngayong umaga. Dahil sa tingin ko ang bawat isa po sa atin ay makaka-relate. Dahil parte nga po ng women empowerment, syempre ang finances. Diba, kaagapay? Sabi sa'yo, makaka-relate ang bawat isa sa atin. Dahil ang topic po natin for today ay faith and finances. So, diba, makaka-relate ang bawat isa sa atin dahil minsan talaga may mga pagkakataon na feeling natin kulang na yung ating kaperahan, no? Lalo na yung mga kaagapay nating ina ng tahanan, no? Na sila yung may hawak ng budget. Minsan feeling natin kulang na. Mapapatanong na tayo, Lord, paano pa kami makakasurvive sa mga susunod na araw, sa mga susunod na linggo? Pero ang ating pinangahawakan palagi, God will provide. At yan ang ating pag-uusapan, day kaagapay, faith and finances. Kaya muli, patuloy po ninyong i-share ang ating episode. Very exciting po ang ating episode. Siya po ay former youth pastor at sa ngayon po ay leadership team ng Jesus Revolution Now, and siya rin po ay certified trainer ng Maxwell Leadership, at siya rin po ay merong over 7 years ng experience sa financial planning industry. Kaya po very saktong-sakto yung topic natin na faith and the finances sa kanya. Siya po ay happily married kay Pastor Romel, at siya rin po ang mami ng 3 active and amazing boys. Mga kaagapay, atin pong muling i-welcome si Ate Hannah Veron Agustin. Hi, Ate Han.
1: Kayla, at sa lahat po ng mga nakasubaybay ngayon sa DZAS FEBC, salamat again for inviting me here. Pangatlong invitation mo na ata ito, Madam Kayla. And I am always excited to add value to everyone po na nakikinig sa atin. Good morning!
0: Yun po, good morning, Ate Hannah. And thank you so much sa inyo pong availability para tayo po ay magkaagapay dito po sa Family Matters. At very exciting nga ang ating topic na faith, yes, and the finances. Pero Ate Hannah, bago tayo magsimula sa ating pag-uusapan, ay baka po meron ka mga gustong i-shout out dito sa ating programa.
1: Siyempre. So shout out to po, nakikinig ang aking husband, Pastor Roman, hello, at ang aking mga anak, si Elijah, si Leafy, at si Rain. Ganon din po ang aking mga mothers, si Mommy Presi at Nanay Miriam. And itong nandito ako sa coffee shop ngayon. So, shout out din sa The Lounge Coffee and Pastry ko. Ayan. Nabati ko na sila.
0: Yun po. Happy listening po. Happy sa listening inyong lahat. Yan, natihan ang ating nga pong topic ay faith and finances, no? Kasi part po, no, ng women empowerment, syempre ang usaping finances, and syempre ay hindi natin yan ihiwalay sa usapang faith. Kaya nga for today ay ating pag-uusapan ang faith.
2: family matters.

0: older, mas nagiging
1: impatient
0: na, o, di ba? Hindi po dapat ganun eh. Dapat habang nagmamature tayo, as we age, may we age graciously and maipakita po natin to sa ibang mga tao, whether it be your spouse, your sibling, your children, with people that you work with. Again po, I speak for myself. I always think of God's grace for me. Kaya po, and ang prayer ko is that maibigay ko, of course, hindi ko kayang pantayan ng Panginoon, right? Pero kahit kaunti man lang ng kanyang pakikitungo sa akin, how he sees me, how he loves me unconditionally, how his grace is unlimited, sana po eh kahit papaano eh, maipakita ko po yun at maibahagi ko sa ibang tao. Kasi remember po, sabi po yan sa Bible, ang panukat ng tao is kung paano mo sila itrato.
1: Right.
0: It's by your fruits, it's by your light that they will know Christ.
1: Right.
0: So, if hindi mo kayang ibigayan, paano po nila makikita si Kristo sa'yo? Eh, kailangan po maipakita po natin po yon sa pamamagitan po ng ating the way that we treat other people. So, yan po, Dad. Would you like to pray for
1: us? Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan sa amin, kabaitan sa amin, biyaya sa amin. Araw-araw po nawa, Panginoon, ay isaisip namin ito, Lord, especially in difficult days. And doing so, we will be more gracious, more merciful towards others. We pray, God, that you would guide us today. Ikaw po ang magpakita, Panginoon, ng kabaitan, kabutihan sa amin. Sa pangalan ni Jesus, amen.
0: Muli po, nagpapasalamat po for joining us today. Kung kayo po ay na-bless sa ating conversation ngayong araw na ito, pakishare nyo po ang ating episode. Nagpapaalam to at Isa Tika.
1: Pastor James Laytica po, ito po ang Family Matters. Kagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Magandang araw po sa inyo lahat.
0: God bless you all po. See you next week.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

Marami tayong pwedeng ipagpasalamat sa buhay sa Panginoong Diyos na nagaganap araw-araw, at kahit na po tayo ay natutulog, tayo ay binabantayan ng Diyos at ginigising. Kaya nga sabi ay every gising is a blessing. Magandang ipagpasalamat po natin sa Diyos ang ating mga answered prayers. At syempre, sana ang mga napipili nating mga awitin ay nakakatulong para sa atin pong pagsamba sa Panginoong Diyos. And well, ito po ang Life is Beautiful, ang ating global cast, kasama ang inyong kaibigan, Pastor Eric C. Maliwat, mula dito sa Sydney, Australia. Ang mga awiting ito na napapakinggan na noon pa man, o kaya naman mga bagong awitin, ipinapagpasalamat nga natin sa Diyos at patuloy po tayo sa ating global cast.

Maraming mga ginawang himala ang Panginoong Jesus at isa dito ay ang himala ng tinatawag na transfiguration o pagbabagong anyo. Sa kaniyang transfiguration o pagbabagong anyo ay nakita ng mga alagad na si Pedro, Santiago at Juan na kasama ng Panginoong Jesus si Propeta Elias at si Moises. Silang dalawa na sa gisag ng lumang tipan ay nakikipag-usap sa Panginoong Jesus at ang Panginoong Jesus ay nakita naman sa kaniyang kaningningan nagliliwanag at ito po ay bahagi ng tatlong tinatawag nating Synoptic Gospels. Ang Ebanghelyo ang ayon kay San Mateo, kay San Marcos at kay San Lucas. Ibig sabihin, ito ay isa sa mga naganap sa Panginoong Jesus sa kaniyang ministry kasama ng kaniyang mga disipulo na natatandaan at mahalaga kaya ikinuwento sa tatlong tinatawag nating magkakaugnay na Synoptic Gospels, Matthew, Mark, and Luke. At ito po ay hindi lamang naikwento sa mga Hudyo, kundi sa mga Griego o mga Gentiles, ang pagbabagong anyo ng Panginoong Jesus. Para sa mga Hudyo, ito ay napaka makapangyarihang pagsasagisag na ang mga propeta at ang kautusan na nakasulat na at pinag-aaralan na nila nung mga panahon na yon nang ang Panginoong Jesus ay namuhay at nag-ministry, ano? Pinapag-aralan na yan sa templo at sa mga sinagoga, yung mga propeta at kautusan in written form, nakasulat na. Yan po ay nagkaroon ng katuparan lahat, ha? Lahat nagkaroon ng katuparan sa Panginoong Jesus. At siya ang kaganapan nitong mga sinasabi ng mga propeta at ng kautusan. Isa pang ibig sabihin nito, ang mga kasulatan na record ng mga kapahayagan ng mga propeta sa Old Testament kasama na ng kautusan na ibinigay naman kay Moses, yung mga yan ay nagtuturo o pointers, itinuturo nila ang paparating na Mesiyas at siya po ang ating Panginoong Jesus. Ang sabi ng Panginoong Jesus sa kaniyang mga alagad ay huwag ninyong ikukwento ito until o hanggat ako ay mabuhay na mag-uli, sapagkat ang himalang ito ay mayroon ding very specific purpose. Ituro ang muling pagkabuhay ng Mesiyas, ng Panginoong Jesus, na siyang kaganapan ng mga hula, pangaral sa Old Testament, at iyan nga po ay sinagisag ni Elias at ni Moises na nakikipag-usap kasama ng Panginoong Jesus. Ano po ang significance nito sa buhay natin ngayon na madalas na tayong nag-i-internet, nagso-social media, nagpe-Facebook, nag-AI? Ano ang kabuluhan nito, ng himalang ito sa ating kapanahunan ngayon? Una, ito po ay naging bahagi ng kasaysayan na ating pinanampalatayaan. Pinanaligan ng mga naunang mananampalataya at tagasunod ng Panginoong Jesus at hanggang ngayon po ay ating pinananaligan. At dahil sa pananalig na yan, maraming bagay ang nabago sa mundo. Kasama na ang mga pagbabago na nag-develop ng Kristyanismo na siyang nagpasimula sa maraming mga universidad, sa maraming mga uri ng pagsusuri sa science and technology, at
siyempre, relihiyon ng napakaraming mga tao sa buong mundo. Ito rin po ay nagbunsod ng tinatawag nating democracy. Ano, bagaman ito ay wala sa Biblia yung democracy, pero yung idea ng democracy o kalayaan na atin pong natatamasa ngayon dahil sa ang ating mga leader ay binibigyan tayo ng kalayaan, yan po ay nanggaling na sa Kristyanismo. Sa kasaysayan, marami rin namang mga nangyaring karahasan sa ngalan ng Kristyanismo at iyan po ay inihihingi natin ng tawad sa Diyos at itinutuwid. Pero ang himala ng transfiguration o pagbabagong anyo ng Panginoong Jesus ay nagpapatuloy na nagbabago ng buhay hanggang sa panahon natin ngayon sapagkat nakikita natin yung continuity. Simula noon hanggang ngayon, nagniningning ang kaluwalhatian ng Panginoong Jesus at sa ating panunumbalik sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, tayo rin po ay nabibigyan ng pagkakataon kagaya ng mga propeta at ng kautusan na ituro ang ating mga kapwa nilalang, ang ating kapwa tao sa kaningningan, kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus.

0: Ikaw ay nakikinig sa ating global cast ng Life is Beautiful. Nasa Matthew chapter 17, yung ating nabanggit kanina patungkol sa kaningningan ng pagbabagong anyo ng Panginoong Jesus na nakita ni Pedro, ni Juan, ni Santiago sa bundok kung saan ang propetang Elias at si Moises ay nakita rin nila na nakikipag-usap sa Panginoong Jesus. May narinig pa silang isang tinig, ano? Ang tinig ng Diyos, ito ang aking minamahal na anak, makinig kayo sa Kanya. Ano naman ang significance niyan sa panahon natin ngayon? Kung kanina nabanggit natin ang significance o ang kabuluhan ng pagbabagong anyo ng Panginoong Jesus ay ang katuparan ng mga prophets at ng law. At iyan ay nagpatuloy na nakaapekto hanggang sa panahon natin ngayon. Sana nga sa ating mga pagpe-Facebook, sana sa mga reels, mga story, sa TikTok, sa Instagram, yung mga bagay na i-share natin, puro nagtuturo din sana, ano? Itinuturo ang mga tao sa kaluwalhatian ng Diyos in intelligent ways. Hindi naman yung parang puro preaching na napaka-religious ng approach, kasi iba-iba rin ng mga tao ngayon. Ipag-pray natin sa Holy Spirit na bigyan tayo ng mga intellectual, intelligent, and spirit-led approach sa ating mga nai-share sa social media. At atin din pong ipag-pray yung mga vloggers, yung mga influencers na mga mananampalataya sa Panginoong Jesus para magkaroon ng guidance sa kanilang mga naibabahagi sa social media at sa mga platforms nila para maituro ang mga tao sa Panginoong Diyos. Well, mamaya naman ay pag-isipan natin, ano, magbulay-bulay tayo dun sa kahulugan o kabuluhan o significance ng sinabi ng tinig na narinig ni Pedro, ni Juan at ni Santiago. Ito ang aking pinakamamahal na anak, makinig kayo sa kanya. At yan ay narinig nila habang sila ay namamangha at natatakot, nagpatira pa nga sa lupa doon sa naging pagbabagong anyo o transfiguration ng Panginoong Jesus. Lalong nagiging maganda ang buhay o life is beautiful dahil sa mga bagay na yan na ating pinananaligan. Magbabalik po tayo.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: Masay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang.
3: 702
2: DZAF. Agapay ng sambayanan.
0: Life is beautiful.
4: Life is beautiful.
0: Life is beautiful.

Maraming salamat dahil sa inyong mga prayers at encouragement at support sa ministry ng FEBC Philippines sa Mindanao, sa Visayas, sa Luzon, at yung mga ministries ng FEBC Philippines na para naman sa ibang mga lahi sa ibang bansa. Yan ay nagmumula sa Pilipinas. At maraming salamat sa inyong mga prayers and encouragement and support. At maraming salamat din sa mga volunteers, sa mga partners. Kagaya ko po, volunteer ako sa FEBC Philippines. Simula noon na tayo po ay lumipat dito sa Australia, hanggang ngayon ay nagpapasalamat tayo sa pagkakataon na makapag-volunteer at makasuporta sa ganitong paraan sa mga ministries ng pagpapahayag ng mensahe ng Panginoong Diyos at ng istorya ng Panginoong Jesus sa buong mundo. At iyan nga po ay sa pamamagitan ng FEBC Philippines. Patuloy po nating i-encourage ang mga empleyado, ang mga leaders, ang mga pamunuan ng FEBC Philippines sa kanilang pagtataguyod ng ministry na ito na mahigit ng 7 dekada. Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. Magpapatuloy po tayo sa mga music na atin pong napipili at ibinabahagi sa inyo. Itong ating playlist sa Life is Beautiful ay nagpapasalamat din tayo mula naman ito sa ating mga composers, mga musicians at mga artists na ibinibigay ang kanilang talento para maituro ang mga tao sa Panginoong Diyos na siyang nagbibigay buhay sa atin, kaya naman life is beautiful. Kasama po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, dito sa Sydney, Australia.

Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumikha ng langit at lupa, at kay Hesukristong bugtong na anak niya at ating Panginoon, na sa hiwaga ng Espiritu Santo ay pinanganak ni Birheng Maria, nagdusa sa hatol ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw. Umakyat sa langit at nakaluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Mula roon ay paparito upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na iglesyang laganap, sa kapulungan ng mga taong binanal ng Diyos, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa muling pagkabuhay ng katawan, at sa buhay na walang hanggan.

Kanina nabanggit nga natin ang kabuluhan o significance sa panahon natin ngayon itong transfiguration o pagbabagong anyo ng Panginoong Jesus at nakita ng mga alagad na sina Pedro, Santiago at Juan na nakikipag-usap sa kanya si Propeta Elias at si Moises, mga sagisag ng mga propeta at kautusan or Old Testament ang tawag natin, at ang Panginoong Jesus, ang Lord o ang Panginoon na katuparan ng Old Testament prophecies and the law. At ang katuruan ng Panginoong Jesus ay mag-ibigan tayo. Ang sabi ng Diyos Ama sa langit habang nakikita ito ng mga alagad, ano? Ito ang aking minamahal na anak, makinig kayo sa kanya. Pagkatapos na narinig ito ay nagpatira pa sa lupa si Pedro, si Juan at si Santiago. Natakot sila, pero sila ay nilapitan ng Panginoong Jesus, hinaplos at sinabi na huwag kayong matakot at huwag ninyong ipapamalita ito until o hanggang ako'y mabuhay na mag-uli sa ikatlong araw. So, ito ang naging mensahe ng mga alagad pagkatapos naman ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus, na si Jesus ang katuparan ng mga propeta, ng mga kautusan ni Moses. At sabi pa nga ng Panginoong Jesus, di ba, ituro ninyo sa lahat ng bansa ang mga natutunan ninyo sa akin. At isa sa mga numero unong itinuro ng Panginoong Jesus, mag-ibigan kayo kagaya ng pag-ibig ko sa inyo. Yan po ay napakahalaga na ating pakinggan, kagaya nga nung sinabi ng tinig ng Diyos Ama, ito ang aking pinakamamahal na anak, makinig kayo sa kanya. Makinig tayo sa pagtuturo ng Panginoong Jesus na tayo'y mag-ibigan, ibigin natin ang ating kapwa-tao gaya ng ating sarili, at ibigin natin ang Diyos ng higit sa lahat. Yung application ng mga bagay na ito ay atin pong nakikita na sari-sari depende sa mga naging alagad ng Panginoong Jesus simula noon hanggang ngayon. Dati kasi nung nasa Pilipinas ako, ang nakikita lamang natin na pagiging alagad ng Panginoong Jesus ay yung nakagisna natin sa pamamagitan ng mga ministry o simbahan na ginamit ng Diyos para tayo ay lumago sa pananampalataya sa kanya. Pero nung tayo po ay nagkaroon ng mga pagkakataon na mga ibang bansa, mag-aral sa Israel at makita ang patuloy na pagkilos ng Diyos sa kasaysayan, na pag-alaman din natin, ano, mga magulang at mga kapatid, na ang Panginoong Jesus at ang kanyang mga katuruan ay inilapat ng mga tagasunod niya sa napakaraming kaparaanan, sari-sari, at pinasok nito ang iba't ibang mga larangan, kultura, naging bahagi ito ng kasaysayan at ng ating kabihasnan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kaya napakarami pala na samut-saring mga naging, kumbaga ay branches ng Kristyanismo. Merong, alam natin siyempre, Romano-Katolisismo, na andyan ang mga Greek Orthodox, na andyan din ang iba't iba pang mga naging simbahan ng mga Protestante. At nung ito'y nakarating sa Amerika, ay nagkaroon ng marami pang mga iba't ibang mga pangalan. At mula sa mga misyonerong Kastila at mga misyonerong Amerikano ay nakarating sa atin ang mga major denominations na alam natin, ano? Pero ngayon, dahil sa internet, nalalaman din natin na marami pa pala tayong kapatid sa Panginoon, sa kasaysayan, na nasa iba't ibang mga bansa, iba't ibang mga lahi, na nananampalataya sa Diyos, sa Panginoong Hesukristo, sa Banal na Espiritu, at sumusunod sa Biblia, na hindi natin alam kasi limited yung naging engagement natin. Pero ginagamit nga ng Diyos ang internet para lalong lumawak ang ating engagement o pakikitungo
hindi lamang yan sa iba't ibang mga tao, kung hindi sa mga Kristiyano, sa iba't ibang mga bansa, sa mga kapatiran natin na iba-iba ang mga tawag. Yung mga nabanggit ko kanina ay just a very few samples, ano, pero yan po ay isa sa mga naging engagement na natin dito sa Australia. Kaya sana nga may pagkakataon ako na naise-share yan, ano, para mas lumalawak pa ang ating kaalaman patungkol sa pandaigdigang pagiging alagad ng Panginoong Jesus na nasa kasaysayan. At ito nga po, sabi ko kanina, anong kabuluhan, anong kahulugan? Resulta ito ng pakikinig, kay Jesus sa utos ng Diyos Ama sa langit na nagsabing, ito ang pinakamamahal kong anak, makinig kayo sa kaniya. At sabi nga po natin kanina, kahit ang FEBC Philippines, ano, ay nangangaral, nagpapahayag, nagbabahagi hanggang ang lahat ay makarinig ng mensahe ng Panginoong Jesus. Tayo po ay mga resulta ng pangangaral, pagbabahagi, tayo ay nakapakinig. Ngayon naman po, ano ang significance ng pagbabagong anyo ng Panginoong Jesus? Upang tayo ay bigyan ng affirmation sa ating patuloy na misyon ng pagbabahagi. Affirmation na yung mga sumunod sa Kanya at nangangaral ng patungkol sa Kanyang katuruan sa pag-ibig, pagmamalasakit sa kapwa-tao at sa kapatiran,

Sabi rin ng Panginoong Jesus, ako'y laging sasa inyo. Ito'y sinabi ng Panginoong Jesus nung siya'y nagbilin na ipangaral ninyo ang aking mga katuruan. Ikaw ba ay patuloy na nagpapahayag sa ibang mga lahi, hindi lamang sa kalahi natin, sa ibang mga lahi, patungkol kay Jesus? Kung ginagawa mo yan, makakaasa ka na ang Panginoong Jesus, kagaya ng kanyang pangako, ay suma sa iyo. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat sapagkat ang mga nakasulat sa Biblia ay patuloy na nagbibigay sa amin ng gabay at inspirasyon, hindi lamang po para kami manampalataya, kundi para kami ay patuloy na magpahayag at gumawa ng mga bagay na nakapagbibigay ng luwalhati sa inyo. Maraming salamat sa bawat isa na nakikinig sa mga sandaling ito. Bigyan niyo po sila ng maraming pagkakataon, kahit ang kanilang mga anak, kahit ang kanilang mga apo. Give them many chances and opportunities para magpahayag ng mabuting balita sa iba't ibang mga lahi, anywhere in the world, kahit gamit ang social media, ang mga reels, ang mga TikTok, ang mga Facebook story at mga posts. Sa panahon ngayon, Panginoon, alam po naming mas lalo't higit, kailangan pong ibalita ang inyong mabuting balita sa iba't ibang mga lahi, hindi lamang sa mga Pilipino. Marami pong salamat, i-bless ninyo siya, nakasabay kong nananalangin sa mga sandaling ito, sa ngalan ng Panginoong Jesus. Siya nawa.

0: maraming salamat sa ating mga engineers, mga teammates, si Jonathan Benaya, maraming salamat kay Nat, kay Reggie at kay Benjo, at sa ating mga engineers sa Bukawe Transmission Site. Siyempre, maraming salamat sa ating mga musicians. Maraming salamat sa iyo. Nakasama ko ngayon. Talagang saludo ko, ha? Dahil at this time, magkasama tayo at nandyan ka, nakikinig. Silip-silip lamang sa ating Facebook page na Maging Ubas. Ako po ang inyong kaibigan, Pastor Eric C. Maliwat, mula dito sa Sydney, Australia. I am glad you are with me. Take care and the Lord bless you.
1: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
2: FEBC Philippines, until all have heard.
3: First goal for the Philippines! James for three!
4: Puso at lakas, sports sa Pinas, kasama si Coach Tata Belanghel.

0: Mayong hapon sa ato nagapamati diri sa Pusot Lakas Sports sa Pinas. Mga abyan, this is your host Coach Tata Bilanghel. Gapang abi-abi sa aton sang mayong hapon kag pasalamat no sa kay Lord Jesus Christ nga yari na naman kita subong nga hapon no pag siyempre no padayon sa pag-alagad no. And of course mga abyan no ginapasalamatan naton na siyempre ang kaayo ni Lord Jesus Christ ang iyang pag-bless no and everything namigid no and we really appreciate no ang iya pagpalangga sa aton ang loving kindness sa aton kag ang iya pagbulik no and of course sa padayon kita sa pag-alagad sa iya sa pag-worship sa iya sa pag-simba no every Sunday and of course mga abyan no ginapasalamatan man kamunamon sa inyo pagpamati no diri sa aton istasyon no sa DYBS 1233 ng radio dial and of course siga pasalamat makita sa mga utod naton dira sa DXKI no syempre hindi tagi na sila pag kalipatan no sa Marvel South Cotabato no gina-air inin Pusot Lakas every Wednesday alas 3 ang hapon no so sa mga utod naton sa Marvel South Cotabato God bless you kag padayon kita sa pagpangabuhi no kag pag-alaga no well sa subong hapon may bisita kita no duwa ka coaches nga ang atong topic ko is about grassroots basketball no so pamatian naton sila no si Coach Vincent Sitier at si Coach Maki Makaya no aton sila i-welcome diri sa Pusot Lakas Sports sa Pinas. Alright, so mga abyan, no? Siyempre, we are blessed this afternoon to have two coaches, no? Nga ang atong topiko sa liwat is about grassroots basketball, no? And siyempre, ini nga mga coaches, no? Siyempre, katudlo ini sa mga grassroots program sa ilang mga eskwelahan. And of course, we're happy this afternoon to hear ang ilaman nga mga opinion, no? Siyempre si hindi naman ni familiar sa ato ng ini nga ano nga na topic ko kay ti siyempre what I mean is hindi naman ni siling mabudlay sa ato ng topic ko no kay ti ang mga coaches nga ni kumbaga batika na sa grassroots no so si Coach Maki and si Coach Vincent saga subong hapon batian nato ng ilaman nga mga nasabat no sa mga pamangkot usually no and well ang una natin din nga pamangkot is ano gid ba lang pinaka importante no or what are the most important fundamentals no in basketball to teach no so say mo Coach Vince anong pinaka importante coach nga fundamentals coach nga itudlo mo sa imo kabataan or ginatudlo mo sa imo kabataan.
1: Okay, coach. Siguro ko una besides ang maayo nga batasan ko. So mga simple lang ko sa mga dribbling gid kiti. Samtang bata sila mas maayo nga ma-develop nila pang control sa bola kay di hindi ta mapaktan kung magtag sila or hindi. So at least kabalo sila mag-adjust ako sa court nag magiyo. So amo na coach.
0: Alright, coach. Ma, si imo ya coach Ma. Coach, naka-kuan ka? Naka-mute? Naka-mute ka, Coach Mac?
2: Okay. Sa ako niya, Coach, niya, butante man ang, ano, ang footwork. Footwork yung sa ka-players. Ang movement. Ang balance, ya. Tapos, ang muna yung ang fundamentals of basketball is dribbling. Ang butante, yung mga unang-unaw niya, yung may develop ang dribbling. Kagang yung shooting form and as progress siya maka ano naman ang aspect ang passing kagano naman ang mga another mga defensive drills naman na importante kaya ang footwork dribbling kagang shooting form.
0: Alright no so well insakto na mga coaches no well sa akon man niya opinion actually similar lang man tay. Actually it's really more of ano kay ti siyempre ara kita sa multi-directional sports. So ang basketball ti ang lagan hindi lang straight, no? May ga loop, may ga diagonal, may ga paatras. So number one is the quality of movement sa mga bata, no? So that is why nga well, amugin ang isa sa mga pinaka-importante kanya itudlo, no? Nga dapat makagiho sila sa multi-directional, no? So diagonal, lateral, backwards, no? And hindi lang puro front, no? So amo na siya number one, no? Tsak toto kay Coach Maki, no? So ang quality git sang movement sa isa ka player, kay kung mahina ang iya quality of movement, that means nga hindi mo siya ma-maximize, no? Kaya next is insakto gid, no? Ang balance, no? Kay ti basketball is all about balance, especially sa pag-shoot, sa pag-dribble, no? Nga ginabungguan ka perme, mag-shoot ka, ginabungguan ka man, ginatiklod ka, no? Mag-dribble ka, magpasa ka, ginatiklod ka. So again, no? It's a physical game, so ang balance, no? So well, ang balance ti mahalin gina sa core sang bata, no? So that is why nga kita sa aton nga mga teams, no, wala tagig ginakalimtan ang course, ang core work, no? So amo na permi nga present gina permi sa tanan namon nga mga drills, no? Halos every day, no, ga core gid ang mga bata. No, especially sa elementary, no, 10 under, 12 under, 8 under or 9, no. Need gina siya, no. Ang next kagang footwork. No, sakto na kay Coach Maki, no, na ang footwork ara gid kay tungod nga mag-shoot ka, kilalan mo proper footwork, mag-dribble ka, mag-protection ka sa bola, kilalan gid proper footwork, magpasa di same, magsalo, no, maglagan, no. So dapat ang timing sang imo nga footwork ara gid, no. So so far coaches sakto gid ang aton nga mga sabat kaga well, well versed naman kamo sa aton trabaho na ti siyempre gatudlo kita passing, dribbling, shooting, depensa, no? Siyempre kagang well, ang extension sa aton lawas, ang aton ng mga arms, no? So ginagamit man na. So nami niya sa aton kay kita well ginatudlo ta gina siya mga bata, no? So amo lang nang nami gid kay kita nga mga coaches kay chindigid, no? And ang next naton nga ano nga question dere is how do you keep your drills engaging sa mga bata, no? O sa kabataan naton, Coach Mac, ikaw coach, how do you keep your ano, your drills engaging, no? For example, pros kagina nagtunga tanga duwa, ikaw coach, anong ginobra mo coach?
2: Kagina engage siya kung sa mga ano eh, kung ang iyang position is low post, ituluan siya sa mga moves sa mga low post na position. Kung anong ilang bagunin sila ng kabagay anay pero sila nga position diya sila anay ma-engage gid kay para ma-develop nila anay ang ilang skills kay matutukan mo sila ay makatutok mo sila sa ilang ano, individual nga skills man at least maka-boost man confidence sila blaw na mabatsagan man nila na ma-feel mo sa players na nga important na ginanumugid important tigid sa at sa mapilya ng coach ya important nang focus din siya daw ginanumugid siya bla daw ginagaan important siya mamatsaga mas ang players bla amo na siya.
0: Coach Vince, ikaw coach
1: panggura ko sa same lang na nag-group ko sila coach so like may pang-guard nga mga ano nga drills din may araman pang big din switch ko sila para at least may guard gag post sila or big sila nga mga move post para at least kabalo sila bla ko kung sa kung or biskan din lang sa area kabalo sila mag-iyo so manakot
0: para sakto gina ang mga coaches no so well in my part be sa akon be kung kisa ay put a little bit pressure no sa kabataan no kay ti kabalo man kita pag labot sa ampang syempre gina-pressure na sila sa mga opponents no even sa mga audience sa piyak no so nga gaapin sa opponents so may ara gina ya kumbaga uncomfortable feeling so sometimes I put a little bit pressure Then, drata makita kung engage ang mga bata, drata makita how they react sa pressure. No? Kay tiga katabo na subong. No? Well, gamba sila nga ti, dapat ang sports ma-enjoy. Yes, ga-enjoy. No? But again, when you are in the battlefield or in an actual game, no? Siyempre makita mo seryoso gina sila, no? And well, may ara chimpo nga serious, may ara chimpo nga ga-enjoy, nga gakadlaw sila, ga-smile sila. Yes, no? Well, ako dra ko yaga ka kwa, no? Isa sa mga pamaagi na ako nga gina-engage. Ang next pagid, pwede man natin sila through games. No? Kaya for example, kami ni Coach Maki, mag-start kami practice. Akong kisa, ga-start kami sa games. Dra mo makita nga kung sinong wala sa focus, kaga ara sa focus, no? Kaya kisa wala sila ga-cheer, kulang sila support, kulang communication. So, mayo na lang na nga matabo sa games, kaya makorek mo pa. Para paglabot sa drills, kabalo na sila sa ubraw, no? Ay, kung magdiritso ka lang sa drills, mugtas ka naman. So that is why nga may yeah. games, no? Kaya ito, you will start the practice positively, in a positive attitude, in a positive manner. So may mga gamay nga games. So 5 to 10 minutes will not hamper your practice, no? Kaya ito, importante nga engage ang mga bata. So, well, kapasalamat kita nga ito ang mga kabataan nga ni. Hindi magini sila nga silinggid nga mga hindi kachindi. So, through games kung kisa, maka-express sila sa ila self. Nami man nga at ease sila nga ma-feeling, ginila nga bata sila. So, nami gid nga ginapaagita man sa games. Or kung kisa, well, hindi lang sa pressure, hindi lang sa games. Kung kisa, kapan kita hadol session, no? Si Coach Vincent gahadol man, ha? Si Coach Maki gahadol man. So, well, sa hadol, dratagid makita nga, at isimpre yung kabataan, gina-engage siya ng ilamain, timprano. No? So, ginakuha na natin sa aton topic being related sa sports natin. And makarelate sila, no? Kagamula ng nami, no? Kaya mga kabataan nga, nitakugid nga bagay nga sila makapaminsar kag maging ready sila mentally. So, amo na siya, no? So, ang next natin nga question is should the kids or players specialize in basketball year-round? Coach Mac, ikaw, Coach, do you think Coach need gid mag-specialize? Magamba ka specialize, Coach, dapat i-point guard mo na gid siya, no? For the whole year. Kumbaga, amo na lang gid ang iya tutukan.
2: Sa akon, Coach, daw, hindi iguro. Dapat balansi gid. Dapat aragid ang focus gid. Pero anuman balansi, may ang mga education. At the same time, ang basketball. Hindi pwede nga all year ang basketball. Kala nga basketball. Sa totoo lang, ang basketball is not is temporary lang. Ang importante niya ang education, ang development sa imong mga character, coach mo. All year round, ang pangalan lang hampang. May kung business tanto, bata ka lang yapon. Hindi mo tigulang ka na bihan. Paano na kung wala ka muna tapos ang basketball to. O, di mga mag-end ng peaks ang career mo kung wala ka katapos ang skwila mo. So, dako, disadvantage siya, coach. So, dapat balance yun. School, and then, basketball mo dapat na i-balance yun, di dapat hindi pwede nga basketball ka lang basketball, so liin mo tigula ka basketball ka lang basketball. Hindi na pwede daw, so dapat putante kitang education then basketball mo na siya dapat.
0: Alright, Coach Ben, ikaw, Coach
1: Coach Yondog, galang ko, no? Toto kay Coach Maki, so muna balance then. Siguro po sa skills, siguro sa edad niya 12 or 10, siguro hindi sa pwede mambal ng point guard lang sa forever or sa subong, biyay mo na siya. Kung ginobra, like may mga sintro ko, napatisting ko magdalabula, mag-rebound, mag-susagwa. So, kaya ti, akong ginaanong future nga ti, ang munambal ko, basta hindi ka mapaktan suli nga ipasabi basic solid ma-develop sa ang sentro ko nga maging guard or something like that was then naman same man sa muna balance man sa studies o muna coach.
0: All right, no. Well, in my part, ang specialization actually hindi dapat, no. So palaryos kami nga tatlo. In my case, I know si Coach Maki kasi si Coach Vincent nagyanin nila ang cross training na ginatawag. So, wala lang kamukabalo nga ang cross training hindi lang yang mampang kaiban nga sports. Pero sa una like hampang kapiko footwork na eh. So, iban way na ya kay Chindi pero larong lahi na. Pero actually, that's a cross training already. Biking is a cross training already. Diba, ligo sa suba, that's swimming, that's cross training already. Okay? So, Under's Kingdom, baulag sanay eh, ugtong adlaw, no? Pagsulod sa klase, alauna sang hapon, no? Amoy suka, anatanan sa sulod, no? Kung naka-aircon, ti good luck lang, no? Pero ti isang una, hindi man aircon, no? Electric fan lang, bro. I mean, those are cross training already. Kag nga ang kabataan sa una mo na gina-compare nila no nga ang kabataan sa una mabakod. It's because of that. Isang una may habuyanay pag ani puga. Di ba? May lagsanay pa sa sa field no. May mga tubiganay. Actually, those are cross training already. So kabataan hindi sheltered. So aton henerasyon hindi gali sheltered no. Palaryos lang man tanga tatlo. So hindi kakambal nga mas may specialized dira. Kaya dira mismo ang cross-training innate na sa aton ngayon ni Rasyon. Makmo ko iton kasi ang tupad mo maligo o mo sa suba at swimming na. Diba? Kasi maligo gigani sa bye-bye, no? Open water na. So, basi lipat ka, diba? Hindi lang na ordinaryong swimming pool. Diba? So, nga matingala ka mo nga mo nang ginapamangkot sa mga kwan mo coaches bilangaway na kay Chindi nga bawsang una bakod taya. Wala sila kabalo nga kita, wala yag-specialize ang una. Lain subong ang ginikanan, pagpuli, nakatungtong na lang sa cellphone ang mga bata, pabayaan lang. Then pagkatapos naman, papraktiso naman basketball, papraktiso naman volleyball, football, amula nang ila. Why sila ga-cross-train pero sa aton? Why sila yag-swimming? Why sila ga-under's kingdom? Why? Di mo makita ya, itong adlaw sa una ya. Recess lang gani nga, recess nga 15 minutes gani eh. Ang lagsanay, do ay pabuwas. Diba? So, amo na nga nga kitaya nagdako taya nga ang quality of movement naton, ang quality of life kag ang quality sang aton nga paghampang, syado kalayo sang sa ila no. So, nga wala taya nag specialize because before amo na no naging kaugalian. Now subong nag-usong gadgets, well naging indoors ang mga bata. So that is why ang nabalaan nila is eskwela, basketball lang, eskwela, basketball lang. Kung hindi basketball, di ara sa gadgets eh. Diba? So, ara sa TV or ara sa entertainment, no, music. So, kulang ang ila basketball, no. So, that is why well, hopefully sa aton kabataan, amo na taning akong plano. Now, once in a while, we swim. Once in a while, we play outside, no? So, that is why si Coach Maki, mas makibot siya. Coach, gasugod ta sa games. So, ang games ta may kamangay, di ba? No, may lagsanay nga tumbuanay, no? May, no? So, again, kadamo, it's because nga muna dapat. Muna dapat. No? Amugi na siya dapat. So, again, let's be innovative sa atong pagtudlo. Nga malagas man ato ng parasang una, no? So, namigid nga sabat, no, coaches, nga kitaway tayaga specialized, no? Kahit hindi na siya nami. Next is, coaches, no, how do I develop passion and confidence sa inyo kabataan, no? Paano nyo ginadevelop ang ila passion kag confidence? Coach Vince, ikaw, coach?
1: Siguro ko sa mundo ko, so connected sa passion sa specialized. So, muna, napa-enjoy ko sila ginasaligan ko gid nga muna nga ton nga ginaganda sila ano freedom nga magsala kay di sila specialist sa training then dirat sila correct so muna ko gina trust gid para at least hindi slab na sila nga mahadlok ngayon mo ni galing basketball kinanan hindi big magsala. So true mo na nga ginagan sila freedom nga magsala then diras laga ka learn then diras laga gasalig man sa to ni nga ti kung magsala si coach ya tudloan niya tana do something nga mo na coach mula na
0: coach ma
2: sa akong nga coach siya is importante gig nga mag ano kaman nga mabuild ka man relationship sa mga players mo hindi lang treat mo sila as players kundi treat mo man sila as bata o maning although they make mistakes give them the right words encouragement nga whatever mistakes ni mo nila or may mga sample may mga miss shots sila hindi mo sila pag ibasulon bala kundi encourage mo pag sila nga talk to them and storyahon mo sila hindi mo sila dapat don't tawag sila bla daw i-encourage mo sila don't hindi ka makambas ang negative words sila kasi mga bata panin sila mo so dapat i-develop mo ng confidence sila by teaching and coaching them properly importante kaya ma-build ka yung relasyon sa mga players mo man hindi mo sila i-treat as players lang hindi i-treat mo sila sa mga bata mo man bala nga daw ikaw ang amay nila ikaw ang sila ang kabataan nga kung may mga sala sila lagayan sila mga muna in a positive way nga i-push mo sila eh, hindi sila ba hindi kaging magano nga ma-discourage sila bila madula ila confidence kaya once ko madula ila confidence madula naman ang ilang ano si mo ang munang good like it so dapat as coaches we must be responsible nga i-ano sa ang ating players i-build ang ilang confidence by building relationship sila. Coach?
0: Alright. No? Tsaktogi, Coach Mac, no? Tsaktogi na, no? Nga dapat kumbaga, bla, kabalo kita sa ila sang maghatag sang kumpiyansa. Kabalo kita mag-encourage sa ila. Well, kabalo man kita nga ang sports is, in general, no? Especially nowadays, grabe ginang pressure coming from different sections, no? Mga baka different sections, like for example, peer pressure, di ba? So mismo sa teammates pa lang nila, no? Well, ang isa pa kaginalanta ko coming from parents, no? Do ginaturing nila nga do professional lang ano ang kabataan, no? And coming from the social media, no? Mabasahan sa kabataan, no? Mabasahan nila, bo, grabe, do, kakuha na sila, no? Kakabatsyaga nila. And, of course, hindi lang sa dira, no? And coming from the coaches man, eh. No? Kaya, di, mabatsyagan man nila kung kisang may mga demand, no? Ang coaches nga dapat, no? Ubrahon sa kabataan, no? Kaya, di, accountable sila dapat. But, ang ginamba ko sa ila no nga kita nga coaches gina-explain na naton nga we don't demand no we teach them accountability so ang demand lain mo gapanugo pa lang nga diretso eh ang accountability is gina-explain mo sa ila na you need to do your part no so ang muna sa kabataan naton so well paano tayo i-develop ang ila passion. As coaches, kilalang tagid nga ipa-fall in love sa ilang sports eh. Diba? Nga sadya galing basketball, sadya galing ang football, sadya galing volleyball. Ipa-feel tagid dapat sa ila. No? Ipa-fall in love tagid. So in short, we give them time to play. We give time to express themselves. We give time to enjoy. Diba? So muna siya dapat nga, uy, sadya diya. Oo, so muna dapat ang ma-feel nila. And then, pag-ara na ng passion nga na well natamatudlo sa next dayon no which is ang confidence no kahit siyempre ginambatagin sila be confident inside be confident sa imo skills and to add confidence kailangan mo extra work so muna coaches gina-encourage ko gid ang mga muna blag ginamba ko sa ila gina-feedback ko gid I'm nothing against other coaches pero kung pwede man nga patudlo ka mo sa ila eh. Kating scrimmage, hindi ka tudlo mo. You know what I mean man ah. Nga pag-abot sa iban, imbes nga matudlo sila sang para sa kabataan nga skills nga magsakang kumpiyansa, gaanta ka di playing time, pampangunta ka tudo, pero wala man correction. No, singgit-singgitan ka lang yapon, gaan ka bula, pasyuton ka, palakpakan ka, abi mo muna na, well, why ka man kabalo kung sakto na kung hindi? Diba ha? Why ka kabalo? Di karong kayo sa piyakto nga coach, gamba siya nga, di, at your age nga 9, 10 years old, dapat wala ka pag 3 points eh. Kaya di mo pa gani mamaster ang jump shot, hindi mo pa gani mamaster ang free throw, diba? Tapos ang shot mo pasaan pa, no? So in short, gubay mo nga shooting form. So sa iba niya, wala na nila ginakorek, no? Kaya tinagbayad ka mo. Nagbayad ka to, palakpakan ka, abi mo tsakto na. Pero actually paglabot niya sa ano, sa school ng mga coaches nga gatudlo, well, hindi na yakapasar, amak mo pasaan ang 3 points mo, tapos layo pa, tapos ga-enjoy ka kay abi mo, okay na, no? Pero actually, sala na siya. Kaya hindi ginaguba mong shooting form mo. Now, paglabot sa high school, gubaay mo shooting form, mareklamo ka nga kos nga hindi ko giyapon tanda. Oh. Siyempre, hindi ka tanda kay mo shooting form, sala. So, mong ginang aton nga, ano, nga dapat gasugod na siya sa 8 years old, 9 years old, nga dapat ang mga shooting form in chakto, no? So, da na gasugod ang confidence, no? Ginabuild up din sa kabataan na dapat extra work sila. So, extra work nila is to hone their skills, no? Kag hindi lang pag-specialize it, di ba? So, tsakto na Coach Maki kag Coach Vincent na dapat tudloan sila sa post moves, tudloan sila sa mga perimeter moves, point guard moves, depensa, no? Para at least well-rounded sila. Nga sa ulihi, kunin mo sila defensive player, no? Hugot or strong ang ila fundamentals, di ba? May ara man gulpi na siya ng taas, so imuon ka poste, tingin hindi ka kabalo, matuon ka pa lang yas ang ano gani basic nga footwork post and post moves, di ba? So, pero ulihin na. Ulihin na, no? So dapat sang early gintudlo na nga wala gin specialize, no? Kay tigahamba lang iban nga ti dapat taas ka mampang kagidya dapat ya poste, eh, sala na ya. Okay, so karon gin pa point guard ka. Oh, kung di kabalo ka man magdala bola, so I mean you are well-rounded and hindi kabala limited. Kiti, why ka gin specialize, no? So amo na siya. Next, coaches, ang aton nga ta question is, what is the best way to run a productive practice? Okay? So what is the best way to run a productive practice? Coach Mac, ikaw coach, ano yung mo coach?
2: Productive practice, coach, is pinakamang ang start with the basic o sa fundamentals na may result yung ko siya and hindi shortcut. It means kung anong age nga dapat sila nga practice, amunya dapat ang para sa ila, hindi yung dapat may mga emphasis gid, hindi lang matuduan sa mag-dribble, may mga pressure, ano na, dapat emphasize kay nga muning gamit nga muni may nga may kailangan mo i-press, kailangan ka i-protect the ball or may mga speed mo or behind the back, may mga emphasis kay coach, mga paragi sa mga according to their age pala coach, kung kailangan nila dribbling, need nila footwork. Eh kung i-advance mo sila karon sa tuluan mo sila ng practice nila, hindi nakaangay sa ilang edad, ti useless man gyapon coach, hindi maka ano sila, hindi wala sa result. So dapat ang ilang ay ano, ang ilang maging productive ang practice is according sa nakaangay sa ilang programa, according to their age nga muna, para may makita maging ilang productive biyablaw nga makalugin sila, mahangpan din nila coach.
0: Alright, Coach Vince, ikaw coach.
1: Madugang ko lang sir coach ko, before gid ma-plan ka sang itudlo mo para at least ano na nang pasunod sa coach sa gamo na ibalon gid ang mga age sang imo tudlo nanay kay mo na para sa maling coach Mark, hindi pwede nga matudlo advance sa mga beginner. Then after na coach mambal ko nga productive siya, siguro kung makita mo tanan na ano nang ga-learn gid ano nang after practice mambal gab lang nakabalo sila ko. So, amo na coach.
0: All right. Okay, so insakto na, no? So, well, makambal pag kita, no? Dugan ko lang sa productive practice. Lying gig, no? If you being an intentional coach. So, in short, why kada nagkatuya para magsingit-singit lang, no? So, dapat every day, no? May kaka-achieve kita, no? So, that's productive for us. No, why kala nagkatu sa practice yung maabutan ka da sang imo so da sa tupad, no, mamalambid ka lang na pag magsingit-singit, no? So lain gid kung engage ka sa mga bata nga makita man nila nga ga-effort ikaw nga naga-istorya sa ila one by one maski ano sila kadamo. That's number one. Number two is nami man kung kisa nga ang mga coaches kasulod man, no, gaupod man jutay nga pabala sa ila para makita nila nga boys hindi lang puro singgit si coach, no, kahit may edad na ga try pa nga makasulod kag maka sabay man sa inyo paninguha, no, kay ti dra nila makita nga ay si coach mahuya man ta kay coach, no, siya gani ga try kid nga mag sabay sa practice, no, makita nila nga ay si coach ga pabalhas man, no, ga try man ga pakita man sang jutay niya nga nabilin, no, so lain git, no, nga ma-feel man nila and then laingi ko ma-feel nilang pat on the back mo ang imong pag high five sa ila nga maka good shot man sila. Laingi makita nila nga kung magsala sila, you're still encouraging them na okay lang na, okay, improve sa next, adjust sa next, di ba? So laingi, no, nga makita kanila nga upod ka man nila, no, sa ila pagpangabudlay, because by the end of the day ang irelasyon nyo gakuan gid, no, gahugot nga gahugot, no, kami ni Coach Maki nagyan ginanamon sa amon iban nga mga players nga grabe gi kami ka close, no, kay ti makita nila sa unang sa mga scrimmage kasabay-sabay kami, sa mga drills kasabay-sabay kami nga kung kisa ginakadlawan na pero okay lang kay ti hindi nakasaram mo labla, makita nila mang cool break kanila una ang cool break ko si Coach sa piyapi na sila pero ti why sila kabalo nga lapas ka na sa edad. Diba? So, well, ga-enjoy sila, no? It's an achievement for them nga si Coach Gani nasarangan ko, diba? Well, abi na nila ya muna na. Bo. By the end of the day, masilipat silang kontra nila. Retired na, retired. No? Long ago pa. So, pero nami lang kahit i-dra mo man makita how they perform and how they respond. No? So, nami git. No, kaga lastly nami man nga kita ga hadol gid, no. Ako kwan gid ko na witness ko sa mga hadols naton nga kung may concern ga hadoliwat. Pag may concern, hadoliwat, kung may adjustment, hadoliwat. Lain gid ang communication or constant communication. Kag lain pa gid kung gina-demonstrate mo sa ila kung how, kung paano brahon kay ti dra nila makita nga ang akon coach kabalo ya mag-coach, kabalo magtudlo. Hindi ya kabalo lang magsinggit. Diba? So, nami gid. Alright. Alright. So, mga abyan, padayon kita, no? Well, sa aton nga mga coaches, no, makutuntan eh, how do we instill good habits, coach, sa mga bata? Kahit especially sa subong, ang mga bagong henerasyon, medyo mahumok sila, no? So, hindi ka pwedeng do para sang unang do medyo rapido, no, hindi na ni mag-work ang mga rapido nga pamaagi sang pagtudlo. So Coach Vince, ikaw paano ikaw mag-instill sang good habit sa imo nga mga players, especially coach sa mga baby stingers mo dabi, no?
1: Well, siguro ko sa muna ang aton ginastarted ang mindset sa mga bata nga una, siyempre gina-remind sila nga nagkadodi sila sa practice para mag-learn, so mag-training. So, muna nga gina-remind sila nga mamati, gitang maayo para at least sa mga hindi na magkadod sa punto, dakos nga maakiganta or makiganta sila. So, muna ako nga ginano ko gitang listening skills nila nga, kaya muna very important nga skills. Kaya dira sila gasugod nga mamati kag same time may disiplina nga example nga kung anong ginatag nga anong instruction ipamatian kag ipalo. So muna ko sa at least after some practice nang damo may ma-learn gid sila or damo sila may ma-learn sa training kasi amo na experience naman nga subong mga bata tapos gid nga magpagpagtaas lang yung tingle mo kisa dugan lumaw-lumaw ng mata. So mo na nga start kita nga mutang bako si mo itame na gin sila na ito ang taon then pangilalaon ng batasan kung diin sila may weakness kag ila strength. So para at least mention diya nila nga kinanlanta man mag-abot sa punto nga may pressure or kisa makataas na tingog pero at least mention diyan nila kung anong punto sila coach. So mana coach.
0: Alright, no. So tama gina coach no. Well sa akon man nga part no, how do I instill good habits? Syempre it really starts sa pagsugod sang tanan no, makita nila organized ka, makita nila nga as much as possible you are there for them no, especially sa pag-start sa practice, especially kung magsala no, makita nilang imo reaction no, syempre these are sheltered kids so lain man ni no, so doesn't mean nga gastop ka pagdisiplina pero te ga-adjust ka sa pagdisiplina no, so ang adjustment sa the way you deliver the message sa ila and then when and where no, when and where no ikaw maghatag sang powerful message sa ila, when and where ikaw maghatag sang uncomfortable nga message sa ila so that makita mo naman ang reaction sang bata no, iti gusto mo man sila makilala no, so kuya for me I'd rather see their reaction in front of me no, dra ko makita nga kung may ginatago sila or may ginaipos-ipos lang nila or makita mo sa ila body language, sa ila mata no, I mean you know kadamo sang pamaagi no, nga makilala mo sila no, kay ti lain gid nga mahatagan mo sila sang lain-lain nga sitwasyon para at least mas makilala mong kabataan no, so amo ko na bimo wala labot nga ginangga, wala labot nga the way you talk to them, the way you touch them no, ako gayud kisa ni Slido nahadlok nako kay ti mam bata basi masalaan kab lang a coach do gaduda kami si mo pwede man pero ti ako be gina-consider ko gid nga do mga anak na sila no, even sa mga college no, mag-angga-angga ko na sila nga do mga kabataan mo gid do mga sultiro mo na lang nagdalala ko na si mo no? So amo ko na be magtrato ya sa ila no, so coach Matt ika coach, how do you handle ang ano pag-instill sang good habits?
2: Pay ano coach, pay setting an example mo sila coach. Kagi naman sila i-chindi mo sila ang mga character traits nga dapat nila imuod on and off the court. Importante ito nga hindi lang siya yung support nila ano sila iambal sila kundi on the court magamit nila kag sa mga buhay nila coach eh. Eh, kung ano instill mo sila nga good habits ma-develop na nakuin na nga bupuling sa ilang hasta mag ano sila mag kulang sila ka magka pamilya na sila nilabla ma instill nila ang good habits na nakuha nila sa iyo as coaches. Totoo lang ba mga mga coach na hindi na tayo coaches hindi life coach man sa para sa mga kabataan na muna na yan hindi lang yan basketball ang tuto sila kundi pamatasan ng maayo good character traits para madalaman si Manila sa ilang as the way as nag-edad sila na coach out. Amo na siya. Kung saan pa mga ining mga kabataan, kondisyon na, hindi sila maano kita sila, mag-build kita sa solid foundation sila, not only on basketball, but also sa ilang character. Na mga coach na lang, importante, coach nga, we start with the huddle, again, with the, ang ginagamit, wala ko siya nga, may devotion na, ka, eh not only sports ang gina-emphasize mo kundi ang life teaching man eh sa ila.
0: Alright, thank you Coach Mac. Coach, siyempre paano kita mag-correct sa mga practices? Coach Mac, ikaw coach, paano ka mag-correct sa ila especially kung live drills?
2: Kung ako coach and kung sa akin ako siya kung pansindigan ko sila na hindi na yan sa singgit-singgit na ga-deal sa singgit na mo sa sandali na. Kundi, tawagon mo sila, ipalapitan mo sila, istoryahan mo sila yung isang on the sideline. Nga istoryahan mo sila yung hindi mo sila lang para sa bilang sa dress ng tuwa sa court, isawayo mo sila. Hindi istoryahan mo sila sa kilit, i-anong yung mga diferensya nila, ipansindihan mo sila. Talk to them sa sideline para mas pansindihan nila, bilang coach. Ano sa ako na coach yan?
0: Coach Vince?
1: Siguro po sa before sang ano sang practice, una, kaya hindi ko sila kung ano matabuhan ay. Then, during na practice, pag may mga mistakes, ina-time out, may kukul attention nila. Pamangkot ko na una, kung aging ubra mo na. Then, mo na, para at least ang namin ko gusto ko mabalaban ang yung point of view or side yung aging ubra na kag nagsala. Then after na, insindihan ko, then gaan ko sa more option coach na para at least basidla wala sa kabalo nga pag-ubra ito ay sala. So instead nga akigan or singkita naman, give ko more option nga itry ni. Kasi siyempre kita sa coach kisa hindi matamala nga perfecto gitang tanan. So ang ginobra ko po muna nga options lang sa iya nga try mo ni babe basi mag-work or something nga muna para at least nang mas ang bata mas manumdom siya nga ang una itong ginobra sala gali. So try ko ni din after na actually ang mga options sa midamo muna sala, so try ko ni, so something nga muna coach.
0: Alright, no, sa usak tugit, no, at kitabi lain-lain sa pag-approach ang correction, no? So, may ara man nga ako, on the dot, no? Ga-correct, may ara man sa tunga-tunga, may ara man sa punta, no? Tapos na bala. So, may ara gaya kong kaysa nga labyanay lang, no? Lantaon ko kung how he reacts, how he respond. Nga ang correction ko, dupahapaw lang, no? So, again, lain-lain klase approach. Kay, drap mo siya makilala pagid more, no? Ang inigali nga bagay, inigali pwede sa iya nga correction, di ba? May inigali nga gakabagay siya kay dudasig digli yang iyang reaction o mas naintindihan, no? So those are the things ako bing mag-correct sa ila. Kay kung damo ikaw way sa pagklase sa pag-correct, dra mo makita kung din ang epektibo kag hindi epektibo. Di ba? Araw kisa nga masinggit ka lang dayon nang tawo mo reaction din nila kung ginervyos na sila, wala. Di ba? Kay tigakatabo na isang pangasinggitan sila sang kontra. Gaka-demoralize, abi nila nga gina-atake na sila, actually nagsinggit lang yang kontra, 'di ba? So it's a way of ano naman of delaying man sang progress ang bata, no? Kasi simple na demoralize siya mo. Abi niya gina-atake na siya, actually style lang niya sang kontra eh. Nga para good nga nervyoso ng kabataan. Siti kuway sila maanad, ti medyo mabudlayan kagid, no? So kaang ang pag-correct sila, mas mabudlay, no? Next is, coaches, paano kita magdisiplina sa ila? Iting correction, lain man mo. Diba? Magtudlo gitsang disiplina. How do we discipline them o mag-instill isang disiplina? Ikaw, Coach Vince.
1: Sa code coach, so, muna-una, in-attain to gits na anay. And then, pa-inchindi, na kinanlan, una mamati, then absorb ang tanang instruction, then follow. Iti ambal ko nagkanto kamodere para mag-training, di magdagyan. Pero have fun mangyapon, pero ang wave lang may ma-learn sila after practice. So muna ko ang ginauna ko get sila, especially sa before sa training, ang mindset nga muna. Iti once ang mga bata ng kabalo magdisiplina, mas hapos ang practice, mas productive siya. Then after sina, so kanami sa feeling nga wala may gasabad tag sa aton coaches, hindi sa kapoy nga at least makorek ka na lang bla instead nga mag saway or mag ano pa na why or mangakig sila. So muna coach.
0: Coach Mark,
2: sa ako niya coach, before sila makasala, coach siya makahatak na lang sa guidelines sila kung may mga sala sila nga memo or what sila kapasit instruction. Kaya sila push up or mga 20 push-ups na kung may mga mistakes sila nga, nga no, tapos may mga ano yung palaganon sila da sa court or mga lang mga drills mga padlagan eh, kung may mga amo lang niya mo sila nga part na sa disiplina nila nga inamo na sila para ma importante ko siyang instructions eh, follow mo siyang instructions sa coaches eh, kaya paano na karoon ma-instill sila mind kung hindi mo sila pagdisiplinahon eh, maanad na ng kabatanas na madala nila na sila ng pagdako. So dapat eh, kung may disiplinahon mo sila eh, pansin doon mo sila nga na ginamo na sila para ma-intindihan nila, ma-grasp nila bla coach.
0: Alright. Well, in my case, no, ang pag-itsindi ko bisang disiplina is you must do the right thing and you must do it the right way. So, muna siyang akong pag-itsindi, no? So, well, it really starts sa teaching, no? Nga dapat consistent git. No? Like, for example, ginambal ko sa ilang communicate. So, sa pagka-communicate, no, ginatudlo ko sila nga amo ni mag-communicate. Wala lapot sa verbal, may sign language, may eye contact, no? Magamba ka sign language, siyempre mahatag ka direksyon sa teammate mo, di ba? So, amo to kay na nga sang nag-practice, nag-intragi ko, no? Nag-intra-intra ko, so gahan signal man ko, no? And then gahatag mga instruction sa ila nga amuning mag-drive, amuning timing, amuning sala mo. So, it really starts there. No, kitidra nila makita nga, ay coach, oh yeah, playing the right way and playing it right. Diba? So, doing your role. So, amo na siya. So, constant na. Pag hindi na constant, that's being lazy. No? Kahit sa European nga style, amo na siya. No? Disiplina, get boring basketball, pasapasa lang na. Basa sitwasyon, pag kick out, pag libre shot. Pag hindi ka ka-shot, drive. Amo na sila mo. Ambal nila nga, don't complicate things. Actually, mga hand-off, mga pick and roll na. Actually, color-color na lang na. Pero maging lazy lang niya ang defense. Or magtinamad, dra na nila di yun makapitalize. Na, so, amo na ang tudlo sa mga Europeans, which is, I agree, nga pa-komplikado tapabi ang mga plays na pwede lang man simple. As long as, by the end of the day, nga capable makashoot ang mga bata. No? So, amo na siya, no? Ang discipline, it really starts in teaching, no? How to do it. And then, the consistency of doing it. Diba? How to do it, and consistency of doing it because maging habit na siya eh. So kung disiplinado ka, pag bugtaw mo, di ba mo nang ambal ni tatay kag ni nanay mo, so nahimusa ang imo nga hiligdaan. So ako, automatic na pag bugtaw, no? Do naging habit mo na nga pilon ang imo nga habol, iwaswas ang imo nga ulunan, iwaswas ang kabrikama before magtulog amo man. Diba? So, naging habit na siya. So, disiplina, no? Pag abot, yung kita mo nga duhig ko ang salog, manilhig ka. So, naging habit na siya. So, disiplina. Kahit kita mo, higko mo, alalang pabayaan mo lang. No? Sa pagtuon, di same man. Diba? Pagpuli mo, kita mo, imo bata nga, may tulunan ka, ginaremind mo. O, gatuon siya. At okay, gatuon siya. So, that's discipline. She is doing her part being an accountable person. Kahit siyempre, estudyante siya. No, amo nang iha, yung pa-eskwila sa mayong eskwilahan, so tuon siya. Diba? So, well, fortunate kita nga mga coaches, gatudlo sina, no? And next is, coaches, let's compare a little bit, no? Ang mga work ethics, ang mga before nga mga henerasyon, kagang subong nga henerasyon. Ikaw, Coach Vince, ikaw, Coach, anong mahambal mo sang ilang work ethic?
1: Well, siguro sa una, coach, mas lain. Kiti ga-practice taya nga kita lang. Biskan wala taya trainer or one-on-one trainer namin ko makadto taya sa court mo. Para sa ako, sa dati, gusto ko magmayo, kadto ko sa court. Kisa kung gabi, extra work mo sa kwarto, dirga work out to sa kwarto. Nga wala, bla may gasugo, nga especially parents or something. Aton niya gusto, coach. Unlike niya subong, mambal gatod niya, grabing extra ang mga bata. Pero, hindi ila gusto, coach. Usually, kaulabanan di parents na ate. Ano na, Black? kahit tungod man naman na siguro ang mga gadgets nga gaagaw sila attention. So muna po mas lain sa una din, especially subong ko grabe ang ano ba social media. So ibang videohan pa pati pag ang mga workout, so something nga muna bla sa una ti wala ka mo ganito ka balo sa do muna bla mga story ako na balaan lang sa una di mga muna bla coach. So amo nang difference siguro
0: coach Mark.
2: Oh, sa kunya coach siya sa compress ang una yang ang difference sa kunya is distraction gulo coach kag focus coach kay compress ang una ya wala di kanya wala kanya distraction wala pa to ya sometimes ang gadget mo so wala yung distraction kung basketball lang yung lang mindset mo kasi subong yung damo distraction eh damo mga influence mo sa social media na bala na nga perde basta mo na yan bata kuya mo na so lain ang ano ang dipindi magro sa upbringing bala ko siya ang dipindi sa mindset kisa una sa ato siya chimpo ya biskan ay sa kabulay ya gagawa niya mo mga bulay ang wala yata yung kapili.

0: influence kagang ang anime ko siya, yung distraction man ko siya na sa akin.
1: Alright, no? Sakto git, no? Coaches, no? Siyempre, well, makastorya lang mata regarding sinasang, ano, no? Sang work ethic, no? May comparison. Pero not to the point naman niya nga ipamuka mo sa kabataan nga wala na gid sila, no? Sa work ethic, no? But in my case, kung kisa may sandwich technique, no? So, in short, you're telling them also nga ikaw naagyan mo mana. Not to boast, but to tell them nga ang naagyan nyo, naagyan mana namon sa una, masubra pa. Diba? Oo, kay te, for example, like, umunang inamba ko sa ila, nga sa una, may ara kami hell day, no? Sa Lasal, no? Nga it will really starts with the 5:30 a.m. na road run, no? Pakadto Santa Fe, pakadto Granada, or kung kisa Silay pabalik, no? Halin Lasal, pakadto Silay pabalik, no? Ang pinakalayo namon nga nadlaganan, Mapati kamo kag sende, Victorias, no? Lasal, Victorias pabalik, so main road pa na, main road, no? So ginakigan kami, kiti kadala kami kota mo bakal ice water. Okay, ti, why inom-inom, matirang matibay, no? Sa West Negros, nagyan ko ya first year high school ko, Granada, no? So, West Negros to Granada, balik. So, well, I'm just telling them na, well, boys, amon sa una, mas brutal, no? Ginambal ko na sa ila. Pero not to boast, but to, you know, to give them a little bit of nga ikaw nagyan mo man na ay na-survive mo, tinga hindi binila ma-survive ng ila ganing ginahatag mo, hindi pareho sina, di ba? So the comparison is there, but it's really more of teaching them nga ti nagyan nga ni isang coaches na buhi man kami, ti dapat kamo kaya nyo man na, di ba? Di ba? So nakaya namon gani, and well, among gina coaches, no, nami git kong kisa nga ma-maistoryahan man ni kay ti ang comparison ginambal nilang isa malain, no? Actually, hindi man, no? Kahit ilain git man kung mabalaan man sang player na nagyan mo eh. Diba? Makarelate ka gyapon mo. Makamba sila na-relate na si coach makarelate gyapon. So, why git dulugi kita sa coach? No? Kahit inagyan naman gali, no? Kahit kung gay posipos ka lang kung kisa, abi nila ordinaryo ka lang git ya. Kahit they don't background check, no? Diba? So, umana siya. So, lain gid ko makastorya ka man sila sang imo life sang being a student athlete man before. Coach, ara na to sa last question, patapos na ta. How do you give advice sa imo nga mga players? Coach Vince, ikaw coach, especially sa mga bata, ta dira?
2: Siguro ko sum advice ko lang. Enjoy din nila ang ila journey, palanggaon ng basketball game. Kita subong like 43 years old. So mambal ko nga nahidlaw matas ang chimpo nga mo na bala, gusto ko nga sila ihatag nilang nginatanan sa ang ilagib na gusto nga mo na kahit hindi tanan na mabalik mo te, kung mambal ka sa una guro mambal ka sila nga gadang-dang ka pa, hindi na sila magpakate mo, diba? Mo na nga dakosan dyan at naglaw wasan sila sila magpuhay kayo may mapate. So namingob lang mo na ihatag nilang ilatanan, enjoy nila kahit someday sila naman ang kapakaluyan nga mag share sa ilang nagyan or journey sa ilang basketball life. So muna kagti ang basketball muna ang isa ka way na nga para sa ako nung ma-develop nila ang ilang ang karakter, ang ilang batasan, ang maka-develop friendship sa ibang. So muna coach.
1: Coach Mark, last.
0: Ako yung coach ati. Kamba ko na sila is to enjoy the game. Kaga, hindi lang yung that because enjoy the game, hindi sila yung mag-focus. Kung ano yung instructions ng coaches, ano yun nila, pati yun lang nila. Kaga, ang importante, yung coach yung ipa-insinding sila nga, hindi ang outcome ang importante, kundi ang development as a person, not only as a player. Kay, ang basketball ya is only, ano mo, kung saan pa, basketball is not life. So, basketball is temporary lang. Importante, gid nga i-enjoy na nilang

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado!
2: Mga kapatid, magandang linggo. Sana pinasa magandang katayuan kayo. Ngayon pong Sunday, tayo po isama muli sa loob ng 30 minutes. Dito po sa ating programa, Konektado. Dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at miyembro po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. And also remember, as you grow in the faith, ito rin po ay magkakaroon ng epekto sa iyong character, sa iyong conduct, at syempre, may impact na maganda sa iyong relationships. Yun po ang... By the way, ang atin hong discussion for this particular week, meron na ho tayong pagtalakay about obedience. At ang atin nga hong binibigyan ng pansin ay yun pong aklat ng Hagay. At kahapon po, no, medyo run through natin yung first part. Ngayon po natin i-conclude kagaya po ng ating nakagawian. Ang sabi nga natin, dito po, pinipresent ng Panginoon ang sarili niya as the covenant-keeping God. Ibig sabihin sa tipanan, yan po ay agreement or contract with between at least two parties, no? Ang Panginoon in this case at ang Israel, or in some instances tayo at ang Panginoon. So meron siyang pangako at siya naman ay tapat na tumutupad. Tayo naman ay tutupad din sa ating pangako. So most of the time, doon natin may kita na ang mga pinapangako natin sa Panginoon ay may kinalaman sa pagsunod sa kanyang kalooban. Kaya nga po, obedience. No? And remember, ang obedience po sa Bible, hindi lang siya one command, one obedience. Usually, it's in connection to the total plan and purpose of God. So kung yan po isang buong proseso, tuloy-tuloy po ang ating pagsunod. At syempre, ginaganap natin ang kalooban ng Panginoon hanggang sa tayo po ay nabubuhay. Kasi kaya po natin ito pinapaunawa. Sometimes ang obedience para sa atin, it seems like parang isang moment, isang particular commandment, and then that's it. No? Ito po hindi. It's a continuous process na ang buhay po natin pagka-submitted sa kalooban ng Panginoong Diyos. Definitely, ito po ay merong pagsang-ayon at pagsunod, alignment sa kanyang kalooban. Sabi natin, ang Book of Haggai ay isang urgent call para po sa mga Israelites, no? Basically, mga believers in the living God, para siguro ilagay sa sentro yung pagbibigay prioridad sa Panginoon. Bakit po? Minsan kasi we say God is our priority. Pero ang totoo niyan, pagka nag-ranking tayo ng atin hong mga pinahahalagahan sa buhay, baka wala nga siya sa top 3. No? It has to be that God is above all. So ibig sabihin na kung ano man ang ating gagawin, we basically consider ano ba yung gusto ng Panginoon, ano yung mga bagay na magbibigay ng kapurihan sa Kanya. Kaya yun yung binabanggit din ni Paul, di ba? In everything that you do, do it for the glory of God. So dito, ano ba ang pinaka-highlight, no, na pinapakita ng Panginoon? Well, yung mga Israelites, nagkaroon sila ng hindi kagandahang karanasan. Nasakop sila ng Babylon for about 70 years. At dun ho sa kanilang karanasan na yun, ay kanila pong na-realize talagang kailangan nilang manumbalik sa Diyos. At yun nga, nung sila po ay nandoon sa captivity, kalakip ng mga kanilang request ay makalaya na sila makabalik sa lupa na kanilang kinalakhan, yung lupa na iginawad sa kanila ng Panginoon, at muli nilang masamba siya sa dako ng kanyang tahanan o templo. Pero yun nga, nakabalik sila, na-rebuild yung walls, na-rebuild yung houses nila, pero na-neglect yung temple. No? At inabot nga ng 22 years bago ma-complete yung temple. No? Kasi nagkaroon ng lull ng maraming taon. No? Kaya kailangan silang bigyan ng paalala at prompting, at ginamit nga yung prophet Haggai. So si Haggai, ang kanyang faithfulness ay yung kanyang pagbabanggit sa mga tao kung ano yung pinaaabot na mensahe ng Panginoon, and he did not hesitate. No? Siguro yung tanong ninyo, bakit magkakaroon ng hesitation, Pastor? Kasi nga, if you're just going to look at yung sitwasyon from a human standpoint, isipin mo, galing sila sa subjugation, di ba? Galing sa pagkakaalipin ng Babylon. It's a good thing na yung mga Persians, nung natalo na nila yung Babylonians, pinababalik yung mga Israelites doon sa kanilang lupang pinanggalingan, at lalong-lalo na i-rebuild yung kanilang major city of Jerusalem, at maging yung kanilang pagsamba sa kanilang Diyos ay pinahihintulutan. So hindi naman marami ang nagbalikan. Pero pwede mong isipin, yun nga, mahirap pa kami, nagsisimula pa lang, parang ang hirap naman gawin pa nating front and center yung pagtatayo ng tahanan ng Diyos. But remember, yun yung kanilang sinasabi sa Panginoon nung sila ay nandoon pa sa Babylonia. At dito, ang iniisip ni Haggai most likely, mas mahalaga yung kalooban ng Diyos. Hindi naman ito pagpapahirap sa mga tao, kung hindi ito ay marami kasing sinaserve na purpose. Kahapon na-realize natin, kaya kinakailangan itayo yung templo, kasi yung mga tao, if they are truly going to show yung faithfulness sa Panginoon, kailangan nandun yung temple. Kasi doon nila gagawin yung kanilang mga religious activities. No? Nandun ang sacrifices, yung mga rituals nila, yung kanilang recognition sa Panginoon. It happens there. At pag wala yun, pwedeng i-sideline mo, manineglect, at syempre, hindi lang manineglect, baka outright, you get to forget ang tungkol sa Panginoon. But if it's there, you're always reminded. At pangalawa, at ito'y equally important, ito kasing sumisimbolo na ang Panginoon kasama natin, no? Kasama nila. Yun yung pinaka-idea kasi dito na ito ay pinalagay ng Panginoon doon para yung mga tao would have that awareness that He is with them. Pagbibigay ito ng pag-asa, at nagbibigay din ito ng sense of responsibility na tayo ay may accountability sa Panginoon. Pag wala yan, baka yun nga, ang mga tao ay naiisip lamang yung kanilang condition from a human standpoint. And forgetting na may isa pang angulo yan, what the Lord promises and what the Lord basically instructs, no? Yun ay nakakatulong sa takbo ng buhay natin. So, may kita mo si Haggai, no? Kasi nga, nabanggit natin kahapon, minsan, masyado tayong considerate. Hindi natin sinasabing masama ang konsiderasyon. Pero kinakailangan makita natin yung dividing line. Am I being considerate? O baka naman kinukonsinti mo na yung hindi ayos. Di ba? So in this case, ang Panginoon na nagpapasabi sa kanya, nakaligtaan na nila yung tungkol sa aking tahanan. Sabihan mo sila na ito'y kanilang gawin. Yan. So kung siya po ay titingnan lang niya yung kalagayan ng mga Israelites na nakapagtayo naman ng bakod, so meron ng capability sa tulong ng Diyos, na itayo rin yung kanilang mga bahay, pero na hindi nagagawa yung sa Panginoon. Ibig sabihin, pangatlo na nga lang, hindi ba? Pero hindi mo pa nagagawa. Merong something na medyo amiss, no? Merong hindi ho natutugunan talaga. And kinakailangan nilang paunawaan ng mabuti. So, si Haggai was speaking in behalf of God, and he was speaking truthfully sa mga tao. No? At syempre, nandun yung dalawang leaders. At sabi nga natin, yung kalagayan ng community is also dependent on leadership. Dalawa yung kinausap ng Panginoon dito. Yung first, yung political leader, and that was Zerubbabel. Siya ay galing sa lineage ni King David, pero hindi siya king. He was only a governor as assigned back then, no? Ng Babylon and then eventually ng Persia. So, yan po ang kanyang naging title. No? Hindi po siya nakaabot sa kingship. Pero, despite that, and he was leading a small number of people, ang kanya pong faithfulness at yung kanya pong ginawa ay napakaganda kasi nilead niya yung mga tao to submit to God and to do God's bidding, no? And then of course andyan din yung si Joshua, no, yung high priest. Pero dito pinapakita sa atin na hindi naman kasi lahat ng high priest ay talagang sumusunod sa kalooban ng Panginoon. So do not be misled, no? Sometimes meron tayong kontawagin na assumption na dahil yan ay religious officer, yan ay maraming alam from a spiritual standpoint, consistent na, hindi necessarily po yun. Ano? At dito nga, marami tayong kahapon na binanggit na merong mga high priest ng Israel. Eh, meron nga akong nabasa na dati nagbabribe sila, makuha nila yung position of being a high priest. And may mga corrupt na high priest, may mga negligent na high priest. No? So, doon sa panahon ni Jesus, si Caiaphas, so sa high priest, at siya po ang naging daan sa illegal na maneuverings para si Jesus ay ma-crucify, no? Kasi hindi nila nagugustuhan. Yan. So, merong mga ganyan yan na background. But this one is different. Si Joshua, the son of Jehoshadak, alam niya na ang kanyang role was to encourage people to obey God. At para yun ay maganap, there has to be that will to rebuild, no, yung temple ng Panginoon. Because otherwise, yun nga, una wala silang tutugunan. Walang rituals, walang, kung tawagin natin ay worship, walang sacrifices. Yung mga bagay that would make a community, ma-integrate yung kanilang everyday life dun sa kanilang pananampalataya, pwedeng ano yan, mawala eh. So ito yung dalawang tao na kumilos ng kagandahan, it actually helped yung mga remnants, no? Ito yung mga taong bumalik sa Jerusalem na magkaroon din ng pagnanais, tulungan yung mga nandoon na nauna at maitayo nila yung mga kailangan gawin, and especially yung Temple of God. It might not be as big as the temple built by Solomon na sinira ng mga Babylonians. Ang dahilan naman kung ba't pinahintulot ng Panginoon na pag tinignan natin yung ilan sa mga pagpapahiwatig ng Panginoon, because wala namang regard sa kanya. At parang hindi pinahahalagahan yung kanilang religious responsibilities. So God basically, you know, left that particular temple. At sabi ko nga sa inyo, isa sa mga ginagamit na visions for that would be Ezekiel. Kasi si Ezekiel kasama na nung Babylonian captivity, pero hindi pa sira yung Jerusalem noon eh. Nagkaroon siya ng pangitain na sinasabi nga ng Panginoon. Pinakita yung karwahe ng Panginoon lumiban from Jerusalem, pumunta ng Babylon ka. Na kumbaga yun na yung pahiwatig, papahintulot ng Diyos ang pagkasira ng temple. And it happened, no? Kaya malungkot sila nung nangyari yan. But now, ito na nga, yung mga tao nandito na at may kapasidad silang itayo, pero hindi kasing laki nung dati. Nung natapos nga nila, may mga nag-iyakan dahil hindi nila makita na ito ay katapat, kasukat nung nauna. Pero ang kagandahan, gaano man ito kaliit kumpara sa dati, ay nangako ang Panginoon, ako'y kakasamahin ko kayo at ako'y maninirahan dyan. And that is what matters, no? Hindi lang yung grandeur, kasi minsan yun ang religious symbols eh. Sobrang dami nung masyadong, di ba, yung grandeur, yung kung ano-ano mga bagay ang nilalagay. But the heart of the people is not for God. Pero ang sinasabi nga sa Bible, obedience is better than sacrifice. So ang point ng Panginoon, if your heart is into it, this is the best you can give, then tinanggap niya, no? And I will dwell among you. Napakaganda nung pinakita ng Panginoon, no? Recognition sa effort ng mga tao during that time. So, at nakita natin, ito ay key dun sa buhay ng mga Israelites. Sabi dun sa Haggai 1:6, you have planted much but harvested little. You eat but never have enough. You drink but never have your fill. You put on clothes but are not warm. You earn wages only to put them in a purse with holes in it. So parang walang satisfaction, walang fulfillment, walang sense of parang enjoyment yung buhay nila. Bakit? Nung naniniglect ng Panginoon, siyempre, alam naman natin, the one who blesses, the one who satisfies, the one who actually prospers a person or a community is God. So, ang kinakailangan, sa Kanya ang pangunahin. And then the Lord takes care of that. Diba sa Matthew 6:33, "Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Of course, primary doon yung ating spiritual blessings that we get from the Lord. Pero may mga ilang bagay pa that the Lord can basically bestow on people and communities in relation to obedience to His will. Now, bakit? Kasi nailalagay sa ayos yung mga tao pag sumunod sa kalooban ng Panginoon. May pagpapahalaga sila sa kung ano yung tama, maka-Diyos, totoo, marangal, tapat, yan yung mga respeto, mga bagay na kailangan. Pero pagka tinanggal mo talaga yung God factor, you just leave people to their to themselves, eh minsan yan, naglalabasan nga yung hindi kagandahan sa atin. No? And we can see the challenge talaga na ibinigay ng Panginoon sa kanila. Now, let's move forward kasi nga ang sabi natin ngayon, itutuloy natin, hindi ko na pinasadahan yung four lessons yesterday, pero ang atin ngayon would be a continuation. This one is from Haggai 1 verse 12. "Then Zerubbabel, the son of Shealtiel, and Joshua, the son of Jehozadak, the high priest, with all the remnant of the people, obeyed the voice of the Lord their God and the words of Haggai the prophet, as the Lord their God had sent him. And the people did fear before the Lord." So ang ganda ng passage, no? It showed sa pinaka-center, obedience. No? At yung kanilang narinig na pagpapaunawa sa Panginoon, hindi nila kinontra at hindi na nila tinalikuran o isinangtabi. Ito isang bagay that immediately they needed to engage it. No? Kasi nga, again, ang faith kasi, di ba, na napag-aaralan natin last month, yung po dedicate natin in studying yung concept of faith, active siya, eh, di ba? It's a verb, no? Action, kailangan. You trust God, you obey Him. At dito nga pinapakita nila yung kanilang obedience. So, yung apat na lessons, no? The first lesson, knowing God means putting His kingdom and purpose at the center of our lives, trusting that He will provide for our personal needs. So, minsan ang fear, kapag sinunod ko ang Panginoon, ay hindi matustusan, hindi masustain. Ang daming mga bagay that makes us hesitate. Pero yun nga, merong mga challenges sa atin. No? Attempt great things for God and be able to witness the great things that God can do. So parang ang idea doon is malibang umakto ka at sumunod sa kalooban niya, you will not be able to witness what God is capable of doing. Bakit? Kasi nandun eh, confined ka at nasa position of retreat ka eh. Ibig sabihin, patras ka at ayaw mong gumalaw. Pero yun nga, doon mo lang mararanasan at may kita yung papatagumpay ng Panginoon if you have the boldness, the courage in relation to faith to move according to God's directive. So very important, no? And then in relation to needs, He's the one who fulfills it, di ba? Siya yung magbibigay ng need natin, yung pagkapunuan noon. Yung second lesson, knowing God, it means recognizing His ultimate control over the universe when we face difficulty or discouragement. We can rest knowing He rules all things. Kasi minsan, yun na nga, niisip natin, saan manggagaling? Kahapon nabanggit ko sa inyo, pwedeng tanong yan ng mga tao, saan manggagaling yung ating gagastusin o gagamitin para itatayo itong second temple? Pero di ba, naalala ninyo yung study natin sa Nehemiah. Laging binabalikan ni Nehemiah yung pangako ng Panginoon na kanyang tinupad. Kaya nila natayo yung bako is because the Lord basically, di ba, siya yung nag-tap doon sa king ng Persia. And he was giving favor, no, kina Nehemiah, na kanilang nakuha yung permission to go to Jerusalem. At binigyan sila ng mga materials. Basta sakop ng Persian Empire, pwede silang kumuha ng materials that they need to rebuild that wall. No? And yun nga, it's a sort of encouragement. No? Na God is in control of everything. So, tiwala ka sa Kanya. And based on that, kahit minsan ang tingin natin, things are parang discouraging. Parang yung situation and circumstances are against us. Pero pag gumalaw ang Panginoon, hindi mo matatawaran yung kapabilidad ng Diyos. Kaya, hindi ba minsan nababanggit nga, with God, all things are possible. So, ang idea is that the Lord, yung mga bagay that we think are not only hard or difficult, kundi parang talagang hindi ito kayang gawin. With His movement, with His power at work, makikita po natin yung manifestations. So that's a very important point dito sa book ng Haggai. And then of course, the third lesson, knowing God brings the assurance that we are never left to labor in our own strength. His Spirit remains among His people. So mahalaga yun. Minsan iniisip kasi natin, anong Spirit? But mahalaga yun. First and foremost, yung provision and providence ng material, it comes. Pero may mga times, even if it's available, pagka yung Spirit of God is not in you, hindi ka activated in doing what is right. Hindi ka activated to follow the direction of God. Hindi ka activated to follow the prompting of God. No? Tuto tayo sa ilang lesson sa Israel, di ba? May mga times nun yung army nila, mas marami sa kalaban eh. So they have the resources, they have the manpower. But the problem is the Spirit of God was not there. So ano nangyari? Di natalo sila. Because when they move contrary to what the Lord, di ba, tells them to do. Eh, ang Panginoon ang source nga ng victory. You go contrary to that, then you will lose. Alam nila yan, no? Si Samson as an individual, when the Spirit of God was with him, he had power. But when the Spirit of God left him, he was left powerless. Kaya sa Bible nakalagay yan, not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord. So it's very important, no? That when the Lord says, I am with you, yung spiritual na presence niya, hindi mo pwedeng maliitin yan. It all starts and ends with that. No? Kasi siya yun eh. It's representing Him, yung kanyang spirito. Kasi minsan, when we think about it, parang iniisip natin between the material and the spiritual. Eh, dito tayo sa practical. Sa material tayo, para tiyak. Eh kahit nga minsan, nandiyan yung materialis. Hindi nangyayari yung mainam. May mga times, ang tingin ng mga tao, it's quite lacking, but the Lord can produce something out of that. Kasi nga, yun ang pinakamahalaga, nandyan siya. Di ba? So that's the ultimate, sabi nga natin eh, empowerment and blessing that the Lord basically gives. And then the fourth lesson, sa Nehemiah. This points forward to Jesus, God in the flesh, who would physically walk through the second temple, bringing a greater eternal glory. Yun nga yung nabanggit natin, ang temple na tinayo nila Haggai. It might be small, pero moving forward, no? Sino ang papasok dyan sa temple na yan? Si Jesus, the only begotten Son of God in the flesh. No? When, di ba, He went to Jerusalem. So, pumasok siya sa temple. So, yan, napuntahan niya physically yung first temple. Yun nga eh, nilisan ang Spirito ng Diyos eh. Ang dahilan, sapagkat hindi nga sila nagpapasakop na at sumusunod sa kalooban ng Panginoon. So dito, nagkaroon na ng reversal. No? Maganda yung contrast. No? It might be smaller, not as grand as the first temple, but future looking. It was blessed by God, indwelt by God, and then syempre, when God came here in the flesh, it was basically, di ba, entered by God Himself. So, yun nga, napakahalaga niya. So, let's also focus on the promises. No? Kasi ito nga, it's God is made known as a covenant fulfilling God. No? So, He's a God who fulfills yung kanyang mga pangako at yung kanyang mga agreements with people. So ano yung apat na may kita natin? All in chapter 2 ng Haggai. The first one, the promise of His presence. So dun sa mga remnants, ang kanyang sinabi, I am with you. So sila ay tapat sa kanya. Siya naman ay tapat na nagsasabing, andyan ako, kasama niyo ako. So it's a very important feature ng interaction na ito. Hindi nagpapabaya ang Diyos, hindi tayo iniiwan ng Panginoon. Yung pangalawa, the promise of greater glory and peace. So ang sabi, glory of this present house will be greater than the glory of the former house. True, no? Kagaya nga na nabanggit ko sa inyo kanina, yung former house, it symbolized yung unfaithfulness ng mga mga Israelites, kaya inalaw ni God yung destruction of the temple. Pero dito naman, ang pinapakita ay yun namang faithfulness ng mga tao sa Panginoon. And also, yun ding future-looking, yung pananahan dito, pagpasok dito ng Panginoong Jesus. And that's an important point to make. And then third, the promise of immediate blessing. I will bless you. Now, yung blessing, we have to clarify this. Hindi lang siya confined sa material na bagay. Pero wag naman natin sabihin, hindi kaya ng Panginoon mag-bless materially. Kaya niya yan. Pero ang foremost na blessing is the favor of the Lord. Di ba? Yung katiwasayan, kaayusan, yung satisfaction, fulfillment ng mga tao, in-orchestrate ng Panginoon yan eh. Pero it comes with a structure, di ba? Nandyan siya, conscious yung mga tao, pinahahalagahan ng mga tao, mag-uutos siya, susunod sila. Yung pagsasaayos nila, yun po ay napaka-importante. No? Kasi pag wala po sa ayos at walang strukturang moral, walang strukturang spiritual ang isang lugar, kahit may resources, hindi yun nagiging successful eh. Pero minsan, kahit simple lang, pero yung pagsunod sa directives ng Panginoon ay ginagawa, may kita po natin nagpo-flourish, di ba? Kaya yan, magandang paalala rin sa ating bansa, no? Na kailangan talaga, we have to take this seriously. That tayo pa naman ay tinatawag na the only Christian nation in the Southeast. Di ba, parang kailangan nating may pakita rin ito. Not only by label, but by way of life, no? So very important. And then of course, number four, the promise of unshakable authority. Kinamit po ng Panginoon yung salitang signet ring. And it's a very important highlight dito. Kasi si Zerubbabel, hindi nga siya naging king. Pero maganda naman at siya po ay naging tapat sa pagsunod sa Panginoon. Maganda, binabasa ko sa Facebook. Tamang-tama rin sa lesson ito. Sabi nung isang post, may mga times yung mga sanga ay hindi nagiging matayog kasi ang daming bunga, bunga baloktot. So nalalampasan sila ng ibang mga sanga. Pero yun nga, hindi porke daw ito ay hindi mataas o matayog ay walang pakinabang. Sabi, kaya ito hindi makataas yung sanga kasi ang daming daladalang naging bunga. So si Zerubbabel is a very important personality here in Haggai, no? Instrumental siya dahil siya ay naging

0: nagtuturo sa atin na there is only one God. Dahil ito'y nagdideklara na ang Diyos ay mayroon pong universal order and universal salvation. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon maglingkod ng tapat sa Panginoon.
1: Ang katotohanan ng nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanan ng nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
2: Sa ating nakaraang episode, ipiniliwanag natin kung paano sasagutin ang magsasabi na ayokong dumalo sa inyo kasi maraming ipokrito na mga Kristiyan. Gaya ng aking sinabi, hindi natin kailangang maging defensive. While we acknowledge that there are believers who act in a hypocritical way, we emphasize that the gospel is not invalidated because of them. Bagamat hindi natin itinatanggi na may mga mananampalataya nga na namumuhay na mapagpakunwari, binibigyang diin natin na hindi nawawalan ng saysay ang mabuting balita dahil sa kanila. E dapat pa nga, maging hamon ito sa atin na mamuhay ng may integrity. Ayon nga sa 1 Peter chapter 3 verses 15 to 17, babasahin ko sa magandang balita Biblia, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ngunit gawin ninyo ito ng mahinahon at may paggalang. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga nanlalait at humahamak sa inyong magandang pag-uugali bilang mga lingkod ni Kristo. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti. Sakali mang ito'y ipahintulot ng Diyos kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Hindi natin maiiwasan na may makilala sila na mga Christians na namumuhay na mapagpakunwari. Subalit, pagsikapan natin na maipakita natin sa kanila na may iba namang mga mananampalataya na namumuhay ng may katapatan. Subalit, ang mas mahirap kapag mismong mga pinuno o mga pastor ang nagkasala. Malaking kahihiyan sa mga mananampalataya kapag may kilalang mga pinuno ng simbahan na namuhay sa kasalanan. Madalas na isumbat ng mga hindi mananampalataya ang mga celebrity pastors na nahulog sa pagkakasala. Totoo na huwag tayong maging defensive. Subalit paano kung ginagamit na ito ng mga aktibong sumasalungat sa ating pananampalataya? Ang tawag dito sa logic ay tokoke, or appeal to hypocrisy fallacy. Appeal to hypocrisy fallacy. Ang fallacy ay isang maling pangangatwiran. Ayon sa isang website, the appeal to hypocrisy fallacy is the logical fallacy of attempting to discredit an opponent's position by pointing out their contradictory behavior or hypocritical stance. An appeal to hypocrisy

Hypocrisy is an attempt to turn the conversation's focus onto an opponent's flaws. In many cases, it's structured as a personal attack. Whether the opponent did what the arguer claims doesn't matter. It's all irrelevant to the discussion. Ang paggamit ng mga fallacy ay isang paraan na mailihis ang usapan. These are logical fallacies that introduce irrelevant claims and facts into conversations rather than responding to the opponent's stated position. Kumbaga, wala namang kinalaman sa usapan ang ganoong mga akusasyon. Hindi dahil may mga doktor na naninigarilyo halimbawa, pwede na tayong manigarilyo o hindi na totoo na masama ang manigarilyo. Hindi naman napapasubalian ang mga katuruan ng Biblia dahil lamang sa mga nagpapakilalang tagasunod na hindi naman sumusunod sa mga katuruang ito. Subalit, hindi natin maitatanggi na mas nagiging mabigat ang issue ng hypocrisy sa mga Christians kung mismong mga tagapanguna ang namumuhay sa pagkakasala o sa pagkukunwari. Hindi natin masisisi ang mga hindi mananampalataya kung nahihirapan silang manampalataya dahil sa mga nagawang pagkakasala halimbawa ng mga kilalang pastor. Kapag nga may nagtanong sa akin tungkol dito, isinasagot ko, hindi naman namin tinotolerate ang ganong mga maling pamumuhay. Hindi namin sila kinukonsinti. Hindi namin binibigyang katwiran ang kanilang ginawang pagkakasala. May mga nagtatanong naman kung tunay silang mga mananampalataya. Inaamin ko sa kanila na tanging ang Diyos lang ang nakababatid sa kalagayan ng kanilang relasyon sa Kanya. Ang masasabi ko lang, hindi tama ang kanilang mga ginawa. Of course, may pagkakataon na ipinapahayag ng Biblia na ito nga ang isa sa mga palatandaan ng mga bulaang guro. Ayon sa 2 Peter chapter 2 verses 1 to 2, nung una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayun din naman, may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong tumubos sa kanila ay kanilang itatakwil, kaya di magtatagal at sila ay mapapahamak. At marami silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan at dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan. Pansinin natin na dahil sa malaswang pamumuhay ng mga huwad na tagapagturo, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan. Nadadamay ang katotohanan dahil sa kanilang kalaswaan. Subalit, bago tayo tumalon sa konklusyon, bago nating sabihin na mga huwad silang guro, maganda na tingnan natin kung ano nga ba ang kanilang mga itinuturo. May pagkakataon nga na mali na ang katuruan, mali pa ang pamumuhay. Ngunit may pagkakataon din naman na kahit tama ang katuruan, mali ang pamumuhay. Hindi automatic na dapat questionin ang kanilang mga katuruan dahil lang sa questionable
ang kanilang mga pamumuhay. Subalit dito makikita natin, mabigat talaga ang pananagutan ng mga tagapagturo sa paningin ng Panginoon. Ayon nga sa James chapter 3 verse 1, mga kapatid, huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigpit kaysa iba. Kaya ingat tayo mga kapatid na dapat ang pangangaral at ang pamumuhay natin ay consistent, may integrity. Sabi nga sa 1 Timothy chapter 4 verse 16, pakaingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga ito sapagkat sa paggawa mo nito ay maliligtas ka, pati na ang mga nakikinig sa iyo. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Matthew chapter 5, verse 16. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay pinamagatan po nating sharing Jesus in your workplace. Ibahagi si Kristo sa lugar ng iyong trabaho. Alam niyo mga kapatid, kagaya po ng ating pong binasang verse kanina, no, bilang ating pong magiging reflection, dito po ay pinapakita po sa atin yung isang napakagandang larawan na tayo po ay inihalin tulad ng ating pong Panginoong Jesus. Actually, dalawa po ito eh. Di ba? Yung una po, tayo ay mga asin ng sanlibutan. Kung paano pong ang asin ay meron po siyang napakahalagang contribution pagdating po siyempre sa pagpe-preserve ng pagkain, para po sa taste, siyempre po yung lasa, no? Nagbibigay po ito ng lasa, pinipreserve yung meat. Ganon din po tayo, no? Dapat po tayo ay merong impact sa mga taong nakapaligid po sa atin as salt of the earth. At ito pong pangalawang picture na binasa po natin kanina, tayo po ay isa ring ilaw na kung paanong ang isang ilaw ay nagbibigay ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Ganon din po ang ating maging dapat na gawin o maging postura na sa pamamagitan po natin, no, bilang mga ilaw ng sanlibutan ay magliwanag po tayo sa pamamagitan po ng ating pong mga patotoo, sa pamamagitan po ng ating pong buhay na nakalaan para sa Panginoon. At ito pong ilaw na ito ay dapat nagraradiate, di ba? Dapat po ay nagbibigay ng liwanag saan man po tayo inilagay ng ating Panginoon. At isa nga po sa lugar na pinagdalan po sa atin ng Panginoon ay yung atin pong mga workplace. Alam niyo po, meron po akong nadinig na isang pastor, ang sabi po niya, your industry is your ministry. So saan man daw po ang ating industriya, no? Ano man po yung atin pong trabaho o ano man pong business meron po tayo, ito po ay atin pong ministeryo, no? Inilagay po tayo ng Panginoon dyan dahil po tayo ay mayroong purpose. Kaya po mga kapatid, paano nga po ba natin ma-share si Jesus sa atin pong mga workplace? Number one po, alalahanin po natin na tayo po ay mga living witness. Living witness. Tayo po ay mga buhay na patotoo. Ang sabi po sa Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Ito pong mga lugar na nabanggit po dito ay iba't ibang mga lugar po ito sa buhay po ng isang tao, lalo na nga po sa buhay ng isang Kristiyano. Diba, sabi nga po nung mga pag-aaral, ang Jerusalem po ay ang ating tahanan, ang Judea at Samaria ay yung ating pong community. At kasama po dito ang ating pong mga workplace. So, meaning po mga kapatid, kung tayo po ay talagang tumanggap sa Panginoon, ibabahagi po natin, magpapatotoo po tayo, magiging witness po tayo, no? Sa kabutihan ng Panginoon at sa ginawa ng Panginoon sa ating buhay, sa ating pong mga workplace. Alam niyo po, tayo po ay isang credible na witness dahil po tayo mismo naranasan po natin kung paano pong binago ng Panginoon ang buhay po natin. At naging witness din po tayo sa maraming mga buhay na binago ng Panginoon. Kaya po, dapat lang po ay magbahagi tayo, magpatotoo po tayo kung paanong ang Panginoon ay iniligtas po tayo. May tawag po ang Panginoon po sa atin, no? Tinawag po tayo ng ating Panginoon para po mag-witness kahit saan, kasama na po ang ating pong mga workplace, no po? So, nawa ang ating pong mga ikinikilos, ang ating pong mga attitudes, yung mga salitang lumalabas po sa bibig po natin ay dapat pong nagre-reflect ng pag-ibig, katotohanan, buhat sa Panginoon. At ito po yung gagamitin ng Panginoon para po makapaglapit po tayo ng mga kaopisina po natin sa Panginoon, no po? So, dapat po ay maging mabuting patotoo po tayo bilang mga buhay na patotoo. Pangalawa po, hayaan po natin na magliwanag ang ating ilaw sa ating pong lugar na pinagtatrabahuhan. Kagaya po ng binasa ko pong verse kanina sa Matthew chapter 5 verse 16, in the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Alam niyo po, kung ano man yung ikinikilos po natin sa ating mga workplace, ito po ay dapat nagde-demonstrate ng isang Christ-like character. Ito po yung magandang tanong. Ano po ba yung mga Christ-like character? Ibig sabihin, ito po yung mga ipinakita mismong mga katangian ng Panginoong Jesus nung siya po ay nagmi-ministeryo po dito sa mundo. Ano po? Ano po ba yung mga Christ-like character na pinakita ng ating Panginoong Jesus? Siya po ay naging pagpapala sa iba, di ba? Alam po natin na nung minsan nang siya po ay nagtuturo, nakita ng mga alagad, yung dami ng mga sumunod sa kanila ay pawang mga gutom, no? Sila po ay naliligaw ng landas. Ano po ang ginawa ng Panginoon? Pinagpala po niya ang mga taong ito sa pamamagitan ng paglalaman ng kalamang sikmura, di ba? Na mula po sa 5 tinapay at 2 isda, no, nakakain po ang humigit kumulang na 5,000 katao. Di ba? So, ibig sabihin po, nandun yung compassion ng Panginoon sa mga tao na nangangailangan. So, Christ-like character po yun. Dapat ganun din po ang atin pong makita, no? Kung meron ka mang kaopisina na sa tingin mo ay nangangailangan at kung meron ka din naman, o pwede mo siyang tulungan sa abot ng iyong makakaya o sa anumang kaparaanan na iyo pong pwedeng gawin. Ano pa po ang mga Christ-like character? Siyempre kasama na po dyan ang pagpapatawad. Alam niyo po, ang isa sa mga unang sinabi ng Panginoong Jesus nung siya po ay nakabayubay sa krus ay about forgiveness. Di ba? Biruin niyo po, no? Siya na yung nahihirapan, siya na po yung nagdala ng lahat ng kasalanan ng sanlibutan, pero siya pa po yung lumapit sa Panginoon upang humingi ng tawad in behalf ng ating po mga kasalanan. Imagine niyo po yon na ang Panginoong Jesucristo, nang siya po ay nakabayubay sa krus, pagpapatawad pa rin po ang kanyang iniisip. Eh tayo po, minsan hindi naman tayo ganong nahirapan, hindi naman tayo ganong agrabyado, pero minsan hirap na hirap po tayong patawarin yung ibang tao, no? So hindi po yung Christ-like character sapagkat ang Christ-like character po ay forgiving, mapagpatawad. At hindi lang po basta mapagpatawad, ah, kung hindi, nakakalimot din. Okay? Kaya nga sabi nila, forgive and forget, no? Pinatawad natin, kilalimutan na rin natin yung hindi magandang ginawa sa atin. Madali ba yon? Mahirap yon, challenging yon. Kaya nga po, kailangan po natin ng tulong ng ating Panginoon. So hayaan po natin na sa pamamagitan ng ating pong Christ-like character, no, ay maging ilaw po tayo sa ating pong mga workplace. Alam nyo, magugulat kayo, sasabihin na lang po sa inyo ng inyong katrabaho, alam mo, Brad, ano eh, iba yung aura mo. Napakabait mong tao, no? So, tatanungin, ano bang meron sa'yo? Yan. So, ang pinakamaganda po ng sasabihin natin dyan ay dahil sa Panginoon. O di ba? Dahil lang po sa ating pagkapakita ng Christ-like character, nakita po nila yung kaibahan sa atin. And number 3, yung po tinatawag nating malalim na pagnanais sa pagbabahagi o boldness in sharing the good news, no, of salvation sa ating po mga kasama sa trabaho. Ang sabi nga po sa Matthew chapter 28 verses 19 to 20, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. Alam niyo po, maganda rito, ito po yung tinatawag po na Great Commission, no? Na ang ating pong tungkulin ay ipahayag po ang Panginoong Jesus, no? Gumawa ng mga disipulo. At hayaan po natin ang Diyos ang magpala sa mga tinanim po natin at siya po ang magpapalago na to. Minsan kasi nahadlangan po tayo ng isipan na, eh paano baka hindi sila tumanggap? Baka mamaya pag nag-share ako ay i-reject nila ako. Baka mamaya pagka shinare ko yung gospel sa aking kasama sa trabaho, hindi niya na ako pansinin, di ba? O kundi man, yun nga, yung pinaka-greatest fear po natin dyan ay baka hindi sila tumanggap sa Panginoon. Baka paano kung di sila mag-response? Mga kapatid, ipagpaubaya na po natin yun sa Panginoon. Kasi po, ang ating pong task is to make disciples. And si Jesus po yung bahala, no, doon sa mga itatanim po natin sa kalabasta. Ang mahalaga po, huwag po tayong tumigil sa pag-share ng gospel, ng mabuting balita ng Panginoon sa mga kasama po natin sa ating trabaho, and si God na po ang bahala doon sa the rest pa, no? So mga kapatid, kamusta po tayo sa ating mga workplace? No, sana po maging desire po natin na yung ating pong workplace ay isang lugar ng trabaho, lugar ng mga tao, na ang buhay ay isinuko sa Panginoon sa pamamagitan po ng atin pong pagbabahagi ng kanyang mga salita at sapagkat nagpagamit po tayo sa ating Panginoon. Muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz na lagi pong nag-e-encourage po sa atin na always desire to inspire.
4: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
5: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tugtog nga ang tanan makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

kaayong gabi sa atin mga mapisan nga tagpalamati sa sininga sa sininga estasyon Radyo DYVS kag bisan pa sa pagpamati man sa inyo man mapisan nga pagpamati sa sininga programa Sweet Voice Prayer Cast kag mga kabiyanan kina welcome ko gid kamo sa another na namang episode sang aton nga programa Sweet Voice Prayer Cast. And today is July 12, Sunday, kag kadasig lang gid sa mga inadlaw, no, mga sinimana, mga binulan, dos na san ulan to nagsugod ang bulan sang July subong tunga-tunga na kita sang bulan sang July. So kamusta man kamo mga kaabyanan, kabay pa nga ang akon lang gid nga pangamuyo, kabay pa nga ara lang gid kamo nagapadayon nga na eksperyensyahan ang kaayo kag ang katutom sang Ginoo sa inyo mga kabuhi. Kag mga kaabyanan, gina-encourage ko kamo no nga padayon lang kamo nga makiga-interact dira sa aton nga Facebook page dira sa ang aton nga 1233 Radio DYVS nga Facebook page. Pwede kamo maka-drop dira sa inyong mga prayer request. Kag salamat man sa mga commenters naton dira, kag mga nagpadala sa ilang mga message, ang nagahatag sa ilang testimony, nagahatag man sa ilang mga prayer request. And we hagi na pasalamatan man naton galino si Pastor Ju Ridola. Siya na daang nag-cater sa inyong mga prayer request or bisan pa ang inyong mga comments or mga praise items. Siya na daang mapisan nga mag-post, mag-invite sa inyo nga i-drop nyo daang inyong mga prayer request or makig-interact. And also, I am inviting you, mga kabiyanan, nga padayon lang kamo sa pagsunod man sa mga programa. Dira, kung wala kamo radio transistor sa inyong mga balay, pwede kamo ka, kapamati sa mga programs dira sa Facebook page naton. Halin sa aga, tub-tub sa gabi, no? Kag ang ayaw mo naman yung cellphone number, ari diri, no? Basi gusto niyo man mag-chat, mag-text, no? Sa amon diri sa DYVS, kung maipadalaman ka mo dira ang mga prayer request, ari ang amon nga cellphone number or mobile number, 0998-842-2130. And pwede mo kamo ka-visit diri sa amon, ari kami sa Smile Building, no? Corner Verbena, San Sebastian Street, no? Diri sa May Mabini, Balatubang lang kami sa total nga gasoline station. Ari lang kami diri sa gihapon, daw nga nagamay man ang amon nga space, kay gintunga na lang, kay para makatipid man sa space, kay total, igo man lang kami gihapon, bisan gamay lang anay nga space. So, ari lang kami diri gihapon, pwede ka maka-visit diri. Ha, ginapasalamatan nato ng Calvary Bible Institute, no, ang 10th hour project. Salamat gid sa inyong thank you for visiting us here diri sa DYVS. Kag thank you gid sa pag-render niyo man sa inyong mga testimony ang kung ano kaayo sang Ginoo sa inyong mga kabuhi. Kag mga kabiyanan, magabalik pa kita sa ikaduhang bahin sa aton programa.

Mga kabiyanan, ari na kita sa ikaduhang abahin sa aton programa, Sweet Voice Prayercast. Kag antes kita magasugod sa aton nga prayer time, mga kaabiyanan, ari anay aton nga verse for tonight, no? Or for today, sa Ecclesiastes 3:11, naghambal din ang pulong sang Diyos nga, "Yet God has made everything beautiful for its own time. He has planted eternity in the human heart, but even so, people cannot see the whole scope of God's work from beginning to end." No? Kataong isang pulong sang Ginoo nga nag-remind gid sa aton. So this time, sugdanta na ang mga pagpangamuyo, no? Ano gani ang prayer, gani ano? Prayer should be a habit and a vital part of our lives, no? Because godly person is a person of prayer. So hindi na iya ang aton nga prayer life, hindi na iya pasapayan. Dapat may disiplina, gid kag manultol gid kita sa pagpangamuyo. So this time, pangamuyoan naton ang aton nga mga abyan, tagpalamati nga nagamalasakit, no? Nagapapray sila for healing. So let's pray for them. And mga kaabyanan, let us also pray for the DYVS, ang daily nga broadcast of operations ang DYVS. Kag ginapasalamatan gid naton ang Ginoo nga matutom gid sa pag-sustain sa sini nga station man, no? Kag bisan pa sa FEBC, padayon man ang Ginoo nga naga-sustain, naghimuno sang kinanglanon. Kag sa amon man nga mga staff, ginasustain man kami sang Ginoo sang sang iya grasya, kanami gid sang sustaining grace ni Lord sa aton nga bisan kis may ginabatya kita sa lawas, may mga weeks or days nga kamang ka-discomfort gid sa aton na batyagan, may mga discomfort kita, no, nga ginabatsyag, mga kalain sang pamatsyag, pero padayon nga ginagamit kita sang Ginoo sa gihapon, no? So amo gina iya ang aton yang alawas, indi man niya ano mo, indi man niya perfect or indi man niya glorified body na mamalatsyon pa niya ang lawas naton. So may time gid nga galain gina ang aton nga pamatsyag. So pero we thank the Lord nga padayon niya kita nga ginagamit dere. Kag bisan pa ano man iyang tanan, ang ano sang Ginoo, ang yabalang provision, ang paghimuno ni Lord, ang pagsugata sang Ginoo sang kinanglanon diri sa DYVS, nagapadayon man, inabangod man sang inyong mga pagpangamuyo diri sa amon. So we thank you so much gid sa inyong mga prayers and even your support man diri sa amon, no? Kag sa sini nga tion, magakadto na kita sa aton mga palangamuyoan. Kag sa gihapon, no, i-pray taman ang aton pungsod Pilipinas nga may kalinong ang tagsa ka mga kaga maayo nga pang gobyerno diri sa Pilipinas, nga tani madula na ang madhagan-hagan ang korupsyon. I-pray taman ang iban nga pungsod, no, sa nations or around the world. Pray naton sa gihapon ang Middle East, ang kang iban pagid mga manang nagailinaway ba lang ang mga lugar man, no, sa gwa sang aton pungsod. I-pray taman sa gihapon. So magapangamoy na kita sa silingation. Lord, salamat gid sa silingation nga imugin hatag sa amon. Nagapasalamat gid kami sang imo nga kaayo, mapinadayunon nga kaayo kagatutom sa amon kabuhi. Kag patawara kami sa amon mga kapaltahan dira sa imo, amon mga pagkulang, amon mga kasalanan, Lord, sa amon tagipuson ka panghuna-una, even sa amon nga mga in our words, Ginoo, may you cleanse us, Lord, from all unrighteousness, amon yung heart, so that we are worthy nga magpalapit sa imo sa siningation. Thank you, Lord, sa time nga makapray kami. Thank you, Lord, for you are at hand. Lord, dasig ka lang ma-access namon sa amon prayers. Hindi ka mabudlay palapitan, Ginoo, kag nagahulat ka lang nga magbalik kami sa imo or magdangop kami sa imo paagi sa pagpangamuyo. Lord, salamat gid sa mga listeners namon nga padayon nga nagapakita sang ilang katutom sa pagpamati sa
pulong nimo nga ginawaragwag diri sa sininga estasyon. Pakamayuha man Lord ang tagsaka pulong nimo, tagsaka programa nga ginabroadcast ni diri namon nga magkadala gid ini sang blessing man sa ilat tagsaka mga kabuhi nga magsuwak gid ini sa kinahanglanon nila. Kung na need nila sang encouragement or need man nila sang magpa-strengthen sa ila, kabay pa nga mas diragid nila Lord makitaan sa programa nga sa pag Lord sa pag-broadcast sa mga programa nga pulong nimo Ginoo or halin sa pulong mo Ginoo, diragid nila Lord makitaan ang pagpaumpaw, pagpa-strengthen, pagpa-encourage sa ila. Kaga may you bless man Ginoo sa mga tagsaka mga programmers diri sa DYVS nga ginagamit nimo. May you give them wisdom, knowledge, and bisan pa Lord, ikaw gid mag-bless, mag-strengthen man sa ila, magapakamaayo sa ila sa gihapon nga mag-enable. May you continue to use them Ginoo sa pag-waragwag sa imong pulong through DYVS Lord. May you bless our daily operation, broadcast operation, Lord. May you protect our tower site, our transmitter site, Lord, nga kabay pa nga ang imo protection padayon gid sa gihapon nga magatabon sa amon dito sa Talok, ang amon dito nga transmitter Ginoo nga sa Sina, padayon lang ang pag-broadcast sa imo nga pulong, bisan pa ang mga equipment man diri Lord, ikaw man sa gihapon mag-protect ang pakamayo ang amon nga broadcast from sunrise to sundown Ginoo, kag ang kadagid pulong nimo nga ginawaragwag diri o Dios, pakamayuha man nga hindi ini maga mangin walay kabay pa ini may impact gid sa kada tagipusoon sa mga listeners kag makabuli gid ini sa ila. Kag Lord, naga pray man kami Ginoo sa amon nga bisan pa ang tanan nga station sang FEBC around the nation, ikaw gid magpakamaayo sa mga sister stations man naman sa iba nga lugar sa Pilipinas, bisan pa naman mother station DZS sa Manila Lord, ikaw gid maga pakamaayo sa gihapon nga ikaw maga strengthen, ikaw gid Lord maga sugata sa kinanglanon kag maga enable man sa mga programmers, bisan pa maga pakamaayo sang FEBC ang ini nga Christian organization nga mapadayon gid namon Lord nga mawaragwag ang mga pulong nga until all have heard or tubtob ang tanan makabati Ginoo sang imo pulong. Padayon ang FEBC nga magahimo sang iya mission and vision, tubtob ang tanan makabati Lord God. Lord, gina-pray namon sa sininga tion ang amon nga mga pinalangga ang tagpalamati dira sa Facebook man, ang mga followers namon dira sa Facebook. We pray for Rema Joy Hetchanova. We pray for sa iyang health nga isa siya Lord ka breast cancer warrior. And Lord, nagapray gid kami wala man sang imposible sa imo Lord. Ara lang gid sa imo kabubuton kun ayuhon mo kami o kun indi. We pray for healing, complete healing kay Ma'am Rema Joy Hetchanova. Salamat man Lord. Thank you so much for your provisions, special provision sa iya. Ang hindi mahapos ang magbalatian Lord sa mga amo sininga klase balatian. Ikaw lang gid Lord ang ilang sarang mauyatan, masandigan sa sininga sitwasyon sa ilang kabuhi. And salamat sang strength kag joy nga ginahatag mo sa iya every day. Nga bisan may ginabatsyag, malipayan lang gihapon kag may kusog bangod Ginoo ang kusog gagalinong nimo. Indi ina mahatag sang kalibutan kundi sa ikaw lang gid ang sarang makahatag sa amon sang joy and strength. Bisan sa ano nga season, ano nga sitwasyon sa amon kabuhi, ikaw lamang ang amon contentment. Hambal gani Lord sa isa ka
isa ka Proverbs Miller Lord nga if we have God, we have everything, you know. So we pray for Rema Joy Hachanova. We pray for healing sa iya. We also pray for Mom Leia Abanto sa iyang husband. Nagapapangamuyo man siya ng recovery from stroke. Kabay pa nga ang imo provision, ang healing sa bana ni Mam Leia Abanto. Kag ang comfort, ang strength mangin sa iya gid niya husband. Ginoo, kag ang complete healing ginaayo gid namon sa imo. Lord, we also pray for Mom Elizabeth Sangko Isada Osorio. Salamat gid sa iya mapinaduyunon nga pagpamati sa DYVS. We pray gid Lord sa iya man nga husband nga si Pastor Hernani D. Osorio sa iyang diabetes nga ma-regulate ang diabetes Lord, hindi lang magtama gid ka above normal ang iyang diabetes or hindi magtama gid ka taas. Kabay pa nga ma-normalize kagbisan pang wala lang sang complication sa iyang health. Lord, we pray for good health sa tagsa ka mga listeners namon sa radyo man or bisan pa dira man sa Facebook. We pray for good health. Health is wealth. Ginoo kanami lang gid kun maayo ang amon lawas kay padayon kami nga maka himo sa amon hilikoton. Ilabi na gid padayon kami nga makaalagad sa imo. We also pray for Alan G. Henterola. We pray for sa iya man Lord nga kidney stone nga maayo siya. And provision sa iyong financial needs, Ginoo, kinanglano niya sa pagpadoktor. Kabay pa ang imong special provision, ang imong favor, mangin sa kaya. Sir Alan G. Henterola, Ginoo. And good health man sa gihapon. Sa gihapon, nag-pray man kami Lord for Ma'am Leia Solinap and Nanay or Ma'am Nineta Guadalquivir, Ninette Pesaga and Virgie Salgado. Ginoo, nagapangamuyo kami sa imong continued healing or complete healing, Ginoo. And ang imong strength, ang imong peace mangin sa ilagid. Kag ang provision mo man, ang comfort mo mangin sa ilagid kay na Ma'am Leia Solinap, Neneta Guadalquivir, Nenette Pesaga, and Virgie Salgado. Lord, nagapangamuyo man kami kaya we also pray Lord for Lily Lofranco guidance sa iyang surgery. Kag kabay pa ang kaalam sang doktor, tagaan mo gid sang kaalam ang doctor wisdom Lord nga presence of mind sa surgery nga pagahimuon kay Ma'am Lily Lofranco, healing and recovery and special provision. Kabay pa Lord nga himuon mo gid ang ilang kinanglanon Lord. Kabay pa Ginoo nga ang nagapapangamuyo nga ini na baton ginila Ginoo, kamay pamaangkon ginila ang healing. Kag Lord, may you grant their prayers Ginoo according gihapon sa imong kabubuton Ginoo. Lord, we also pray sa amon nga bungsod Pilipinas nga ikaw sa gihapon ang mga nakakita. Kag we pray for kalinong sa amon bungsod Pilipinas, kaalam sa mga nagapamuno nga ara sa babaw, kaalaman sa amon nga presidente, kag kahadlok sa imo. Tagaay kami sa mga leaders nga may kahadlok sa Ginoo, may kahadlok sa Dios. Kaya nami ang pungsod Ginoo ang pagpamalakat sang pungsod kun amon mga leaders may pagtahod kag kahadlok sa imo. Kag bisan pa ang pungsod man sa iban nga lugar nga permi lang nagainaway, kabay pa ang sa balita Ginoo ang ceasefire sang ang temporary ceasefire sang Iran kag US daw hindi naman tumaday yun, nagabayluhay na naman sila sa mga pag-atake. Kabay pa Lord nga tani Lord magdugay gid ini nga ceasefire mga tani. We pray Lord nga
mangina tuntuod gid Lord ang ceasefire nga ilang patigayunon nga wala na sa mga pagpangatake kalinong Ginoo. Agod nga hindi man kami maapektuhan diri sa Pilipinas kag bisan pa sa iban nga pungsod nga dito sa iban nga pungsod sa gwa sa Pilipinas Lord nga nations around the world nga mga nagaginirahay nagailinaway ang pangamuyo gid namon Lord nga may kalinong sa ila tagipusoon Ginoo. And Lord, salamat kita sa sinyang kabi nga imo ginhatag sa amon. Kabay pa nga padayon ka nga magapakamaayo sa amon. Kaga, bisan pa sa amon pagpahuway sa sinyang gabi, ikaw gid mag-upward, magapakamaayo sa amon. Kag Lord, we also pray for tomorrow's, ano naman Lord, another week na naman. Ang kada semana Ginoo sa amon kabuhi, basta may trabaho, may responsibilidad, masako gid. Ikaw lang gid ang amon kinasaligan, amon kinasandigan. Kag ikaw lang gid ang amon paglaong nga ikaw maga-strengthen, maga-bless kag maga-upod sa amon, maga-enable sa amon. May you sustain us, Lord, with your grace, Ginoo, with your sustaining grace. Thank you, Lord. All these things we pray, kinabalik gid namo ang tanan nga pagpasalamat gikan sa amon bugos nga tagipusoon. Pagadayaw, paghimaya sa imo, pagsimba. Sa nga inatanan ginaampo ginamon, sa ngalan ni Ginoong Jesus, ngamon Ginoo kakaman amon manluluwas. Amen.

0: Mga kaabyanan, ari na kita sa katapusan nga bahin sa aton nga programa. Salamat gid sa inyong nga pag-upod kag pagpamati kabay pa. Napakamaayo gid kamo sa sining nga program. Kag magakita nay naman kita sa pasunod na naman nga Domingo sa Parehas Mangyapon nga takna kag sa Parehas Mangyapon nga estasyon. Kag ginapasalamatan naton ang aton nga Sweet Voice Prayer Cast team. Ginapasalamatan natin si Miss Angel sa pag-arrange sa sininga program, sa pagpili sa mga manami, matahom ng mga ambahanon. Kagbisan pa sa technical nga technical side naton, sinang Julie or konsinang Bernard o konsiya Jojo. Ginapasalamatan gid naton. Mga abyan, sa gihapon, prayer should be a vital part or should be a habit and a vital part of our lives. And because a godly person is a person of prayer, maga inisagiha po ninyo ka, nga abyan diri sa kahanginan Ruth na ingik laor nga nagasiling kabay pa ang Ginoo maga pakamaayo gid sa aton tanan.
1: You've been listening to Sweet Voice Prayer Cast. Send us your prayer requests through 0998-842-2130 or Facebook page at 1233 Radyo DYBS. And together, let's lift every need to the Lord. This is Sweet Voice Prayer Cast, only here at DYBS, serving Christ until all have heard.
2: My wants and wishes,
3: habang ang Panginoong Hesus at ang kanyang mga alagad ay naglalakbay sa dagat ng Galilea, sila ay dinaanan ng malakas na bagyo. Habang sila ay hinahampas ng malaking alon at malakas na hangin, ang mga alagad naman ay takot na takot at hindi alam ang gagawin. Habang ang Panginoon naman ay himbing sa pagtulog. Sa palagay niyo ba, talagang natutulog ang Panginoon at pababayaan niya na lamang na lumubog at mamatay ang kanyang mga kasama? Hindi po, di ba? Alam natin na pinahinto niya ang bagyo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang buhay ng tao ay madalas bagyuhin, at minsan, akala natin tinutulugan tayo ng Diyos. Gaya ng mga alagad, sinusubok lamang ng Panginoon ang kanilang pananampalataya. Ganoon din naman tayo, nais ng Diyos na lubusan tayo magtiwala sa Kanya.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

sa sininga programa Musik Kabuhi. So kumusta ang aton nga adlaw nga Domingo? Extended hour sa aton nga pag pahuwayahan because it's our day off, or ang iban sa inyo maskin Domingo sa gihapon nagatrabaho kamo. So kabay pa nga imuon ninyo ini nga special time also for your family kon iniya day off mo. Okay. Regular lang pala ang trabaho Monday to Friday. Usually sa government naton ng mga employees ara lang dira sa Friday tapos pagka Sabado, Domingo, so day off break naman naton. So kabay pang i-treasure niyo na actually ka namin gina kung may ara kita mo sina no nga classes ang work lang kay pagka Saturday, Sunday pagka time kita sa aton family and whatever personal nga mga services nga aton pwede mahimo as aton nga part sang aton nga ministry in the church man or even in the community. Okay, so thank you gid nga sininga time kun day off mo maka pamati ikaw sa DYVS and then choose your topics or mga programs dira na gusto mo mag-engage with our mga guests, mga speakers na ton, mga type of program. And subungya, atong program is Musik Kabuhi, where we look at music as a very powerful tool that will influence our lives, diba? And my prayer is that as you continue to listen sa sininga programa, may makuha ka mo na ma-apply na ton sa aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Okay, so kabay ang aton nga mga takeaways sa sininga adlaw kay I guess that and I assume for those who are faithful followers of Jesus that every Sunday you go to church, to a Christian church, to a church that really proclaim the Word of God, proclaim Jesus, God, the Holy Spirit, central against sa ilang simbahan. Kay when we hear ay na ang klase ng simbahan, ang aton takeaways, aton meaning to say, ang nahunos, nakuha naton ng mga ayhan, lessons, principles, truths, na ginwali sa aton sa mga humili, yun ang beneficial para sa aton. Sa pagpuli naton, ma-apply naton sa mga areas sa aton nga mga kabuhi, no? Ang mga at least 7 F's nga pirmi ko gina-share sa inyo, like your faith, your family, your firm, meaning to say sa din ka nagtrabaho, okay, and then sa imo yang mga friendships, meaning relationship, sa imo yang fitness, meaning sa imo nga physical naman nga needs, and then sa imo yang fun also, meaning to say mo nga lifestyle, okay? So nga mga areas very important gid sa aton nga life. So subong pagpadayon sa aton pagpadayon before kita mag-proceed, gusto ako mag-share sa inyo sang isa ka song diri nga ginkanta sa Hillsong United. Ang title niya is From the Inside Out. Okay, so are you ready to listen? Nakakonek ka mo sa internet, pwede ka mo mamati. If you like to sing along, you type the lyrics of the song and just sing along with that song, okay?

song from the Inside Out by Hillsong. Okay, so padayon kita sa aton pag lantaw sina nga song, although sa chorus lang ako emphasize because of what I'm going to share with you this morning, evening, I mean. So welcome sa aton nga series sa ginatawag naton nga pag-strengthen bala sa aton nga faith or growing stronger in the faith. And a sort of review before we will dive in sa aton nga emphasis for sa sininga kabi. Ang aton kit nga ginlantaw nga text sa sininga series is ang 2 Peter 1 then 5. And amo indi siya ang mga ginlantaw naton na importante na ang faith naton na established na. Ang challenge ni Paul, examine yourself na ara ka sa the faith. Inasiling, examine yourself if you are in the faith. Sa ilunggot, i-examine. Sa mamulang ng word nga ginagamit kaya po nato, i-examine. Lantawon, check up. So kung examine, may mapas, may mafail. So kabay pa nga, pasar kita. Paano nato mabalaan nga aton faith in chakto? Kaya kadamo man kulto, di ba? Kabalo kita nga kulto, hindi amo na klase nga pagtuuhan. So ang chakto nga faith para sa aton nga nagapati sa Christianity or ang Christian faith gidya na based sa Bible is when we embrace kung ano man ang gina ang pagtuuhan sa mga disipulo sa ni Kristo, sa mga first disciples, or they become later on apostles, right? Because mga eyewitnesses sila sa presensya ni Jesus while ari siya sa kalibutan. So very consistent sila sa ilang message nga especially faith in particular, ano kaya ang faith is, di ba, dako na siya kayo. Sa tanan mo nga adlaw na ubra, nag-express ka kung ano nang imo nga faith. Pag-treat mo sa imo neighbor, mga pag-treat mo sa mga sa imo nga trabaho, sa mga pagtilaw nga nag-abot, gina-exercise mo na imo faith. Pero ini nga klase nga faith in particular is about salvific, meaning to say salvation, kaluwasan. Paano kita makasiguro nga kita naluwas sang ang bayad sang sala nga mo na ang kamatayon kag sang gahom

salat. Sa adlaw-adlaw nga aton mga struggle, ayhan, naluwas na kita, meaning to say, may gahom kita na maka-overcome sinang power of sin. Kaya kung wala pa kita naluwas, wala kita sang gahom sa pag fight every day sang gahom sang sala. Hindi natin ma-overcome. And last is the presence of sin when Jesus will come again and bring us home. No, dito na na future. Ang presensya sa sala totally will be deleted na gid, wala na gid ang presensya. Kahit ato na ito sa presensya sa Ginoo, langit na ang ginhambal sa Bible. So ina nga klase nga faith, nagatalk na siya about salvation. Kag precise, kag consistent, wala liwat-liwat ang mensahe sa mga apostoles na ang ina nga kaluwasan amo ni ara sa Ephesians 2:8-9. Kay kamo naluwas pagi sa grasya sa Ginoo, no? Pagi sa pagtuo sa Ginoo, pagi sa grasya sa Dios. Hindi sa aton nga maayo nga hinimuan o sa aton kauglingon, pero grasya ini regalo, dulot, regalo sa aton para hindi kita magpabugal. So Ephesians na siya 2:8-9. For by grace you have been saved. Sa grasya sa Ginoo ka manaluwas pagi sa inyong pagtuo kay Ginoo Hesus Kristo. So once ina yan established na siling ni Paul sa text nga aton nag-instudyahan sa 2 Peter 1 in verse 5, add to your faith. Other translation is supplement. Sa ilunggo, idugang sa inyong pagtuo nga establish na. So inang word nga idugang, hindi bangod kay hindi to kompleto, hindi kulang-kulang ang trabaho sang Ginoo, no. Sige niya gani, it is finished mo. Sang ginlansang siya kag napatay na man magpat. Ano, lapit na siya mapatay, sige niya, it is finished. Meaning paid in full. So kompleto ang kaluwasan. Pero galing kay ti wala pa matas langit. Ari kita sa kalibutan, nadamo sa aton mga struggle, no? Sa aton nga personal life, sa family, mga problema, bala. Kaya ari kita sa madunuton nga siling nila sa Ilunggo pang paghambal, madunuton nga kalibutan. May sala, ara si Satan, kag ang aton niya nga sinful nature. Ang aton mga daan na kinaugali, nga ginhamgamhan sa sala, wala pa man na totally eradicated. So all of us are still work in progress sa sini nga kalibutan. So muna nga makasala maghihapon, pero progressive na siya. Ngayon kita sa kapatawaran sa Ginoo, kung makasala kita, hindi para maluwas, kay luwas na kita, kung insakto ang aton pagtuuhan. So kung makasala kita, kung mangayon kita kapatawaran, para lang mapasiguli ang aton relasyon sa Ginoo, ang aton peace and harmony with God, kay naguba sa sina nga sala for that day, kung ano man na ang sala nga naubra naton. Again, hindi para maluwas, para lang matadlong. Dupres lang balas ang inaway sa mag-asawahay, may ara sila relasyon. Kung may makasala ang isa ka party, husband man or wife, di ang peace and harmony mapiktuhan gin sa balay. So dapat ang nakasala mambal siya, sorry, forgive me, hindi para mag-asawahay sila liwat. Para lang there will restore ang peace and harmony sa ilang duha. Okay, so amo man sa Ginoo. So that's why sininga kalibutan, because this is really grabe nga, wala man tagin surrender sang kaaway nga, sige, kay Christian na siya, di na siya paghilabdi, no? All the more gani nga, kita ang gina-atake, kung nag-humble gin kita nga, ara kita sa insakto nga pagtuuhan, kagang aton faith, aton gin gina-exercise everyday, bow, kita gina ang target sang enemy, paborito ya gin kita nga, guluyag niya gin, makitaan kita nga, tumba kita. So, let's be careful gin. So, amo na nga i-add, i-supplement. Kaya ang supplement nga idea nga gina-add, kung may ara na mga deficiencies. So, kita lain-lain ang aton mga deficiencies. Depende na kung anong aton background, kung paano kita ginpadako. So, kung na-expose kita sa klase sa pamilya nga, pirmi lang ka pamuyayaw, na klase nga pamilya, the soon na ano ka, na-enlighten ka sa kamatuuran, kag ara ka na dayon, ginbutang mo na imo pagsalig, pagtuo kay Kristo, kag ara ka na sa insakto nga pagtuuhan. So ang imo deficiency nga sige siguro pamuyayaw kay naanad ka sa nga environment, ang imo gin-add is self-control. Meaning ina nga area among imo gintutukan
paagi sa pagbulig sa balaan ng Espiritu, hindi sa imo kaugalingon nga kusog aton karuhon, no? Nga ining aton mga ginadugang, hindi ni aton nga aton gid man na may effort kita, meaning intentional nato na ginahimo, nga ginatrabaho nato ang mga areas nga daw wala nagareflect ang karakter ni Jesus. Pero ang resulta sina, hindi bangod kay sagad ka kay willpower ini. No. Iniya bangod sa imo padayon nga pag plug in, meaning naga-plug ikaw sang power sang gahom sang balaan nga Espiritu. Okay? His power nga naga-operate sa aton nga kabuhi. So, nagabulig ang balaan nga Espiritu sa pag-overcome naton. Pero gina-acknowledge lang naton na, Lord, gusto ko i-supplement ini, meaning I want to grow in this area in self-control. So, muna ang kadalagaan gina-attribute naton ina sa Ginoo. Diba? So, talking about self-control, kaya muna siya ang ikaduha nga aton idugang or i-supplement sa aton pagtuo. Okay? Kung ginalantaw naton, I think pito ang aton nga ginalantaw nga idugang, i-supplement. Kung iniya, mga deficient kita sini. Okay? So, press blas sa adlaw, no? Na ang ibang tao, nag-bulad sila sa initan. Inaiya, kaya ga yellow na sila, ga jaundice. Ang bata, ganyan kung ga jaundice, nag-bulad sa init. Grabe, no? Kaya para ulian siya, deficient siya. May deficiency siya. Kung ang mata mo may deficiency, vitamin A, i-add mo ang ano man kalabasa sa imong diet para nga mabuligan ang imong mata. So, diri sa aton nga text, mga pito gid kabilog ang aton nga lantawon kung may ara kita sang mga deficiencies ini, ining pito gid ya. So, sa nagligad, may ara na kita ginlantaw kung ano ini nga mga deficiencies. Ang una gito, siling diri, bangod sa siling rason, idugang naton sa aton pagtuo, the right kind of faith, amo ang ginatawag nga goodness. Okay, maayong binatasan, manang paghambal sa Ilunggo, goodness. And then, idugang naton ang knowledge, that's last week. Kung deficient ikaw sa knowledge, duha ka klase ang knowledge, meaning ang imo personal relasyon sa Ginoo, kag knowledge inang ihibalo nga ginadugang mo kaysa una base ang imo ihibalo, hindi tsakto, hindi nabase sa pulong sang Diyos. So amo na nga mag-grow kita sa aton knowledge, meaning kilalahon tapagid, tudo si Kristo kay kuan pa lang tubo ng panugod sa relasyon sang ginbutang mo yung pagsugo, pagsali kay Kristo. That's your day one. So, naging kilala mo siya as Lord and Savior sa imong kabuhi. Then, nag-dive in ka na gustong pagid siyang magdalom pagid ang imong relasyon sa iya. Nga muna may ara sang ang keyword dira iya is obedience naman iya. Magtuo kita sa iya. Hindi lang tuo sa una-una, but i-obey kung anong aton madiscover. Sa aton devotional time with God, meaning nag-asat kita sang adlaw nga mag-date sa Ginoo in prayer, kag sa iya word, may notebook kita dira, kag ginasulat naton ang mga ginahambal sang Ginoo sa aton, kag naghimo kita sa mga steps kung paano naton himuon ang mga ginahambal sa Ginoo sa aton, then nagadalum aton relasyon sa iya. Kag in the process also, may ara man kita sa aton reading, sa aton papamati sa wali, pag tuon gidyas mismo sang Bible, knowledge ina, para kung may mga sala-sala sa aton palibot, kabalo kita. Nga kung ina, hindi insakto, ginahambal, kabalo kita. Hindi nga magpasikat sa aton ihibalo, kundi aware kita para mag-abot ng tion kung basik kinahanglan man sang iba ng bulig, nga mahambal sa ila ang tsakto in a respectful manner, na may pagtahod man sa ila, hindi kay dibatihon ta sila to prove nga insakto aton ihibalo. Hindi amo na ang goal para in season or out of season kung ginakinahanglan naton nga ihambal ang maayo nga balita, makahatag kita sang insakto nga mga perspective, right? So amo nang mag-grow kita in knowledge. So subong, very quick lang, ang focus naman naton subong is self control. Gaina sa ang ambahanon sa From the Inside Out, may ara siya ginahambal dira sa
because this is about also surrender, okay? But I like sa refrain, in my heart, sa akong tagipusoon, in my heart and soul, sa akong kaugalingon, well, I give you control. Wow! Consume me from the inside out, Lord. So, mo nang iyahabal, I give you control. Meaning to say, kung mag-talk ta about self-control, damo man kinangla ng self-control, i-control naton nga ang aton mga words, for example. Kung may ara kita ihambal sa tao, punga naton nga makahambal sang malain sa iya. Labi na kung nainit ang aton ulo, kay may ginhimo siya ayhan nga malain sa aton. Da kung kisa, hindi na kita kapaminsar maayo, nga damo kita bala mahambal, na hindi lang ang issue. Diba? So, makakorek kita, makahambal kita, sang sakto, makakonfront kita kung may conflict. Pero kisa, kung wala kita self-control, taga lumapaw gid ang mga pulong nga nagahalin sa aton baba na kisa hindi na insakto. Example sina is very typical. Kung may gusto kita i-call out, i-correct sa aton mga kabataan, kisa may mga paaman bala, o kaya wala kita nakapugong sa aton nga baba, sa aton nga dila. For example lang, may ginsugo kita sa ila, manilhiga na adlaw, muna, so nalipatan lang sa bata. Ay, ikaw nga bata, katig-agin sa imo ulo, nambalan, tagiga nga magsilmili ka daga. So, muna, ginaba, wala naman labot ang tiga nga ulo sa ihambal mo, pero nahambal mo kay wala ganit sang self-control. So, I like this song na, I give you control, Lord. Meaning, kung ma-exercise galit natin ang self-control, hindi na ikaw ang ginadayaw kay nakakontrol ka. Ay, salamat na punggan ko. Yes, may effort ka, pero hindi tuyahalin sa imo kaugalingon nga kusog. Bangod power to sa Ginoo. Kay kung sa aton lang, hindi gali naton siya mahimo. So it's God really controlling. Kung sa bunga, sang balaan ng Espiritu, amo man na. Kung self-control, hindi gali kay ikaw sa God kagin mag-control. It's because the Holy Spirit, it's Holy Spirit's control sa imo kabuhi. So amo na siya ang idea. Kung naghambal kita, i-add ko ning self-control sa akon nga self. Subong kay kulang gi ko self-control sa akon mata, kung anong akon mga ginatulok, sa akon nga cellphone, sa palibot. Kaya ba, grabe gintuod subong ang aton nga mga mata, no? Sa palibot naton, damo kita makita. Na kung kisa, kung wala kita control, makasala kita. Ano? So, babae man or lalaki, ng discipline kit nga ma-self-control kita sa aton mga ginalantaw. Hindi lang sa aton palibot. Anong mga ginasudlan naton sa aton mga cellphone? Di self-control man gihapon dira. Anong mga content aton mga gina-entertain dira? Ayahan makahatag sang kahimayaan sa Ginoo. Di self-control gihapon na siya. Di kung kita lang abaw ang aton nga mga kamot, ya, mga tudlo automatic na mag-scroll nga daw hindi ginaton mapunggan. Oh. Okay, so self-control sa aton mga plano, sa mga decision, sa mga ginabakal ta. Kadamo lang adlaw-adlaw daw siguro ka exercise kita sang self-control. So muna nga importante ini. Kung kita ya, naanad kita sa aton kabuhi sa una nga aton pag-inchindi sang freedom, bala, ang freedom, adaw you are free to do anything. Sala na siya nga concept. Ang freedom, yeah, is free katuod maghimo sang tanan nga mga bagay in Christ. Okay, you are free to do what is right. So, meaning to say, ang freedom gali may boundary. Kung hindi siya mo, you are not free to do it because it's not right. Free lang ta maghimo kung insakto, meaning makahatag sang kahimayaan, kadayawan sang Ginoo. Then himuha, you are free to do it. To love, to care, to correct, godly correction, himuha. Kung ina na base sa kabubuton, sa plano sa Ginoo, you are free to do it. Okay? So, ang ginakontrol lang ang mga bagay nga hindi makahatag sang kahimayaan sa Ginoo. So, imagine what, sa subong mga parents, no, kung ikaw parents, ano ay hanang area nga exercise mo sa self-control sa imo mga kabataan? Sa area ba of discipline? Kag ikaw naman niya, siguro kung bata ka, nag-eskwila ikaw, anong self-control kinahanglan mo? Self-control ba? Hindi magsabat sa imo parents? Mamati?
di magkumod-kumod. Ayan, mga murmuring spirit, no? Kung ikaw ya may kinatubang problema, ayan, kumod or saling. So imagine what could happen if all of us, fathers, mothers, children, Christians, kina-exercise natin ang self-control. Then makita sa kalibutan nga, wow, maano sila, engganyo sila sa pagsunod sa Ginoong aton follow nga muna si Kristo Jesus. So kapaypa, ini naghatag sa inyo sa inspirasyon, pamati sang inang songs, from the inside out, because that's giving control in all areas of your life. So good day sa inyo tanan, kita na kita sa Domingo naman. May the grace of God, gugma, grasya, kakaluoy sa Ginoo mangin sa inyo tanan.

0: Bakit ganoon, Dina? Mukhang nabingi yata ang Diyos at hindi niya napakinggan ang aking mga dalangin.
1: Hindi totoo yan, Sarah.
0: Eh, bakit hinayaan niya mamatay si Itay? May sakit pa lang siya. Araw-araw, gabi-gabi ang pagtawag ko sa kanya. Bakit hindi niya ako pinakinggan?
1: Sarah, naririnig lahat ng Diyos ang panalangin mo. Siguro, kaya siya kinuha ng Panginoon ay ayaw niyang mahirapan pang Itay mo sa kanyang kalagayan. At marahil yon ang katugunan niya sa iyong mga dalangin. Alam ng Panginoon ang nararapat at makabubuti. Dapat lang na magtiwala tayo sa kanyang mga kalooban at hindi niya tayo pababayaan.
0: Nasaktan kasi ako sa pagkamatay ni Itay. Sana nauunawaan mo naman ako.
1: Nauunawaan kita at higit kang nauunawaan ng Panginoon.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Malipay nga adlaw, mga kauturan, kabiyanan nga nagapadayon sa Gyapon sa pagsunod sa pagpati sa itong program. Now, ang aton bala pa marandungan karon amo ini ang Santiago Kapitulo 5. But before anything else, makita naton diri ang kagbasahon ang Santiago Kapitulo 5, versikulo 1, nga nagasining, come now, you rich, weep and howl for the miseries that are coming upon you. Your riches have rotten and your garments are moth-en. Your gold and silver have corroded. Grabe no, nagkakabulakan na ni. And their corrosions will be evidence against you and will eat your flesh like fire. You have laid up treasures in the last days. Verse 4, James 5. Behold the wages of the laborers who mowed your fields, nag-uburas ang ilang ang mga fields, which you kept back by fraud, are crying out against you, and the cries of the harvesters have reached the ears of the Lord of hosts. As tanong kita sa verse 5, you have lived on the earth in luxury and in self-indulgence. You have fattened your hearts in a day of slaughter. Verse 6, you have condemned and murdered the righteous person. He does not resist you. Amo ini ang lesson naton, warning na hanungod sa mga manggaranon. James chapter 5, 1-6. Kagsa sini nga seksyon, si James bala diri nag-address sa mga manggaranon ng mga tao. Ginagamit niya using and getting them or their money. Ginagamit nila ila kwarta sa hindi maayong pagi. Ang mga manggranon during this time, gina-persecute nila ang mga imol. Ginagamit nila ang ila kwarta sa kadalok na tinutuyo. Kag si James diri, mga kauturan, nag-present sang duha ka themes, no? Diri sa chapter 5. Ang unang tema nga ginhambal niya ang trouble, kag ang pangamuyo, trouble and prayer. James chapter 5 verse 4, ginbasa naton kaina. Now, kung ikaw magpalapit, kag tanawon nimo ining duha ka tema nga gintalupagod naton, ayhan kung ikaw mature nga Kristohanon instead of giving up when troubles come, hambalon mo na ati Ginoo, I know nga ang troubles and trials alin sa imo. And I want to be humble o kon mature enough to accept this. So ang mature nga believer, nag-turn sa Ginoo, nag-aliso sa Dios sa pagamuyo, sa pagpangita sang langit doon nga bulig. Now, kung aton pala tanawon, inisiling na kung kayo warning to the rich, money talks siling sa iban, si James diri, why siya nagsiling niya sala kung magmangganon ka? After all, dumdumon nyo si Solomon, si Abraham, nangin kwan sila, manggaranon sila, apang sila, si Abraham diri nagmanggaranon, apang naglakat sa upod sa Ginoo, kag ang Ginoo greatly use him. Ang advice diri to weep and howl, ginhambal diri, sa ginbasa naton kay na sa James chapter 5 verse 4, makita naton dira sa versikulo gali 1, naghambal dira nga ang mga manggaranon nga tawo ginmention dire are probably hindi sila tumuloo na kon manggaranon kay subong mamati nga tumuloo ka tindi ka ni imo yaya maigoan sini apang probably sila nga ko not believers kay i-compare naton sa chapter 2 verse 6 at 7 makita naton nga daw hindi sila Kristohanon. Kung aton masapuan diri sa versikulo 1, ginhambal dira ang whip and howl, isa ini ka mga prophetic language naga-describe ini mga kauturan sining ginatawag naton ang respond or responder o kung the response of those God will punish nga sinutan sa Ginoo sa tion sa paghukom. Makita nato nina sa Isaiah chapter 13 verse 6. Sa Hosea chapter 7 verse 14. Amos 8:3. Inabala ang mga miseries ginmention dira that are coming. Nag-refer ina mga kuturan sa ginatawag naton the final judgment. Hindi nga ang presenting troubles nga nagkakalatabo sa aton kabuhi. Amo na mga, be sure your sin will find you out. Di kung kaisa nalipat kita nga kontani talupang doon naton nga ang mga sala nga nahimo naton may kabayaran gid ina. Dahil masapuan naton the miseries that are coming na managaw-refer ini sa the final judgment. May mga final judgment ang sala nga nahimo ni mga mystery na nga nahimo ni mo nga mga damang-damang mong ni mo na dumdumon mo may final judgment ina. Ginmention man naton kag ginbasa kay ina sa kapitulo 2 bersikulo 3 o kon chapter 5 verse 2 and 3 ginambal dira ang riches garments in gold riches garments in gold damo kwarta nila damo ila panapton damo ila bulawan grabe nagasummarize ini mga kauturan di materialistic lifestyle sang tagiya sang mga kadutaan eh sering manggaranon eh kag mga damo mga bulawan eh no. Ini nga mga possessions will be lost forever when we face final judgment. They will also be ginatawag nato dira ebidensya, again mentioned din sa verse 3, verse 2 and 3, evidence of the landowners, ginatawag nato final trial sa atubangan sang Dios. They will feed the flames of the lake of fire. Amo lang ginambal din ang fire, the lake of fire. Kaya ini mga manggranon ini o kung mga owners ini nga mga unbelievers will spend eternity. Amo lang ginambal sa Revelation 20:11 up to 15. No? Kita naton dira daw anong unang at kabutang nga masapuan naton dire. Ang unang kabutang nga masapuan naton dire ang isa una ka rason ini sa exhortation naton amo ini, the way they got them o kung the way they got their wealth, the way nga, ano nga paagi nga nakuha nila ang ilang kamanggaran. Amo na ginabal din sa versikulo, sa James chapter 5 verse 4, nagasiling din rin sa versikulo 4, behold the wages of the laborers, di ginahold pa nila, o kung ginapunggan pa nila, ha? Ginahold nila, back ang mga amo na lang ginapobra mo daw gina-exploit mo lang ini mga laborers ya kun tani ang laborers is takos na sila sang ilang gin pangabudlayan ang kasuguan nagsiling hindi mo pag i-oppress ang mga gin mga ulipon mo ang imo mga hired servant amo ina mo aral sa Deuteronomy chapter 14 and 15 masapuan naton ina do not oppress your servants your neighbor. Leviticus chapter 19 verse 13 iban lang ang mga katawan ni hala ginabantayan ang nila iban gina-oppress nila ang ilang mga kaingod hindi dapat ina no hindi kita magsiling niya ikaw lang yang nakaintindi ini pala ang ginakontrol nila no tanawab dali diri sa versikulo 6 nga nagasiling you have condemned and murdered the righteous person he does not resist you. Kung naton pala makita, ini bala ang dito, ginakontrol nila bala ining mga katawahan nga ini. You know, it is often the case that this who ginatawag naton, madamo sa mga kwarta. Also have ginatawag naton, hindi lamang sa kwarta, kundi may mga political power sila. And get what they wanted to get. Di, tanawa bala karong kakaratabo doon, tayo man niya nga ton, minsahe ni, problema naton sa pungsod Pilipinas, kwartagid. No? Kwartagid. Ang iba, nagapadlagan para kung paano sila magkauti isang kwarta. Ang iba niya, ara na da sila, ginakwa nila eh. Ginaabusara nila ang manggad niya ginahatag sa Ginoo sa ila. No, kung aton mga kautura, dari when God establish, pag ginistablisar yung Israel, sa iya bala nga sa duta sang Israel dito gintagaan niya ang mga kauturan sa Israel sa ginatawag naton sistema sa ina korte makita nato na sa Deuteronomy chapter 17 verse 13 up to 18 ginwarn niya ang mga hukom nga hindi ka mo magdinalok Exodus chapter 18 verse 21 ang mga patriarch mga hindi kamo mag ang mga manggeranon sa Leviticus 18 sila nga ang mga rich hindi kamo mag-oppress sa mga imol, palanggaan nyo sila. Abo ina ang sistema sang korte sang Diyos during that time, no? Hindi nyo pag itolerate ang perjury, hindi nyo pag tolerate ang pagpangkauti sa kaban sang gobyerno. Do not tolerate that. Mga judges, when you make a judgment gid kamo sang insakto nga paghukom, hindi kamo magtolerar sina kag hindi kamo magpa-exploit sa ila nga yara sa political power. Amo ni ginhambal sang Ginoo naton. This is what was happening before. Kag kun tanaw ito itanupangod naton sa aton pungsod Pilipinas karon, amo ini kun aton talupangdon hindi man gid imol, hindi ni imol ang pungsod Pilipinas kun kulang ah. Kadamo sinit, mamati lang kita sa balita, pila ka million, bilyon nga kwarta ang ginaistoryahan. Pero din, abo ini ang warning sang Ginoo during the time. Pag-establish siya sang duta dito sa Israel, sa Jerusalem, he gave the people a system of courts. May judiciary program siya ang ginhimo. Kaya ginwarningan niya ang mga judges, hindi kamo magdinalok. Hindi ka mo magpagamit sa mga patriarch, hindi ka mo magpagamit sa mga politiko nga ini. Himo ka mo, hukom ka mo sang maayo nga paghukom. Now, kung atong talupan doon malang mga kauturan, kung na ginatolerate ni mo ang perjury, ginatolerate ni mo ang bribery, ang Ginoo gali nagakondinar sini, siling sang Isaiah 33 verse 18, ginakondemned ini sang Diyos. Kabay pa kung tani nga imo ini kag aton ini natalupangdan sa siligid nga tion, dapat naton hibaluon nga ang ini nga sistema hindi gusto kag luyag sa Ginoo sa aton kabuhi. Ani nga kun ini siling ko kay na iya ini sa mga unbelievers during this time, ginsulat ini o kun ini para sa mga unbeliever kay hindi bala si hindi gusto si James, hindi siya guluyag, hindi way siya na siling sala ang magmanggranon, apang probably ang mga ini ginsulatan niya, hindi ini mga believers ang nagapangpigos. Apang dapat na tutulupan doon, the Lord of hosts, sila sa verse 4, the Lord of heaven's armies, nagapicture ini mga kauturan, sang Ginoo, God is a warrior going into battle, siya magapakig-away para sa aton. Gani, sa aton nga mga imol, kag mga Kristuhanon, kag kung may Kristuhanon man nga may manggad, dapat di mo talupang doon, maglakat ikaw, kaupod sang Diyos. Sunda si Abraham. Si Abraham, walk with the Lord, upod sa Ginoo, and then, ang Ginoo, greatly use him. Kabay pa nga, kung ikaw may manggad, pagamit ka sa Ginoo, gamita ina, para sa kadayawan niya. Kung ikaw pigado, hindi ka magtulok sa mga manggaranon, dapat di mo talupang doon, nga, ang Ginoo yaya may tinutuyo sa imo kabuhi. Akseptaron naton nga mo kita sini and then continue living for him and continue loving him and continue giving all the honor and glory sa iya. Mga Kristuhanon, amo ining dapat naton hibaloon sa gihapon ninyo lagad pagabalik makita sa masunod yung panahon. Pastor Gideon Kahilig, mayong adlaw gid sa inyong atanan.
2: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Welcome mga biyan kay mga utod sa Ginoo sa aking programa Wonderful Words of Life. Ininyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, nagakalipaygid nga ang pulong sa Ginoo magalabot naman sa inyong apuloyan kagabay pa makabato naman kita sang pagpakamaayo sa pulong sa Ginoo. Magapadayon kita diri sa atong pagtuon sa Joshua chapter 24 verse 14 to 25. Aton ginatunan subong ang ginatitulan naton ini a firm commitment. Kagatahom last time nga nakita naton sa aton pagduon, no? Kag saliwat i-recap naton gamay and then aton ini padayunon subong sa ini nga topic. Saliwat madamo gid sa aton at one time or another sa aton kabuhi nagadecide kita mag-follow sa Ginoo. Pero ang pamangkot how firm sang aton nga choice. Di ba? What kind of commitment does God require of us sa pag-alagad naton sa iya? Muna ang siling ko last time, tunaan naton ini sa ininga passage sa Book of Joshua sa diin ang mga Israelites nag-atubang man the same nga pamangkot. Kagang background diri sa ton passage, masapuan naton sa verse 1 to 13 sa Joshua 24. Nagintipon din ni Joshua ang mga Israelites kag ginrecount niya diri how God had led them out of Egypt and how God had led them into the land of Canaan. And during this time, si Joshua tigulang na. Kagluyag lang gid niya siguraduhon nga mga Israelites magmatutong gid sa Ginoo even after si Joshua magdaliwan sa ila. Amun ang background diri. So una nakita natin ang choice, the choice sa verse 14 to 18. So grabe ang choice, no? What choices were the Israelites asked to make? Amuna nga dapat mga lagad gid sila. In sincerity and in truth, magkabuhi sila minadlukon sa Ginoo kag put away the gods, okay? Which your father served on the side of the flood and in Egypt, kag mga lagad gid sila tuod sa Ginoo. So, ano ang ilang response sa pag-challenge din ni Joshua sa ila? Maayo man lang response, di ba? Pero na-base ato sa ilang response sang ano ang ginhimo sa Ginoo para sa ila. Ang muna ang nasapuan nato last time na ini na pag-choose nila nga magsunod sila sa Ginoo daw gaduwa-duwagin si Joshua. Daw wala yadigin baton ang quick response sa mga tao. And naaini nga good basis for choosing God. Daw medyo gapang alang-alang si Joshua sa response sa mga katawan diri. So ang punto, last time nga nakita natin, nga remembering what God has done for us, nag-remind ini sa aton of God's love. Of course, maayo gid na, di ba? Wala sing malain dira. But when we commit to follow God and serve Him, it is not enough to base it on what God can do for us. Dapat it should be based on who He is. Amun ang punto diri ni Joshua. Kag wala niya na nakita sa response diri sa mga katawhan sang Diyos. Ginapaintindi din ni Joshua nga ang Ginoo, Ginoogid. Siya ang creator worthy sa aton nga pagdayaw kag sa pagsimba, kag aton total allegiance. So dapat we should seek to know what He is like, kag we must live accordingly, ha? Kaya mag-serve kita sa Ginoo because of love. Ano lang lesson nga ma-learn naton? Last time, sang nakita naton diri sang choices ang ginhimo sa mga Israelites nga daw gapang alang-alang gid si Joshua sa mga response sa mga Israelites. Di karon, ano ang natabo diri? Ha? Again, bago naton lang tawon, kita anay. When we come to God, do we usually think of what we can get from Him? Or what He is like and how we can know Him and love Him and serve Him? Oh,
ano ay han imo sabat dira abyan utod kun ikaw ga pamati subong, ha, kung magpalapit kita sa Ginoo base aton paminsaron amo ini nga daw gasimba ka tuod sa Dios pero lain imo motibo, ha, kabay pa nga hindi amo na nga may mga lain ka nga motibo or ga take advantage ka sa ministry o kung sa mga kauturan, okay, na hindi na base ang imong pag-alagad sa Ginoo, na base lang sa tao, tibudlay na kun amo nang aton nga pag-alagad sa Ginoo. Te si Joshua kilala gid yung mga tao diri, gapang duwa-duwa gid siya. Te ano ni ang maler naton diri subong? Now look at verse 19. Ano diri ang character traits sang Ginoo nga gin-stress ni Joshua? Ano diri ang meaning sang Holy God? Ha? Ano ang meaning sang God as a Holy God? A jealous God? Ano da siling sa verse 19, no? And Joshua said unto the people, ye cannot serve the Lord, for he is an holy God. He is a jealous God. He will not forgive your transgressions, nor your sins. Grabe si Joshua, no? Tribling a leader. Ginapasipto yagid maayo ang mga katawan sa Ginoo. So ginatagaan niya gid sang emphasis diri ang character sang Diyos. So anong meaning sang God as holy God, a jealous God? Ha? Why did he stress them and how does it apply to us? Okay? So again, God is holy. Anong butsi ganon? Hence we should also be holy and not sin. Amo na ang punto dra ni Joshua sa ila. Inreminded ni Joshua nga balaan ang Diyos. So kung balaan ang Diyos, dapat kita magkabuhi nga mangin balaan man. Kag hindi kita magpakasala. Kay kung nagpakasala kita, kag nagatabon pagid sang sala, tapos gid kita da. Nagakuno-kuno na lang kita sa atong pag-alagad sa Diyos. We should have a proper fear or reverence of God. Dapat amoy ni, kay kung may kahadlo ka sa Diyos, hindi kagin maghimo usang sala. Hindi kagin magbinutig. Ha? Ay, kabudlay. Ay, grabe. Nalipat ikaw nga ang Diyos balaan? Hindi natin mahampangan ang Ginoo. Diyan mo nang ginapasipto din ni Joshua sa ila. Ginapahangop yun ni. Ang Diyos balaan, ang luwasin na. God is a jealous. God is jealous, God. So anong kahulugan? He wants us to be faithful to Him instead of prostituting ourselves to foreign gods. Dapat ya ginuulang gid ang aton niya alagaron nga tudtud. Hindi na tayo magahimo pa sang iban pa nga mga butang nga hindi makapahimaya sa Ginoo. So gani, gin-emphasize naman ni last time, anything that has come important in your life, yung tawag yun mga foreign gods mo, basta wala na center sa kabubuton sang Diyos, kag nga aton nga pag-alagad, hindi na ya sa Ginoo, lain na, ate, nang-induce mo na. That becomes, you know, your vices also. So, budlagid. Kagang jealousy is usually understood to be a negative trait. Di ba? Pero why is God described as jealous? Mentioned rin ni Joshua sa verse 19. Now, ang jealousy for the sake of one's own self-interest is bad. But if it relates to the faithfulness of a firm covenant or agreement, it is not bad. Huh? For example, if a man and a woman are merely friends, it is not right for the man to feel jealous if the woman entertains the attention of another man. Hindi bala? Pero kung married na sila, ang husband, of course, may right feeling siya nga mag-jealous siya if the wife is unfaithful.
kag mag-commit pa gid sang adultery with another man, ate ilain na gid. Sa mo na ang punto diri. In other words, mga abyan, kag mga kauturan, when we commit to serve God, it is a firm covenant. It is a firm covenant. Hindi na yung langulango yan, nag-sumpa ka na sa Ginoo. Kag kung imo na utdon, kag mag-violate ka sa imong promesa, sa imong covenant, dira sa Ginoo, nga nag-commit ikaw, kag nag-serve ka other gods, hindi ng Ginoo, we are committing spiritual adultery. Amo nang silang sang pulong sang Diyos. Ha, makonekta ni sa Jeremiah 13:27. Gani purti ni ang verse 19 nga gina-emphasize ni Joshua sa mga katawhan sang Diyos. Firm commitment. Grabe no? Hindi nilangulango abiyan utod. So one reason it is important for us to remember that God is a jealous God. Ha? God is a jealous. God is because we oftentimes want to serve God and other gods at the same time. Amo ginang subo-subo nga sa pagpangabuhi, sa pag-alagad sa Ginoo, tuod gisimba gid man ta sa Ginoo, pag gisimba man kita sa lain nga pamaagi. Daw hindi bala bug-os kag sinsiro sa atong nga pag-alagad sa Ginoo. Muna nga, some of us call ourselves Christians but love money so much, we resort to tax evasion and other unethical means to accumulate more money. Ang iba man nagasiling that our priority in life is God, but spend most of our time and energy pursuing career advancement to the exclusion of serving God and helping people. Tindi na yan mo. God is a jealous God. Nilaan kita ang ginuusin na. Gahambal kita nga Christian kita. Pero wala na ito nangin priority ang ginuusin sa itong kabuhi. Dito kaya sa imong negosyo, sa imong karir, sa nga trabaho mo. Overtime ka lang, overtime. Why ka na time sa Ginoo? Ay, kasubo, no? Nadamo mga Kristohanong kaka-fail sini nga klase nga pagpangalagan. So again, I hope di ni nagapanumdum, nagasabdong sa imo abyan, ha? Marimainan kita sa pulong sa Ginoo. So what did Joshua say? The consequences will be if the Israelites forsake the Lord and serve foreign gods. Look at verse 20, sa Joshua 24. If ye forsake the Lord and serve strange gods, then he will turn and do you hurt and consume you after that he hath done you good. Ay, grabe ng verse 20. Hindi lang ulango ni. Terrible ni ang konsekwensya at ihatag sa Ginoo. So, how did the people respond? Sang paghambal din ni Joshua sa ila? Look at verse 21 and 22. And the people said unto Joshua, nay, but we will serve the Lord. And Joshua said unto the people, ye are witnesses against yourselves that ye have chosen you the Lord to serve him. And they said, we are witnesses. Mabuerte, maayo man, no? Ay, grabe abyan, no? Ano ayhan ang kahulugan dari. So again, how important is it to make a firm commitment to God? Amo nang dako nga pamangkot. What are the practical effects if we do and if we don't? Te, if we don't make a firm commitment, we will always waver. It is very easy for the world or kung foreign gods to pull us away from God. If we make a firm commitment with our mind and will, and our actions will follow. Huh? So, gani ini atun pagtuon, hindi lilango-lango. Grabe ini nga pagpanumdum sa Ginoo sa ato. Okay? So, since limitado atong tion, patayuno nato ni atong pagtuon sa dasun naman natong nga broadcast. Ha? Tapusun ta ni next natong nga pagpamalandong. Gani, salamat kita sa pagpanumdum sa pulong sa Diyos sa aton sa siningat yun. Dalayaw nilang ginuos ang iyang pulong.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Ang nauna nga libro sang Kronika, Chapter 26. Ang mga gwardya sang mga puertahan sang templo. Amo ini ang mga grupo sang mga gwardya sang mga puertahan sang templo. Halin sa pamilya ni Cora, si Michelemia, nga anak ni Cory, nga miyembro sang pamilya ni Asaph, kag ang pitoniya ka anak nga lalaki, nga sila ni Zacarias, ang kamagulangan, dayon si Jediel, Zebadia, Jatniel, Elam, Jehohanan, kag Elehoenai, kaupod man si Obed-Edom, kag ang waluniya ka anak nga lalaki, nga sila ni Shemaya, ang kamagulangan, dayon si Jehozabad, Joa, Sakar, Netanel, Amiel, Isakar, kag Piolitay. Ginpakamaayos ang Dios si Obed-Edom. Ang kamagulangan nga anak ni Obed-Edom, nga si Shemaya, may mga anak nga lalaki nga mga pangulo sang mga pamilya, tungod kay may mga abilidad sila. Sila amo si Otni, Rafael, Obed, kag Elzabad. Ang ila paryente nga si Elihu, kag si Semakia, may mga abilidad man. Sila tanan ang mga kaliwat ni Obed-Edom. Sila kag ang ila mga anak, kag mga paryente, may ikasarang kag abilidad sa pag-ubra. Ang ila kadamuon, 62 tanan. Ang 18 ka anak, kag paryente ni Michelemia, may mga abilidad man. Si Hosa, nga halin sa pamilya ni Merari, may mga anak man. Ginhimo ni Hosa si Shimri, nga pinakapangulo sang ila pamilya, bisan indi siya ang iya kamagulangan nga anak. Ang ikaduha kay Shimri, amo si Hilkia. Ang ikatatlo, si Tibalia. Kag ang ikaapat, si Zacarias. 13 tanan ang mga anak kag mga paryente ni Hosa, nga mga gwardya sa puertahan sang templo. Gingrupo ang mga gwardya sang mga puertahan sang templo suno sa pangulo sang ila pamilya. Kag may mga katungdanan sila sa pag-alagad sa templo sang Ginoo, pareho sang ila kapareho nga mga leweta. Naggabot-gabot sila kun sa diin nga puertahan ang pagagwardyahan sang ila mga pamilya, pamatan-on man o kuntigulang. Ang sa east nga puertahan, nagabutan ni Shelemia, kag ang sa north nga puertahan, nagabutan sang iya anak nga si Zacarias. Ining si Zacarias, maalam nga manuglaygay. Ang sa south nga puertahan, nagabutan ni Obed-Edom, kag ang iya mga anak, gintugyanan sang mga budiga. Ang sa west nga puertahan, kag ang puertahan sang alagyan pataklad sa templo, nagabutan ni Shupim kag ni Hosa. May turno sila sa pagbantay. Sa east, anom kagwardya ang nagabantay kada adlaw. Sa north, apat. Sa south, apat. Kag sa kada budiga tagduha. Sa west, apat ang nagabantay sa alagyan pataklad sa templo. Kagduha ang nagabantay sa ugsaran. Amo ina sila ang grupo sang mga gwardya sang mga puertahan sang templo nga mga kaliwat ni Cora kag Merari. Ang mga tresorero kag ang iban pa nga mga opisyal. Ang iban nga leweta amo ang gintugyanan sang mga bodega sang templo sang Dios. Lakip na ang mga bodega sang mga butang nga ginhalad sa Dios. Sila dan kaliwat ni Gershon kag amay ni Jeheli. Ang iban sa mga kaliwat ni Ladan, mga pangulo man sang ila kaliwat. Ang mga anak ni Jeheli, nga si Zetam kag si Joel, amo ang gintugyanan sang mga bodega sang templo sang Ginoo. Amo ini ang mga opisyal nga halin sa mga kaliwat ni Amram, Ezhar, Hebron, kag Uzeel. Halin sa mga kaliwat ni Amram, si Shebuel, nga kaliwat ni Gershom, nga anak ni Moises. Amo ang pangulo nga opisyal sang mga bodega sang templo. Ang iya mga paryente nga mga kaliwat ni Eliezer, amo sila ni Rehabia, Jeshaya, Joram, Zikri, kag Shelomet. Si Shelomet, kag ang iya mga paryente, Amo ang gintugyanan sang tanan nga bodega sang mga ginhalad ni Haring David, sang mga pangulo, sang mga pamilya, sang mga commander sang linibo kag ginatos nga soldado, kag sang iban pa nga mga commander. Ginhalad nila ang iban nga nakuha nila sa inaway para gamiton sa templo sang Ginoo. Si Shelomit man, kag ang iya mga paryente, ang nagaasikaso sang tanan nga ginhalad ni Propeta Samuel, ni Saul nga anak ni Kish, ni Abner nga anak ni Ner, kag ni Joab nga anak ni Zeruya. Ang iban pa nga mga ginhalad, ginasikaso Manila. Halin sa mga kaliwat ni Ezhar, si Kenania, kag ang iya mga anak nga lalaki, nga mga administrador, kag mga manughukom sa Israel. Wala sila nagatrabaho sa templo. Halin sa mga kaliwat ni Hebron, si Hashabiah, kag ang 1,700 niya nga mga paryente nga may mga abilidad. Gintugyanan sila sa pagdumala sang mga kadutaan sa west sang suba sang Jordan. Sila ang nagaasikaso sang mga buluhaton sang Ginoo kag sang hari sa sina nga lugar. Si Jeria ang pangulo sa mga kaliwat ni Hebron suno sa listahan sang ila mga pamilya. Sang ika-40 nga tuig sang paghari ni David, ginusisa ang mga listahan. Kag nadiskubrihan nga may mga kaliwat si Hebron sa Jaser nga sakop sang Gilead. Kag ini sila may mga abilidad. Si Jeria may 2,700 kapariyente nga may mga abilidad kag mga pangulo sang mga pamilya. Sila ang ginpadumala ni Haring David sa mga kaliwat ni Reuben, Gad, kag sa katunga nga tribo ni Manase. Kag sila ang nagaasikaso sang tanan nga buluhaton sang Dios, kag sang hari sa sina nga mga lugar.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
2: Ang nahauna nga libro sang Kronika, Chapter 27. Ang mga opisyal sang mga soldado. Amo ini ang lista sang mga pangulo, mga commander, kag mga opisyal sang mga Israelinhon nga nagaalagad sa hari bilang mga manugdumala sang grupo sang mga soldado nga nagaalagad sing isa ka bulan kada tuig. Ang kada grupo may 24,000 ka soldado. Si Jashobiam, nga anak ni Zabdiel, amo ang commander sang mga soldado sa nahauna nga bulan. May 24,000 ka soldado sa iya grupo. Kaliwat siya ni Perez, kag pangulo sang tanan nga opisyal sang mga soldado sa nahauna nga bulan. Si Duday nga kaliwat ni Ahua, amo ang commander sang mga soldado sa ikaduha nga bulan. May 24,000 ka soldado sa iya grupo. Si Miklot, amo ang pinakamataas niya nga opisyal sa iya grupo. Si Binaya nga anak ni Jehoyada, nga pare, amo ang commander sang mga soldado sa ikatatlo nga bulan. May 24,000 ka soldado sa iya grupo. Ining si Binaya, amo ang maisog nga leader sang 30 ka maisog nga mga tinawo ni David. Ang iya anak nga si Amizabad, amo ang pinakamataas niya nga opisyal sa iya grupo. Si Asahel, nga utod ni Joab, amo ang commander sa mga soldado sa ika-apat nga bulan. Ang iya anak, nga si Zebadia, amo ang nagbulos sa iya. May 24,000 ka soldado sa iya grupo. Si Shemhot, nga kaliwat ni Ezra, amo ang commander sa mga soldado sa ika-5 nga bulan. May 24,000 ka soldado sa iya grupo. Si Ira nga anak ni Ekish, nga taga Tekoa, amo ang commander sa mga soldado sa ika-6 nga bulan. May 24,000 ka soldado sa iya grupo. Si Helez, nga taga Pilon, nga kaliwat ni Ephraim, amo ang commander sa mga soldado sa ika-7 nga bulan. May 24,000 ka soldado sa iya grupo. Si Sibikay, nga taga Hosya, nga kaliwat ni Zera amo ang commander sa mga soldado sa ikawalo nga bulan. May 24,000 ka soldado sa iya grupo. Si Abiezer, nga taga-Anatot, nga kaliwat ni Benjamin, amo ang commander sa mga soldado sa ikasyam nga bulan. May 24,000 ka soldado sa iya grupo. Si Maharay, nga taga Netofa, nga kaliwat ni Zera, amo ang commander sa mga soldado sa ikanapulo nga bulan. May 24,000 ka soldado sa iya grupo. Si Binaya nga taga Piraton, nga kaliwat ni Ephraim, amo ang commander sa mga soldado sa ika-11 nga bulan. May 24,000 ka soldado sa iya grupo. Si Hilday, nga taga Netofa, nga kaliwat ni Otniel, amo ang commander sa mga soldado sa ika-12 nga bulan. May 24,000 ka soldado sa iya grupo. Ang mga opisyal sang mga tribo sang Israel. Amo ini ang mga opisyal sang mga tribo sang Israel. Sa tribo ni Reuben, si Eliezer nga anak ni Zikri. Sa tribo ni Simeon, si Shephatiah nga anak ni Maaka. Sa tribo ni Levi, si Hashabiah nga anak ni Kemuel. Sa kaliwat ni Aaron, si Zadok. Sa tribo ni Judah, si Elihu nga utod ni David. Sa tribo ni Isakar, si Umri nga anak ni Mikael. Sa tribo ni Zebulon, si Ishmaya nga anak ni Obadias. Sa tribo ni Naphtali, si Jeremot nga anak ni Azarel. Sa tribo ni Ephraim, si Hoseas nga anak ni Azazia. Sa katunga nga tribo ni Manase, si Joel nga anak ni Pidaya. Sa katunga pagid nga tribo ni Manase sa Gilead, si Edo nga anak ni Zacarias. Sa tribo ni Benjamin, si Jaasiel nga anak ni Abner. Sa tribo ni Dan, si Azarel nga anak ni Jeroham. Sila ang mga opisyal sa mga tribo sang Israel. Sang ginsinsos ni David ang mga tawo, wala niya ginlakip ang mga wala pa nagaedad sing 20 katuig tungod na

0: usang hari. Si Jonathan, nga anak ni Uzziah, amo ang nagadumala sa mga budiga, sa mga distrito, mga banwa, mga baryo kag sa mga tore. Si Ezri, nga anak ni Kelob, amo ang nagadumala sa mga nagaubra sa uma, sang hari. Si Shemi nga taga Rama, amo ang nagadumala sa mga talamnan sang ubas sang hari. Si Zabdi nga taga Shepham, amo ang nagadumala sa mga ubas kag mga bino sang hari. Si Baal-Hanan nga taga Gider, amo ang nagadumala sa mga kahoy nga ulibo kag si Komoro sa mga bulubukid sa west. Si Joash amo ang nagadumala sang mga talaguan sang lana sang ulibo. Si Shetray nga taga Sharon, amo ang nagadumala sang mga baka nga nagahalab sa Sharon. Si Shafat nga anak ni Adlay, amo ang nagadumala sang mga baka sa mga kapatagan. Si Obel nga Ismaelenhon, amo ang nagadumala sang mga kamel. Si Jedeya nga taga Meronot, amo ang nagadumala sang mga dangki. Si Jazez nga Hagarnon, amo ang nagadumala sang mga karnero. Amo ini sila tanan ang mga opisyal nga nagadumala sa mga pagkabutang ni Haring David. Si Jonathan nga tiyo ni Haring David, amo ang iya manuglaygay. Isa siya ka maalamon nga tawo kag manunulat. Si Jehiel nga anak ni Hakmoni, amo ang manunudlo sang mga anak sang hari. Si Ahitofel ang isa pa ka manuglaygay sang hari. Si Hoshay nga Arkanon, malapit nga abyan sang hari. Sang mapatay si Ahitofel, ginbuslan siya ni Jehoyada, nga anak ni Binaya, kag ni Abiatar. Si Joab amo ang commander sang mga soldado sang hari.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Well, damo nga taong way makabalo sini. Pero wala kita sang matago sa Diyos. Amen. Amo nang kamatuoran utod. Mo nang ginahangkat ko ikaw abyan. Nga talikdan mo ang imo sala, hinursulan mo ni. Kag magkadto ka sa Ginoo, ngayo ka patawad sa iya. I-claim ang gahom sang ihamili nga dugo ang makahugas sa imo. Mga sala, kag subong man, agda si Jesus nga magsulod sa imo. Tagipusoon. Nagapasalamat kita nga ang Ginoo wala nagbiyas ning iya nga alagad nga hari. Nga ginpabayaan siya sa iya sitwasyon sang pagpakasala. Nawala gid kita sang hint diri mga utod, although naghimo kita sang pila ka pagpanalawsaw, kun pila ka mga inadlaw ang nagliligad. Antes nga ang Ginoo nagpadala sa kay prophet nga Nathan agud nga maghambal sang parable kag magdala sang sabdong sa kay King David. Utod di amo ina, no? Kuha naton dayon sa mga leksyon bala. Wala gid sa aton nga magpabugal sang aton kaugalingon sa tubangan sang Ginoo nga magsiling kita. Indi gid kuya pastor madutlan sa pagpanghikot sang yawa ukon maguyod niya sa pagpakasala. Abyan, indi ka magsiling sina. Mas maalam kag mas gamhanan ang panulay ang kaaway sang Diyos kag naton nga makristohanon kun ikumparatang aton nga pagtindog sa iya. Kun indi lang sa presensya sang balaan nga espiritu nga nagapuyo sa aton ang ikatatlo nga persona sang Diyos, wala agad kita mahimo sa iya. Amen? Amuna, wala agad kita mahimo sa panulay. Apang nagapasalamat kita, nga ginsiling man diri sa aton Biblia, dako siya nga yara sa inyo, sang sa iya nga yara sa kalibutan. Gapasalamat kita sina. Nga ang balaan nga Espiritu subong ikatatlo nga persona sang Diyos, mas dako siya kontra sa panulay nga ginatawag Diyos sang sining kalibutan. Amen. So wala gid sa aton nga mga tumulo ang magpabugal. Subong sang insiling ni San Pablo, nga i-consider ninyo sa nagatindog kamo kay basi konsulayon man kamo kag mapukan. Siling sang 2 Samuel chapter 12. Ginpadala sang Ginoo si Nathan nga propeta kay David. Si Nathan nagkadto sa iya kang nagsiling, may duha ka mga tawo nga nag-istar sa isa kabanwa. Ang isa manggaranon kag ang isa imol. Ang manggaranon may madamo nga mga baka kag mga karnero. Samtang ang imol may isa lang kakordero nga iya ginbakal. Ginasagod niya ini kag ginpadako sa iya balay upod sa iya mga kabataan. Iya ini ginapakaon sa iya kaugalingon nga pagkaon, kag ginapainom sang iya kaugalingon nga kupa. Kag iya ini ginasabak-sabak, purti nga pagpalangga, ano? Para sa iya ang kordero daw, pariho nga bata niya nga babay. Sang isa kadlaw, may bisita nga nag-abot sa balay sang manggaranon. Ang manggaranon nga tawo, hindi luyag nga mag-ihaw sang iya kaugalingon nga mga sapat. Agud nga ipakaon sa iya bisita. Sa baylo, ginkuha niya ang kordero sang imol nga tawo kag ginluto ini para sa iya bisita. Si David na agi gid sa tawo nga manggaranon kag nagsiling, ginasumpa ko sa buhi nga Dios nga ang tawo nga naghimo sina dapat patyon. Dapat siya nga magbayad sing apat kapilo sang iya ginkuha tungod sining iya ginhimo nga wala sing patugsiling. Mga utod, tama gid ka klaro ang istorya. Nagbasa ako sa isa ka familiar nga Ilonggong version. Agud nga maintindihan naton. Nga tinakita naman ninyo ang parable ni Prophet Nathan. Kag ang unod sang iya parable, nagahambal sang pila ka mga bagay nga akon dayon masaghaw o kinahauna. Ang kadalok sa tagipusoon sang tawo. Kita nyo ni mga utod, sa madamo nga mga bisis, amo gid iniman ang ginatunaan sang nagasanga-sanga kang nagatubo nga damo nga pagpakasala o kon krimen nga ginahimo sang tawo nga makasasala tungod kay dalok-dalok siya sa mga bagay nga wala sang pagkakuntinto sa iya kaugalingon. Husto?
Kung dalo ka sa mga pagkabutang, dalo ka sa puder, dalo ka sa influensya sa sining kalibutan, may tao gani nga mag-attempt, nga mangagaw o kung mag-share dira sa imo, malamang ang una-huna mo dayon, hindi ni siya magdugay sa kalibutan, ipapatay mo na lang na. Amo nang klaro nga bagay, utod. Hindi bala? Di para masulo ni David si Bathsheba, nga hindi man to'y asawa, inagaw niya malang to sa kay Uriah, ginupapatay ang gituod. O tiga pasalamat kita sa Ginoo nga yari. May mga alagad siya nga nagahambal sing honest kag diritsuhan nga mga pulong sang Ginoo. Sa mga tawo, pareho sa imo, pareho sa akon. Agud nga hindi kita maglain, kundi makorihiran kita kag mapabalik ang aton liwat nga banas nga insakto dira sa Dios. Mga utod amo iniay. Kung may mga tao gani nga honest nga maghambal sang imo sala, hindi ka mangakig o kung hindi ka magdefensa. Kabalo ka mo ang isa sa masinyalis sang hamtong nga tao, whether ari ikaw ya nagaalagad sa gobyerno o kung whether ikaw ara nagaalagad sa imo profesyon o kung sa simbahan. Nga kabalo ka magbaton sang imo sayop. Nga nabalaan mo, of course, nga sayop, kag kabalo ka man magbag-o sang imo, dala nun. Tinagapasalamat kita nga si David Re, wala naman nagbalibad, kundi nag-ako sang iya ko galingon niya, ikaw na nga tawo. Dumduma lang David sang una, kung ano imo sitwasyon, ginkwa ka sang Ginoo, kag mangin manugbantay kag pangulo ka sang bugos nga pungsod sang Israel, apang anong imo ginhimo? Nag-andar ang kadalok sang imo tagipusoon, kagang isaya nga asawa to sang imo nga pinakatampad man nga soldado, ginkuha mo. Kag nagsiling siya sa kay Nathan, pangamuyo sa Dios nga mapatawad ako, nagahinulson ako. Amen. Amo na utod ang tunay-tunay nga leader. Amo na utod ang tunay-tunay nga lalaki kung sa aton pa. Di ba? Nga kabalo siya mag-ako sa niya sala, kagkabalo siya, magsiling nga sorry, nagahinulsul ako, baguhon ko ang akon dalanon. No sa aton kultura bala subong, nga magsiling kaya sorry, do ato balang daw wala ka na sang kusog, do maluya ka na, do atong nagbuhin ang imo pagkatawo, sayop ina utod, amo ni siya sa pulong sa Ginoo. Good leaders know how to acknowledge their sin or their faults, and they're willing to change for good, mga utod. Salamat kita sini. Ano pa ginangako nakita, hindi lamang ang greed, kundi ang cruelty. Ang kapintas, di kung sa bagay, anong paabuton mo sa tao nga sakon, kundi mamintas siya tudo. Mangdaog-daog, kung ano nalang abahin, coercion, threatening, may pahugon ka, o kung ano nalang mga bahin nga himuon niya sa mga tao nga nagasalungat o kung nakita niya nga supak sa iyang gusto. Ti-imagina niyo, di ba, mga utod? Siling sang parabol, pag-abot sang bisita sining manggaranon nga tao, wala siya nagkuha to sa iya damo-damo nga mga kasapatan. Kunigin kuha niya to yung awahaw nga kordero sa tong imol nga tao. Ti kabaluko nga wala ito ginkuha nga asindal adibi. Kipalangga gani isang panimalay kag siling sang pulong nanginbahin na sang ila panimalay kag inkabing niya na nga daw bata niya nga babayi. Dakong posibilidad mga uton nga sa papwersa ginagaw niya to. Wala kita kabalo kung ano ang reaksyon sang sininga panimalay. But I do believe mga utod kung iaton nga tauturo ng istorya posible nagahibi ang mga katauhan sa itong panimalay nga ang ahaw-ahaw lang nila nga ginasagod-sagod nga puwerte kapalangga ang kordero, ginkuha sila to bangan, kagkabalogin sila to nga patyon to kag-ihawon. You see mga utod? Tiyan mo na kapintas. Ti si David nangin guilty ni. Kay hindi niya madala sa istorya nga para tabunan niya ang yasala sa linya sa kay Uriah, puli ka to sa inyo. Kag maga enjoy ka sa imo asawa. Sila niya, paano ko mag-enjoy kang mga upod ko ato sa pakigiawayan? Pilagid ka bisis nga ginhambalan siya ni King David, pero wanya na ginimo. Nakita na akong balang katampad sini nga soldado.
nga handa ko magsakripisyo sa akon kaugalingon nga kalipay, handa ko magsakripisyo sa akon kaugalingon nga comfort. For the sake sa akon pungsod, kag for the sake sa akon kapdanan, amo nang tuduod nga amigo, amo nang utuduod nga utod. Hindi ba labian? Tiyanong natabo, nagsulat na lang si David kaginhatag to sa kay Joab sa general kanagsiling ibutang si Uriah sa pinakaunag isang gira. Tingod ipatay, amo ni utod. Amo ni pila ka mga ingredients sang pagdistinguir na ni Prophet Nathan sa kay David. David, nakita kong kadalok sang imo tagipusoon. David, nakita kong kapintas sang imo kabuhi. Titanawa, ginagaw mo ng asawa ni Uriah, ginpapatay pa nimo siya. So ginhambal ko sa naligad mga utod nga nagbunga ng ilang adulteros nga relasyon ni David kag ni Bathsheba, na patay na ding ila bata. Tiyamak mo na inusinti nga bata, nadali pa sang ilang pagpakasala. No, ti ano therefore ang mga leksyon aton nga makuha sa sininga adlaw sa aton pagtuon. Okay, number one, para sa aton nga nagahambal sang pulong sang Ginoo, nagatindog kag naga-advocate sang kamatuoran, di kita mahadlok. Utod, ang Diyos magapanalipod sa aton. Kung kabaylo gid man amo ang pagpakamalaot sang tao, o kun ang pag-utas sang aton kinabuhi, nagatindog kita sa kamatuoran mga utod, apinan ka sang Diyos. Amen. Ikaduha, kag sa aton abyantanan, ilakip ko na lang aton ko galingon. Hambalan gani kita sang aton kapaltahan nga kabalo kita nga tuod, hindi ka na mangaking. Batuna ini nga may pagpaubos, hinulsuli ang imo sala, kag baguha ang imo dalanon. Amen. Ang Diyos puno sang grasya, mapatawad niya ikaw. Amen. Well, momentarily paalam na kita sa inyo. Balik kita sa sunod nga kahigayunan. Ini sa gyapon ng Hour of Hope upod sa kay Pastor Daniel Salcedo kag Hinubaan Baptist Church. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Mayugid nga adlaw liwat sa inyo tanan mga kauturan. Salamat sa bag-o naman nga pribileyo nga ginhatag sa aton nga Ginoo nga kundiin makapamalandong kita sang balaan niya nga pulong. Sa liwat, ininyo ko boss nga lagad, Pastor Junvic Regalado. Welcome sa aton nga programa 1233 DYVS. And at the same time, sa Dan Banwa Gospel Radio diri sa Kabangkalan City. So mga kauturan, aton padayunon sa pagpamalandong nanungod sa aton nga pinalangga kag aton nga manluluwas amo si Ginoong Hesukristo. So diri bla sa Philippians chapter 2 verses 6 to 7 akon diri pagbasawon, who although he existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped, but emptied himself, taking the form of a bondservant and being made in the likeness of man. Ang Ginoo magapakamayo sang pulong niya. Diri mga kauturan sa Book of Philippians, aton ini ma-appreciar kag ma-learn na kundiin iniblang mga taga Pilipay ng mga katawahan, grabe ilang sincerity sa pag-alagad yun sa Ginoo. Umayara pa blang letter si Apostol Pablo nga why siya isaway o kon grabe nga pangakig o rebuke amo gidini ang nga letter nga Philippians. Ito yung mga katawahan dito kung mabasa natin diri sa may verse 3 of chapter 1, I thank my God upon every remembrance of you, always in every prayer of mine, making requests for you all with joy. Moreover, diri makita natin yung si Apostle Pablo, grabe man iyang pagpasalamat sa ila, pagpangamuyo man sa ila kay nag-support gid ini sila sa likuton sa Ginoo. Sang sa tion nga ini si Apostle Pablo nagpadayon sang pagpangdaog kalag sa iban nga duog. Kagkaron, pag-abot diri sa may chapter 2, kanami kay ang iyang nakitaan diri sa taga Pilipay, grabe ang ilang paghigugmanay and unity. Kag diri bla sa may chapter 2 verse 1, therefore if there is any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship with the Spirit, if any affection and mercy, fulfill my joy by being like-minded, having the same love, being of one accord of one mind. Kaya mo gini na-obserbaran ni Apostol Pablo nga ini nga mga katawan dira sa may Pilipay, aragid ang ginatawag balang pag mapinaubuson. Oh. Amo na ba na? Unity through humility. Nah. Kaya nga aamun ini sila nga nangin manami ang ilang testimony kag na bless si Apostle Pablo sila kaboy tuwod kay ginatulok nila always kag ginabutang nila sa ila tagipusoon si Ginoong Hesukristo bilang modelo nila. Di ang nami diri kay remind pagid sila ni Apostol Pablo, let this mind be in you. Na hindi ni saya mind sa kung sino nga mga tao dira, kundi this is the mind of the Lord Jesus Christ. Di last time ato nini nga pamalandungan, gintunan nga the mind of humility, ang attitude, ang character ni Ginoong Hesukristo. Thinking yourself as unimportant, oh? Kagina tulok mo ang or ginauna mo ang iban. But anyway, speaking bala no sa ginatawag nga or ang definition sila, it doesn't mean man nga wae mo nag na value imo kagalingon na. Syempre, you learn to take care of yourself. Ara mangyapon ang self-awareness, kabalo ka kung ano ginaubra nimo. Pero ang gina-point out dere is that ginauna mo ang Ginoo. Ginauna mo ang iban and then last na lang gid ang imong self. And this is what Jesus did to all of us. Sangari siya diri sa kalibutan. So this is the mind of the Lord Jesus Christ. Pag-abot diri sa my verses 6 to 7. Makita natin diri abyan ang inatawag nga servanthood. So si Jesus hindi lang ni tawag nga nagpaubos lang sa kundi may specific gid la diri nga ginhimo gid sa. Jesus not only gave up his divine privileges when he emptied himself, but he also became a servant. Grabe ini abyan nga transition when it comes sa position. Just imagine, ha? Ginaludhan ka sa mga anghel in Isaiah chapter 6. Gina-acknowledge ka, holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Grabe ni sabihan nga pag-exalt sa kay Ginoong Hesus. Ang mga anghel hindi makatulok sa iya. Ginkobera nila ang ila kaugalingon tungod kay hindi sila makatulok sa himaya sa Ginoo. Kay portini sa ka silaw. Kagrabe ang pagtahod sa iya. He is the King of Kings and Lord of Lords, di ba? Pero how come nga inibla nga ginatahod sa mga anghel, ginaludhan, nagpaubos sa iya kaugalingon? He became a servant. Hindi lang niya servant, kundi the form of a bond servant. Tinibla nga pagka servanthood ni Jesus Christ, hindi lang ni saya tawag daw nag change ka lang niya sang apparel mo or imong costume. This is not just external, kundi internal ni saya nga down to earth, to earth gid siya. And took the role of a bond servant or bond slave na. Di ang pamangkot kung slave si Jesus Christ, sino ang iyang master? Well, hindi ni saya tawag ngang master ya, tao. We know naman and we believe man sa inatawag na Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Three different persons but one God. They are equal nga when it comes sa nature nila nga sa pagka-Diyos, equal ina sila. They are one God, but when it comes sa ilang nga position kag function, different. So si Jesus Christ dire as a bond slave, ang iya diri nga master, amoy na ang Diyos nga may, nga kundiin gusto niya mag-submit, kag himuon niya ang kabubuton sang Diyos nga may sa iyang pag pakatao diri sa kalibutan. So amo ini ang natabo, no, nga Diyos ini siya nga nag pakatao 100% God and 100% human. So mga kauturan, hindi ni say again, no, sa external kundi but internal, that Jesus truly became a servant. Amo na lang siling ni or ang gin-predict ni Prophet Isaiah in Isaiah chapter 52 verses 13 to 14 na ini si Jesus Christ bilang isa ka Messiah mangin mag-suffer siya as a servant. Tiyan mo na, no, nga very unique gid katama ang attitude, even ang ginhimo ni Ginoong Hesukristo sa aton. Mga kauturan, sa una nga panimpo, kung ikaw isa ka ka band servant, hindi ka kapagusto. Subong nga panimpo, kung ikaw mayara ka nga amo, employer, o employee ka, o sulod balay, or sa iba na company, mayara ka pa na ya chimpoya para sa mga galingon. But sa to ka time, hindi na saya basta-basta ya mga pagusto ka. Kung halos pa lang pangimatyan mo, gigay mo nga amo. Na. Because ang loyalty, ang imo nga tiun, ang halos imo nga kabuhi, isubmit mo gid dira sa ila. Tini si Jesus, ang iya nga amo niya, ang Diyos nga may. Oh, he came here to fulfill the will of the Father. Muna nga, grabe ang kanta na bla, no? Kanami, inibla, nami ako din sa kanta bla. Ang lyrics bla, he abandoned his throne and his kingdom above. Grabe. To rescue a sinner like me. Sino man niya hari, abiyan niya, bayaan niya iya nga truno kag makadto sa mga rebellious ng mga tao man. Kag mag ano siya dito? Mag mangin slave. Sino man niya hari mag-ubra sina? Kaya ang iba niya, may bodyguard pa na gani, may mga soldado pa na gani, kung din magadto. But here comes the Lord Jesus Christ nga. Why niya na ginhimo? Ang ginhimo iya, no? Opposite. And this is the radical love of the Lord Jesus Christ. Mga bagay bala nga, out of his unconditional love, mga bagay nga mudlay kag daw imposible mo unsang tao pero ginhimo giniya. Ti dire in the form of a servant sang nagkare siya dire. We know that being God, he owned everything. Kaya siya man nagtugas ini nga kalibutan. But arablado ka ironic bla kay ti. He owned everything but he had to what? Borrow everything. Just imagine siyang nagpakatao siya, nagkari siya diri sa duta. Duhalos pa lang man daw. Dumambal mo lang nga daw, hindi iya nga kagpangayaw lang. Kay sanggin bata siya gani, hindi man to sa ila balay, huwag man siya sang balay. Oh? Maski ang boat nga ginasakyan niya daw, masiling mo daw, hindi lang daw, kundi hindi man iya, kahit may gapanagiyaman nga iban. Oh? Even ang dangke ito blang ay ang agin sakyan. Pwede laman siya tani makasakay sa nami ang kabayo. Pero dangke ito man ay ang agin sakyan. Oh. We know naman nga siyang nagtuga everything iyaman ni Jesus Christ. Pero the way how he live himself sa niya kalibutan mga kauturan. Ginapakita iya ang status niya nga simple lang. Kag hindi siya muna ka-materialistic na tao. Because ang iya nga goal is to what? To rescue us. Amo na bla no nga ang na-mention ako kang gina. Amo to ang simbolo sa ginatawag nga pagpaubos na. Ang iya nga triumphal entry, grabe na na. Grabe na na nga symbol of humility. So si Jesus diri as our savior, ang iya bala nga role no as a servant. Gin humble niya gidna sa iyang mga sumulunod sa Luke chapter 22 verse 27. I am among you as the one who serves. Nagkadto siya sa iban niya mga duog para magwali, magtudlo. Di, subong niya nga panimpo, magtudlo kaya. Mahal na iya. Gina, ano pa na ganyang oras? Gina, isip, kay ginabayran ka. Pero ang ginhimo din ni Jesus sa unaya is libre pa ni gani. Oh. Among you as the one who serves. Kagdamo ang mga katauhan, ang iyang aging servisyuan. Amo na blang buko mark mga biyan. It's all about servanthood. Ito si Jesus, nagahimo siya sa ministry or ministry, nagapang minister siya sa mga katauhan. May mga gamalasakit dito ang kinpang ayun niya. Dilibri lang na gani. Oh, because he is a great doctor. And through his miracles, damo ang mga katawan ang nakakilala sa sa iya. Amo lang nagaling eh. Di, iban. They came to follow the Lord Jesus Christ for the sake of miracles, yung makasaksi sila or kung ano mabinipisyuan nila. Pero may iban ganyan nga nag-follow sila kay Jesus because they want to learn and enjoy ang fellowship upod sa kay Kristo. Di, amo ni abyan sa kay Jesus Christ kanami nga kundiin nangin good example gid siya even sa pagwash sa feet sa iyang mga disciples and isa sa mga disipulo niya tinluan niya. Tinab lang nga practice ang una kay tigasanda lang man ang mga disciples kag ang mga katawhan sa una way patuyo boots siya. Every time may bisita nga may mag-abot part na sa iyang sang ilang culture nga ang mga servants tinluan nila ang tiil sa mga bisita na tinluan nila na. Di, isa sa mga naghimo sina amo si Jesus Christ. Kaya kung maglakat kaya sa unay, yabok na gida ka tama. Yabok. Di, makon mo, yabok ko ng tiil sa mga bisita. Di ka na mawya. Di, kundi ang ilagi na himo. Silaga tinlo. Na, di, ang role sina sa mga band servants. So, mga biyan, ang mga napang-mention ko sina, mga practices pa lang na. Wherein gin-adapt ka gin-ubragin ni Ginoong Jesucristo. Gabalo ka mo, isa sa mga matahom nga gin-himo ni Ginoong Hesus Kristo. Amo ang pag-submit gid sa kabubuton sang Dios nga amay. Sa time nga before siya gindakop, sang nangamuyo siya dito sa garden, di ba na-mention niya, "Father, kung pwede lang, let this cup pass away from me. Amo tublang cup of suffering nga hindi basta-basta ma lampuwasan." Di, we know naman nga si Jesus, na-anticipar niya naman ang matabo sa iya, kagkabalungin siya. Di, sa pagkatawhanon niya nalanggin, since he's 100% human, nakitaan niya kung ano'y naka grabe nga pag-antos. Kaya tiamoy ni siya mag-ako sa aton nga mga sala or ang pinas aton mga sala. Tinga nga siya gidaw because he is also 100% God. Kag-able siya magbayad sa pinas ang sala naton na munang kamatayon dito sa impyerno. Pero ang namin ang diri kay ti, diri pa lang niya sa duta, ginako na nangadaan ni Jesus Christ. Hindi niya gusto nga ikaw kag ako mag-suffer dito sa impyerno. Because the only attribute or characteristics ang Diyos nga ma-experiensyaan ng ginsang mga makasasala nga tinuga niya dito sa impyerno is what? His justice. God is just. His wrath na kakig lang ginsang ang Diyos. Tiway na dito niya sang second chance. Tiyan mo niyang natabo ang kaakig sang Ginoo na supposed to be i-pour out niya sa imo kag sa akon dito sa impyerno for all eternity, ha? Way na sa katapusan niya. Inabla nga kaakig sang Diyos, ginpautwas niya na gali sa kay Ginoong Hesus Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Both silingon, ina nga kabayaran sang sala na himo na ni Ginoong Hesus Kristo dito sa krus sa Kalbaryo 2,000 years ago. Grabe katama abiyan nga ginhimo niya para luwason ikaw kag ako. Kag ibalik kita sa aton manunuga. Nangin mediator gid saya between God and man. Kaya ang pagkatuan sini mga kauturan is to worship our Creator. To love our Creator above all. So this is the main purpose of the Lord Jesus Christ nga nagkari siya diri sa duta para manginbatay, to submit sa will sang Amay. Amo to bala part sang iya nga pangamuyo, "Not my will but yours be done." So sa servanthood galino, aragid number one ang ginatawag nga complete denial sa imo position. We know naman ang pagka-Diyos ni Jesus Christ, why na yan nadula ya? Sa position lang ya, nag-change lang siya ya. Madua makita natin diri ang complete obedience sa Master. Grabe katama. Kag nag-reflect inigli sa aton, no, ng mga katauhan. Ikaw lang nagkapamati sining adlaw. Base blaw ay kaparelasyon sa kay Ginoong Hesus Kristo as your Lord, your Master and Savior. Tandaan mo si Jesus nang inmatay siya sa cross para ikaw hindi na maka-experience ang kakig sang Diyos sa impyerno. Di si Jesus hindi lang pala napatay. Si katatlong adlaw na banhaw siya sa minatay. Kay ano siya? Diyos na. Diyos inisa. Di ang promisa bala sa Ginoo, kung hinulsulan mo yung mga sala, kagtuuan mo siya, batunon mo siya sa your Lord and personal Savior, nga siya na magadumala si mga kabuwi, di patawaron ka ginda niya. Kagmangin anak ka niya. As a result, may kabuwi kapag inyo waising katapusan. Abiyan, it's not all about religion or good works, good deeds nga mahimo naton para ipresentar sa blaton kagulingon nga righteous before God kay higko gitaya. Regardless of the status or the things you've done sa inyong kalibutan, mga kaayuhan nga ginhimo nimo, mayo man na. Ganyan kay ina nga mahinimuan ta sa tubahan sa Diyos, sobra pa na sa higko nga trapo. Kay higko gitaya sa tubahan sa Ginoo Japan. And the only righteousness nga maangkon lang gid naton sa na base sa standard sang Dios is pagilanggid sa kay Ginoong Hesus Kristo, because Jesus is 100% God, kag namit niya ina nga righteousness, because he is equal, he is 100% God. Kag kung batunon mo tuwan ta si Jesus, mangin righteous man kita. By faith lang gid saya. Tiyabiyan na muna, no? Nung suli mga sala mo kag batuna, tuwi si Jesus bilang isa ni mga kamanuluwas. Mga biyan, kang ginato na ginpamalandungan ang servanthood ni Jesus. Pero kabalukan mo sa may verse 9 direo. Therefore, God also has highly exalted him and given him the name which is above every name. Sa uli nga inadlaw, at the name of Jesus, every knee should bow, of those in heaven and those on earth and those under the earth. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Abiyan, temporary lang to yung ginimo ni Jesus Christ. Kayang iya nga pagka-Diyos, ang iya nga posisyon nga being master, aragyapan. Galing ang nami langit kay Jesus kay te, when it comes sa fulfillment sa kabubuton nga sang Diyos nga may, para maluwas kita, mahimaya ang Diyos nga may, ginhimo niya ginto. Ginhimo niya ginto. Te, sang natapos na tanan, ari, balik man siya giyapon sa master na. Kaya ang purpose bala siniabyan is ini nga mga katawan, kita nga mga katawan, ang purpose ini, arab lang ang mangin Diyos naton siya. Kagwaay na sang iban pa. I-restore niya bala ang aton niya pangunauna ang aton niya pagsimba, nga siya lang gidaton simbahon, siya lang gidaton himayaon. Kag hindi ato niya kaugalingon, kag kung sisin o dira nga tinuga diri sa kalibutan. Among ginang purpose. Ti, ang pamangkot, sino ang imo nga master subong? Sino imo ginasunod? Sino imo nga Lord? Kabay pabiyan, hindi atong kaugalingon or kung sisin o da. Kundi ang Diyos nga nagtuga sina kalibutan, nagkari diri para luwason kita, ka naghatag sa paglaom sa aton. Amoy na si Ginoong Hesus Kristo. Abiyan, ang Ginoo hindi na magpapaya sa aton. Kay tubtub sa pagkariya liwat, kuwaon niya ang iya mga kanakan kag talon sa iya nga ginharian. Ang Ginoo magapakamayo sa iya pulong siluwat ininyo kubos kalagad Pastor John Vic Regalado. God bless.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Philippine Standard Time, it's 7:03 in the morning.
1: Buong taon na!
2: Ahay, tuyo pa ko!
1: Aliyo ko ba yan? Bangga lang, bangga lang. Oh!
3: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
4: Oras na Pilipinas.

Mga Western Visayas and Negros Island region. Magandang umaga, Pilipinas. And good morning world. Nagabling ang programa ng kaupo ninyo pa sa paghandom para sa pagbago. Iniyang oras na, Pilipinas. Sabi na once again, it's a Monday morning. Kamusta ka mo? Kag ano ang inyong ang mga helikoto na? Lunes nga lang mga biyanan. And it's July 13. Monday the 13th. Hindi magigit na masyado ka ano ang Monday the 13th. Ang ginakulbaan ninyo ang Friday the 13th. Pero wala na yung bearing mga kabiyanan. No? Siling sa iba ng basta Tracy, ganyan, kag-birnis, di malas niya. Wala na yung bearing mga kabiyanan. Wala na yung bearing. Siling siyang kilala ko. Gapati ka swerte, wala. Siling siyang isa. Wala ko gapati swerte. Amo nagali nga malas ka, kaya wala gapati swerte. Wala na bearing mga kabiyanan. Ha? What's good about Monday mga kabiyanan? Ang Lunes mga kabiyanan is the only day of the week nga makaguba sa mga mudo. Before, antes pa makalapak ang mga tiil sa log. Ang Lunes, ito kabugat gid para sa tanan. Pero ang Lunes, yung mga biyanan, it's a blessing. Halin si Ginoo. It's the start of the new week. It's the start of the new day. Oh? And it's the start of the new beginning. Basta, start. It could be the start. Oh, amo nagali ang kanta. Of something new. Monday is the reset button mga kabayanan, no? I mean, sarap lang yung mga cellphone, no? After mo magbukas ang Corte City, yung mga applications yung mga cellphone, no? Ang mga baterya, mahimo na yun yung 12%. Kag maging mainit na ang cellphone mo, do mas mainit pa sa dalan sa Bacolod City. Ha? So, anong imuon mo? Restart mo yung mga cellphone. No? Kaya para mag-okay naman lewat. Now, ang Lunes mabinan is God's gentle way of saying nga ma-restart tanay before to completely mag-lag sa aton kabuhay. So, ang aton yung apin kun Lunes, ang kapigidya. Ha? Ang kapigidyang apin aton kun Lunes. Amo na gani nga, ha? Biskan magkinaano da ang kape, importante, no? Biskan gakahang imo mata, nga kahang imo mata haw. Kay alas dos ka na natulog, ala una ka natulog. Di pagbugta mo, kahang ang imo mata. No? Biskan wala ka naghibi magtulog. Si no, nahibi ka haw. Wala ko yung naghibi ya. Wala lang ko yung natulogan niya. Wala lang ko yung tulog ya. Tiyan mo na ya. But Monday is a blessing alin si Ginoo. But siningon, bago naman nga simana, bago naman nga mga pagpakamaayong ato na baton halin sa Diyos. No, kag makahimo naman kita sa aton nga mga hilikoton, sa aton nga mga responsibilidad. Nga amuni ang, kubaga, amuni yung nagabuhi sa aton tagsak mga kugalingon, di ba? No, kay kun wala ini nga mga, wala ini nga mga butang sa aton lawas, amut na lang kung ano na ta. Tulalay na to, tulalay. Kaga ang Lunes ng biyanan, kadabo na sa mga, ha? Kadabo na sa mga bagay. And many times, ang Lunes nag-reveal sa itong tuntuod bilang nga karakter. Anyone can smile on a Friday, mga biyanan. Friday is easy, hindi ba? Do ka nami lang kay Birnes mong, pag-abot mo sa opisina, kung Birnes, isa na lang adlaw, no? Daw ka nami. Pero kung Lunes gini, pag may mambal siya, good morning, ang imo sa bato yun, what's good in the morning? Aray, good yapon eh. Ang Lunes, nagatudlo sa aton sing pasinsya. No? Especially kung damo bala nagkalatabo sa kabuhi ni mo. Ha? Damo nagkalatabo sa aton yung mga helikoton. And amo na dapat natupo salamatan. No? Halin siyang weekends mga kabiyanan, nga baton kita sa pagpakamaayos ng Ginoo o sa mga mensahe sa iyang pulong nga ato na batian kagapon kadamo lang ho magani nga dapat malipayon kita sa siningaga. So kung nagaano ka subong aga, kung nagakapi ka, nagapamahaw ka o nagapanindlo ka sa imong tubangan sang balay
Oh, kung nag pinsar ikaw kung maano kasi sining adlaw, sana all. Oh, or nagabiyahe ikaw, nagasakay ka sa imong salakyan, nagasakay ka sa jeep. Oh, learn to appreciate the things around you. Okay? Tulok ka ang mga tao isa-isa. Oh, tulokon mo sila. Matingala na sila. Ay, natulok ako naman. Tiki siling ni Pastor Jigs, tulokon. Tulokon mo sila isa-isa. Kag yuhuman mo sila. Oh, hindi ang yuhum nga daw ido. Ito yung ang ginatawag sa Tagalog na balang ngiting aso. Hindi amo na ang klase nga yuhum. Ang yuhum balang may may bugay. Ang yuhum nga napakita mo nga malipay yun ikaw. Nga nalipay ka nga kaupon mo sila. Wala. Wala yung sure. Importante ya. Oh, kag ang kalipay nga, ang yuhum nga, oh, nagpakita sa ilang you are always welcome around. Yeah, di ba? Ala City unsi na mga pinan, nanti sa mga padayon na mamati kita na siya sa kamalan. Di ba lang katimbalin, mabalik pang oras na Pilipinas.

0: Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nakabalik ang oras na Pilipinas sa 7:16 mga kabiyanan. Kag kanami isang aton nga morning. Alin siyang mga inulan siyang nagligid ng simana. I always enjoy rain, but sometimes too much rain is so basa. And too much rain is so dog pagutok pala sa dalan blaw. Subong yung adlaw mga biyanan, okay, init-init na. Oh, kagabi gatulo ko sa langit, may mga stars ka na makita. No? Nagligad pa bugso-bugso ang ulan eh. Oh? Oh, bugso-bugso ang damdamin. Ang ulan. Ay, sabad yay. Sabad sa damdamin mong, no? Bugso-bugso ang ulan, mga kabiyanan. No? Mauntat, maulan naman. Mauntat, maulan naman. Dasun may hangin pangadala. No? Ang iba niya nga, ara sa higad sa dagat, medyo kabatsyag sila sang kuso-kuso sang hangin nga dala sang habagat. At tuloy habagat, mga kabiyanan. Kasi super typhoon in Dai, layo-layo sa aton. Wala gid sa naglandfall diri sa aton sa Pilipinas. Kay nagtiyog-tiyog lang siya sa may Pacific Ocean. Wala siya naglandfall kay silingya sabad ra sa Senado. Hindi ko na magkadto. Hindi ko na magkadto kay kasabad ra. Siling ni Sir Pibot. Good morning, Sir Pibot, ha. Ano nang balita sa aton ng Senado? Ano nang lakat sa Senado? Is there any development or never-ending story? It's a never-ending story. Ano nang nagagawa mga binan ng mga videos online? Kag mga analysis bala sa mga tao nga nag-analyze ini. Siling nila, no? Siling nila mga binan ha, sa mga nag-analyze balaho, kag nag-comment about impeachment. Mga attorney, mga professor, siling nila, ang ginagasto sa impeachment proceedings kada adlaw, impeachment trial wala kada adlaw, is around 70 million a day, ha? A day. Okay? Sa tanan na nga mga ginasweldohan, sa tanan, 70 million a day. So, ang

0: na problema lang Manila ng and it will run for 92 days mga kabiyanan. It will run for 90 si Sir Dave Guru ang atong tawagan. Wala man. So for 92 days mga kabiyanan, it will take billions. So da mo ka reklamo online mga kabiyanan. Siling nila tag 70 million ang adlaw. Da mo ka reklamo online. Siling nila kun na muna ang dragan impeachment tag 70 billion, 70 million ang adlaw. Dason billions ang gastuhon for 92 days. Titani, ano na lang gingasto na lang nasa insakto kay pila naman tong ginakaso nila kay VP Sara. Siling sa mga pabor sang wala impeachment. Itari, ihatag na lang na sa mga kinanglanon sa Pilipinas. So, ibutang na lang sa kung ano nga mga budget. Siling naman sa iban, hindi bali makagasta ang Pilipinas basta mapanagot ang mga kurakot. No? Ano lang naman sa iba. Galing kay hindi lang man si VP Sara ang kurakot eh. Bisan makakaso si VP Sara, ang kurakot ara gyapon. Damo gyapon ang kurakot, no? Halin sa mga barangay kapitan pagkadto na sa kundiin pa ng mga kurakotay. Kundiin pa na pagkadto ng mga kurakotay. It's a system here in the Philippines, no? Amang ani nga kabudlay blahaw. Mapanagot mo ang isa, butang ta ma-convict si VP Sara. Mapanagot mo ang isa. O ano but silingon madula ng korupsyon sa Pilipinas? No. Mabuslan lang sa lain. Kaya muna gani nga ang impeachment is mutong siling ni Auntie Claire, no? Ang inyong auntie bala si Auntie Claire may nagadurbil guru partner. Mutong hamba ng Auntie Claire nga ini ko nung ang impeachment ko no is purely legal. No, it's not purely legal. It's part legal, it's part political. Always ginaya when talking about impeachment, it's not 100% just legal, no? It's partly legal, partly political, okay? So, ako nga ng balance nga pag-intindi sa impeachment process naton. Impeachment proceedings. So, may sala agad man, yes. Pero, it's partly political. Wala, tamay mahimu, amo ginaya. No? Amo na nga, hindi kita magambal that it's 100%. Yes, nakabutang sa Constitution. It's a provision in the Constitution. Ara na da sa Constitution. Pero, may pero eh. Inaya, gina-invoke, ginahimo. Tungod sa mga sometimes and many times based sa history sa Pilipinas sa mga political agendas around our political leaders. But anyway, hindi nato nasuriyahan karon ng impeachment. Isa sa nasuriyahan naton ang isa ka kululbaan balang nga kaso diri sa Bacolod ang nagasaka nga HIV cases diri sa Bacolod City. Sang July 10, mga kabiyanan, ang July 10 was last week, Friday, di ba? Sang Friday, mga kabiyanan, ang ato niya nga Bacolod HIV AIDS Awareness Program Head nga si Jonathan Diaz, nagpagawa sing statement nga nagdamo na ang cases sa Bacolod City, no? Naglambot na 1,437 ang may problema sa ang may masakit nga HIV or human immunodeficiency virus. Okay? Kag siling ni Jonathan Diaz nga ang pinakahubin mga benan nga recorded, youngest recorded with HIV in Bacolod, siling niya is a 15-year-old. 15 years may HIV mga kabiyanan. No? Kag siling ni Jonathan Diaz mga kabiyanan. Nga aton mga kahospitalan diri sa Bacolod nagapangatubang sa mga kabudlayan tungod kay iban nga mga reactive HIV patients, no? nagkaladula. Ha? Nagkaladula, mga kabiyanan. Kaya dapat ginaano na sila eh. May may mga tracing na eh. Kaya kung hindi na sila matrace, mga kabiyanan, kabudlay, basi bala mag maglapta, no? I mean, na kinanglan ma-storya, kinanglan ma-record, no? And they are lost to follow up, no? Mga imposible nga i-link sila sa care or i-contact sila kay kinanglan malantaw ni eh. Okay? Malantaw ni eh, oh. Kag amo ni karon to storyahan, okay? Kumbaga nakakabahala lahaw. Although it's just a small na 1,437 compared sa pilat na thousands dito sa Bacolod City. Pero na gaamat-amat eh, pahubin nga pahubin ang nagkakaigo sini eh. No? So amo ni karon aton nga istoryahan. But before that, oh, good morning sa inyo tanan. Oh, palakpakan natin si Siningaga, si Sir Bibot Umbion. Oh, aton nga Ma'am Corazon is Siyoso, maayong aga. Sir Robert Tisulgon, good morning. Sir Jan Huatas, maayong aga. Sir Ricky Olimpo, good morning as well. Oh, kay Sir Romel Baidal. Oh, Sir Jules, maayong aga. Gid, maayong nga nga pag bulubiyahi. Oh, bilog nga panimilay Divina Gracia, panimilay Vallejo, Zamora, Moran, Azarcon. Oh, maayong aga daw sa inyo. Sa City Prince, kig sa Bible Center Church Families, good morning, kay Sir Ray Ramos and family, mayong aga kay Ma'am May, kay Catherine, kay Ronron, kay RJ, kay Zatanan nga BMOCF Church family, ang Win Youth on the Rock, ang Pag-ibig Fund staff and CHMSU faculty and staff, mayong aga sa inyo tanan. Kay Sir Raymond Inilog, no? Siling niya, please greet Mrs. Hariha Inilog, kag sa tanan nga mga members sang Manuling Baptist Church. Oy, Ma'am Hariha Inilog, maayong aga dala sa inyo. Kag sa bilog nga panimalay Inilog. Sa Sibuhan, no, mga kabiyanan, ining Inilog, mga kabiyanan, medyo sa sabong mo ni mga batian. Oh, Inilog, Inilog! Bilog nga panimulay, Inilog, maayong aga dito sa inyo. No? Sa Manuling Baptist Church family, good morning. Ma'am Edimni Alvarez Galon, good morning. Kay Tita Zoo, Tori Campo, maayong aga dito. At niyang mga kaabyanan, kag mga kuturan dito sa FBC First Bethany Church, good morning. Kay Sir Alberto Norbing Loreno, maayong aga. From Talisay City, Zone 15. Kay Ma'am Elvilin Magdaraog Mahilom. Why ni siya kakapildi? Why ni siya kakapirdi kay Daog sa pirmi? Ma'am Elvilin, ha? Maayong aga dito sa inyo. Ha? Good morning dito sa inyo. Kay Brother Chad Pahilanga, kay Randy Lisagis, kay Jonathan Apawan, maayong aga. Kay Nanay Virgie Salgado as well, maayong aga nai. Ma'am Roslyn Pantunyal, maayong aga. Oh, sa bilog nga panimalay Pantunyal, kay Pastor Benji Alfonso, oh, kay si bilog nga panimalay, kay Ma'am Ani, kay Nang Suping, kagdaday si Kawayan, maayong aga dito sa inyo. Ma'am Merly Lumawa, good morning. Okay, Ma'am Melanie Aison, siling niya maayong aga sa tanan nga nagapamati. Oh, ato nga mga suki, nga mga tigpalamati, kay mga suki, nga mga tumalanaw sa Bacolod City. Kay Zian Fios Galon, maayong aga. O, kag sa bilog nga panimalay Galon. O, good morning dito sa inyo. Kay Ma'am Edimni as well. Good morning. Kay Ma'am Glenda Kumawas Kadavid. Good morning. Sila niya kapamati. Ilang kami dito sa kilometer 110 sa Dangkalan, Ilog. Uy, maayong aga dito sa inyo. Kay Ma'am Elizabeth Himoto. Maayong aga. Pastor Jiume Gutierrez. Good morning. Ma'am Ayaleya Amante Banting. Maayong aga dito sa inyo. Kay Ma'am Alice Melendez, good morning. Kag sa aton nga mga aton nga mga kabiyanan dito sa EB Magalona, especially sa EB Magalona Evangelical Church, kay Ma'am Itzel Opson and family, kay Nanay Elsa Castronuevo and family, kay Ma'am Sonia Aguilar and family. Good morning sa inyo. Oh, maayong aga sa inyo. And sa aton mga kabiyanan, oh, dira sa Sumag. Kay Tita Mary, oy, maayong aga. Oh, Tita Mary Alarcon, kay Tito Bibs. Oh, good morning. Nagapamahaw, laswa kag pinaksiw. Ano kaya karoon na pamahaw? Oh, medyo, ano lang kami anay, ma-review lang kami anay. Kaya kadamo na ginsang mga, kadamo na bala sa mga subra, bala sa rep, bala. Ano kisag? Kung magkaon mo kamo na may mga subra, bala. Anong himuon? Hindi ginabutang lang sa rep, ginabutang lang sa mga food containers. Te, kung hindi mo i-review, kanugon lang. I-review ko na karoon, initon ko lang. Oh. Review ko. Amo nang review. Kung nula sudan, amo nang tawag nga memorize lang. Pero kung may mga sudan ka lang sa mga bilin-bilin, review na tawag sina. Ma-review lang ko corona, maluto lang ko kalokalo. Oh, ginrip ko na to akong kanon. Ano update ni? Update sa sudan, pamahaw. Lutuan mo lang bala kalokalo. Oh. Tangan mo itlog da yun. Subutangan mo sing fried garlic. Bawa. Lutuan mo dahil sa kape. Dasun, initon mo mga sudaan sa rip. Nga kung ano lang mga sudaan. Kasi nagligan pa adlaw. Okay na, sampat na. Oh, ang sudaan niya mga biyanan. Sa Pilipino, ya. Oh, sa Pilipino, rice eater ta eh. Ha? Sa iba niya nga pong sud, ang rice side dish. Dari sa ato niya, ang rice ya, daw amo ginang main. Rice is life, daw main dish ato ng rice eh. Bahala na wala sudan, basta may rice. No? Ato niya, rice, may jutay nga sudan, okay na. Oh. Sa iba niya, damo ang sudan, jutay ang rice. Oh. Amo na sa iba nga mga pungsud eh. Oh. May kilala ko gani na sa Amerika na sa Subang. Itago lang natin, itago natin sa pangalan nga Inday. Si Inday, nagpa-Amerikano, nugid siya sa akon, siling niya. Sa una, igigurutong panyapon, nag-abot sa, nga sa balay, balahaw, why sila nagkaon sa gwa. Okay, di, ang iyan nakapamana sa, ano eh, a foreign jury, AFAM. Nakapamana sa AFAM, mga kabiyanan. AFAM nga, hindi ba lang AFAM nga, laban nga mga AFAM, tigulang, hindi, hubin iya nga AFAM ya. Oh, hubin iya nga AFAM. Oh, dalaga sultiro, gid sila. Siling niya, pag-abot ito sa Amerika, mga alas 5, alas 4, alas 5, ang iyang ugangan, iyang mother-in-law, nagluto burger kag fries. Oh, burger kag fries. So mga alas 4, alas 5, mga around alas 5 sa hapon. So nagkaon sila, burger and fries. Oh. Kudugidugay, mga alas 6 ko, mga alas 7, namangkot siya kung anong panyapunon nila. Oh. Siling sa ngayang ugangan, amo na itong panyapon natin, burger and fries. Sa Pilipinas siya, snack na iya. Maliskan, no? Sa Pilipinas siya, isnack na iya ang burger kag fries. Dito sa ila ya, no? Ano na na iya? It's a panihapon or panyaga. Dari sa ato niya, basta wala gani, rice gani, hindi na iya matawag nga panihapon, hindi na iya matawag nga panyaga. Ya. Basta wala rice. Ya. Isnack lang na iya. Basta Pilipino, basta wala rice, snack gina ya. Why gina ya, ano, pamahaw lang na ya. Ha, pamahaw. O, oh, muna gani nga, kung mapa-Amerika ka mo, ha, aray sa, si Ma'am Ginelli, no, record, ano nang panyapon ni Ma'am? Ano nang panyapon, Ma'am? No? May rice, wala. O, oh, mamangkotonto na si Ma'am Ginelli, kinyapon na sila subong eh. O, oh. Siling ni Ma'am Ginelli Anbot, Pastor, maano na lang ni ang hirap mahalin ang bansang Pilipinas. Hindi takabalo kung sino ang aton patihan kang siligan. Kaya let's just turn our eyes unto Jesus. Oh, muna yan. Muna yung pinakanami sa tanan. Kay siya lang gid ang faithful. Ang aton mga leader, pangamayuan to gid. Oh, so, i-pray na to. No? Ma'am Helen, try ko maayong aga. Kag sa aton mga kabiyanan, mauturan dira sa Bago Baptist Church. Oh, nga adlo-adlo gid gapamati no, sa live stream kag sa radyo mga gadra sa inyo kag siyempre sa mga pumuluyo sang Bago City kag subong man sa tanan ng mga listeners sang DYBS so, Ma'am Helen Unda may salamat ha. Chilling niya. Salamat gid Pastor sa walang sawang pagbasa sang amon mga greetings everyday. Yes. Wala na yung problema. Amo nang trabaho nga kanami lang balay mo on. Wala ang i-greet kamo adlaw-adlaw. Ang i-greet kamo good morning. Amo na yung pinaka isa sa pinaka nami nga hilikoton kada adlaw. But anyway, mamayan na alas 7:34 na. No? Siling ni Ma'am Jindalyn, pork ribs kag kamuti, Pastor. Isnak lang niya. Wala na yung rice. Pork ribs kag kamuti. Dira sa ato ng kamuti, pare sa kapi, diri pare sa steak. Ang kamuti, di sa ato niya, isnak na niya, pamahaw na niya. No? Dito sa Amerika, yeah, iparis sila. Sa, makaon lang kamo, eh. Kamuti, parisan, adobo. Taon lang ka mo. Oh, paris sa steak. Okay maguro, no? Ikaw, partner Julia. Pork ribs nga steak. Dason kamuti ang partner. Okay lang? Uli tayo hindi sa rice, no? Ha? Kung bag-ulang taguro, kung magpa-Amerika taguro, mabalon kita guro rice ay. Oh. Sirika, di ang gabaligya ni rice ang ano, ang maharlika lang rice. Kung mahilig ka sang imported, ang hasmin lang rice. Ha? But anyway, alas 7:35 mga biyanan. Antes sa magpadayon, makanto kita anay sa aton nga pabaon sa siningaga. Lamentations chapter 3 verses 25 to 26. Siling sa pulong sa Ginoo, the Lord is good to those who wait for Him, to the soul who seeks Him. It is good that one should wait quietly for the salvation of the Lord. Okay. So, ining libro sang Lamentations, mga biyanan, ginsulat ini ni Prophet Jeremiah after sang destruction sang Jerusalem in 586 BC. Oh, kag, kung aton ma-imagine, ang syudad sa Siningation, ang Jerusalem sa Siningation, 586 BC, grabe kaguba. Oh, kita nyo mga pictures sang World War II nga mga ang mga syudad bala, ang mga lugar bala nga kundi ng mga tao sa una. No? So, daw amo na ang picture mga kabayanan. No? And pati ang templo ginsunog. Kagdamo nga mga kaanakan sang mga Hudiyo ang ginpangkuha gindala sila dito sa exile. Okay? Sa Babylon mga kabayanan. Humanly speaking, ha? Kung ikaw ang arasa mo ng sitwasyon, seemingly nga daw everything is lost. Oh. Pero sa tunga, sa sining libro mga kabayanan, sa Lamentations, nga puno sing paghibi, puno sing sorrow, sang grief. Ha? Chapter 3 comes as one of the greatest declarations of hope in Scripture. Kay if you go down a few verses, 22 to 23, kanami sa ginambal ni Jeremiah, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Manang hambal niya. Lamentations 3, 22 and 23. Now, the sininga passage ng abiyanan in 25 to 26, gin-explain niya kung paano ang mga kaanakan, mga katawan sang Diyos, mag-responde, no? Mag-react. No? Anong himuon naton during seasons of suffering? Okay? So, based on what he said, mga kamayanan, during seasons of suffering, dapat no, mahulat kita sa Ginoo. We should wait with patient trust. No? Now, isa sa mga bagay, mga kamayanan, nga hindi natin ma-deny, kag dapat hindi natin kalipatan, nga ang Diyos maayo. This is number one, ha? Biskan ang kabuhi natin budlay. We think sometimes na kung budlay ang kabuhi ang Diyos, hindi maayo sa atin. No, God is good even when life is hard. Siling ni Jeremiah, the Lord is good to those who wait for Him. Now, si Jeremiah, wala yan nag-ihambal, ining mga tinaga, samtang nag-enjoy siya sang comfort, samtang nag-enjoy siya sang prosperity, no. Ginambal niya ini nga mga tinaga, ginsulat niya ini nga mga tinaga, samtang nagatulok siya sa ilang syudad, nga guba-guba. Ha? Kaya gini nagatudlo sa aton sa isa ka-importante ka, ha? Nga kamatuuran. Nga ang pagkamaayos ang Diyos, wala ginadeterminar sa aton nga circumstansya. Okay? God's goodness is not determined by our circumstances. So kung ano man ang mga circumstances sa kabuhin naton, mabudlay man na, di matakapakot kung anong kaklatabo, ang Diyos maayo sa gihapon. Kaya nga ang karakter, mga kabiyanan, wala nagaliwat. Even when life is painful, even when life is hard, even when life is sorrowful, ang Diyos nagapabilin nga matutom, ang Diyos nga nagapabilin nga righteous kag maayo. No? So God is good even when life is hard. Always remember that. Kag ikaduha, mabiyan nga makita naton nga ang paghulat pala sang Diyos, siling ni Jeremiah, the Lord is good to those who wait for him. Okay? Ang tinaga dira nga wait, importante na katama, no? Waiting is an act of faith, mga kabiyanan. Again, kapila ko na ginambal diri sa aton, nga kung masiling kita waiting, biblically speaking, it is not passive inactivity. Anong but silingon siyang passive inactivity? Nabalang wala kasi may mga ginahimo. Oh. Gapawala ka lang, gapawarat ka lang, gahulat ka, kumbaga. No, it's not passive inactivity, mga binan. But waiting is an active trust. Okay? But silingon, nagapati, nagasalig, nagatuo kita sang Dios nga siya gihapon na nagapanghikotar sa aton kabuhi, biskan hindi naton makita ang mga resulta, ang mga outcome sa gihapon. No? And when we wait for the Lord, when you wait for Him, may mga bagay nga nagaka-develop sa aton nga lawas. Number one is patience. The more we wait, the more we trust in Him, aton pasinsya nagatubo. Humility, secondly. Kay the more kita nga nagaka-experience sa mga kabudlayan, the more naton nga ginahulat ang Diyos, the more naton makita ang panghikutar niya sa atong kabuhi. Okay? Kag makita naton nga ang Diyos, maayo sa gihapon, pirmi. Okay? Always ang Diyos, maayo. Okay? Patience, humility, dependence, perseverance, because God is never late. He's always on time according sa iya nga perfect nga kaalam, perfect nga wisdom. Now, ikaduha ang inambal niya dre, the Lord is good to those who wait for Him. The Lord is good to the soul who seeks Him. Nagapangita sa iya. Okay? Now, si Jeremiah, gin-connect niya ang waiting kag ang seeking. Okay? Now, damo sa mga tao nga nag-spend siyang tinion sa ila kabuhi, siyang paghulat, focused only on the answer they want. Pero ang ginambal ni Jeremiah, ginpakita niya sa aton, nga ang Diyos nag-invite sa aton, nga pangitaon siya. Not merely His blessings. Ano ba silingon sa pangitaon? Nadula ang Diyos, ha? Anong diin sa naton pangitaon? Makita sa naton, ha? It means seeking His will, seeking what He wants in our lives. Seeking kung ano ang iyang tinutuyo sa ato kabuhi. It's not merely His blessings, mga kabiyanan. But we need to seek Him in our lives. Kaya kisa ang pinakadako ng regalo ng mabato naton during a season of waiting is a deeper relationship with God Himself. This is what it means when we seek God. Ginapabakod naton ito ng relasyon sa iya. Adlo-adlaw nagapangamuyo kita sa iya. Adlo-adlaw nagapalapit kita sa iya. That is seeking God. Okay? Kag diri sa punta, siling niya, it is good that one should wait quietly for the salvation of the world. Now, this word quietly is striking, mga kabiyanan. Striking, katama. Especially for me. Sometimes when we wait, we are loud. Di ba? Ginoo, kadugay pa. Ginoo, san o pa. Ginoo, ano na ni. No? Nabalang gaulat kasi mo, mama, bala. San o sa matapos. Matapos ka na, ma, ano na. Pero siling diri, it is good that one should wait quietly. Quiet waiting is not hopeless resignation, mga kabiyanan. But it is peaceful confidence. Ha? Abot silingon, you refuse to panic tungod kay nakabalo ikaw nga ang Diyos gihapon na may control. Especially dito sa kaklatapo sa pungsod Pilipinas. Damo ang mga tao nga, wala, gapanik tungod sa kaklatapo sa mga... But then, God is still in control. Okay? Ang kalibutan, ang ginatudlo sa aton, nga dapat ya, kabalo kita mag-force sang solutions. Wala? Immediately. Patampulong sa Ginoo, nagtudlo sa aton, nga masalig kita sang timing sa Diyos. Because peace comes not from knowing the future, but from knowing the one who holds the future. I don't know kung anong ginawalat ni mo sa imo kabuhi, sa sining ang mga tinion. But then always remember that the God who sustained His people through exile, sa unang atiyon, is the same God who sustains His people today. Ang iyong mga pagulat, it's never wasted. Kung itugyan mo na sa mga kamot sa Diyos. Kagsamta nagahulat ikaw sa Ginoo, ngaliwato ni mo circumstance sa imo kabuhi, base ginaliwat man sa Ginoo ang imo tigipasungan. Alas 7:45 mga biyerantes, sa magbarayan mo mati kita nang sa pipila ka mga panom. Di ba lang magaling, ibabalik pang oras na Pilipinas.
1: Unang tugon. Serbisyo publikong aksyon.
2: Narito ang mga dapat gawin matapos ang bagyo. Maging updated sa mga ulat ukos sa bagyo sa telebisyon o radyo. Maging alerto kung sakaling mas tumagal pa ang ulan at manatili ang pagbaha kahit tapos na ang bagyo. Kung lumikas sa evacuation centers, bumalik lamang sa tahanan kapag sinabi ng mga otoridad na ligtas na. Suriin ang inyong tahanan para malaman kung may mga gamit kayong nasira o napinsala. Kung madilim, iwasang gumamit ng kandila at sa halip ay gumamit ng flashlight. Iwasang uminom o maghanda ng mga pagkain gamit ang tubig mula sa gripo hanggat hindi sigurado na ito ay malinis. Suriin ang mga pagkain na nasa refrigerator at alamin kung hindi pa ito sira. Magsuot ng mga pamproteksyong damit o gamit bilang pag-iingat habang nililinisan o inaayos ang mga kagamitan na napinsala ng bagyo. Kung kailangan magmaneho, umiwas sa mga lugar na lubog pa rin sa baha o napinsala ng bagyo. Huwag subuking umarangkada sa hindi tiyak na lalim ng baha.
1: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company, Philippines.

0: para sa mahusay na manggagawa. Narito ang Pro Tips.
1: May kasabihang daig ng maagap ang masipag. Talagang mabilis ang pag-andar ng oras, kaya dapat wala tayong sayangin kahit isang segundo man lamang. Gawin ang dapat gawin ngayon at huwag magpatumpik-tumpik. Di kahihintayin ang bawat sandali at mas lalong hindi kahihintayin ng mga oportunidad. Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Naranasan mo na bang malagpasan ang oportunidad dahil sobra kang abala? Yun bang kliyente na ang lumalapit sa iyo pero dahil sa marami kang ginagawa ay di mo na sila nabigyan ng panahon at nasikaso? Ang resulta, napunta tuloy ang pagkakataon sa iba. Dito pumapasok ang kahalagahan ng promptness. Kailangang maging maagap tayo sa tatlong areas na ito ng ating trabaho at negosyo. Una, be prompt in returning calls and answering your mails. Madalas ay sinusukat ng mga kliyente ang iyong professionalism sa iyong pakikitungo at pakikipag-usap sa kanila. Mabilis ka bang sumagot sa kanilang mga tawag o email? Are you accessible? Kahit kasi mahusay ka, kung hindi ka naman palaging makontakt ng iyong kliyente, baka humanap sila ng mahusay na, madali at mabilis pang kausap. Pangalawa, be prompt in sending proposals. Maaring pagod ka na sa kapapadala ng proposal sa mga kliyente. Padala ng padala pero wala namang naaaprubahan at natutuloy. Huwag kang mapagod at huwag kang magsawa. You won't be able to close a deal if you won't send proposals. Kung may request para magpadala ng proposal, gawin mo na kaagad at nang hindi mapunta sa iba ang opportunity na para dapat sa iyo. At pangatlo, be prompt in fulfilling your commitments. Mahalaga din na maging maagap at napapanahon ang iyong pagtupad sa mga commitment mo sa iyong kliyente. Ito ang magpapatibay ng tiwala ng customer sa iyo. Timing is everything. Kung pantay ang husay at kakayahan mo sa ibang mga supplier at kumpanya, daanin mo sa pagiging maagap at mabilis. What is the price of being prompt? You establish your professionalism and reliability, and you gain the trust of happy and satisfied customers. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
0: Pro Tips, maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Pakulon, the sweet voice of salvation.
2: Nais mo bang makatipid sa pamamagitan ng pagluluto? Hindi tungkol sa bagong recipe ito, ha? Kundi sa makabagong paraan ng pagluluto. Narito ang ilang power tipid tips mula sa FEBC. Ihanda ang lahat ng sangkap sa pagluluto upang maiwasan ang pagbubukasara ng electric stove. Palabutin na ang mga lulutuin galing sa freezer bago iluto. Tanggalin ito sa ref ng maaga o kaya'y ibabad sa tubig. Iwasang gumamit ng malaking burner para sa maliit na lutuan upang hindi masayang ang init na lumalabas sa stove. Ilagay ito sa low kung ang iyong niluluto ay kumukulo na. I-off ang electric stove sa huling minuto ng pagluluto dahil sapat na ang init nito upang tuluyang maluto ang pagkain.
0: Ang kuryenteng matitipid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang power tipid reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.
3: Because you know I go to palengke, palengke each morning.
4: Bantay presyo. Upod kay Ruth, diri sa Uras na Pilipinas.
5: Maami na resipi ang linya ito nga partner, si Partner Ruth para sa ito nga bantay presyo sa Siring Aga. Good morning, Partner Ruth. Kamusta? Hello, partner?
6: Hello.
5: Yes, hello.
6: Good morning. Good morning. Partner Chig, good morning man sa ating mga cooking at nagpalamiti sa oras sa programa na oras na Pilipinas sa Sininga Tion, Sininga Aga, ari kita diri naman kita nahamtang sa Libertad Market kag diri naman ta nagpangayo presyo sa presyo sa mga nagapanguna natin na Balaknon. Medyo gaya man kita nakabalik sa banding presyo. Pero salamat nga, nakabalik naman kita sa subong. Kag mauna kita sa presyo sa bugas. Presyo sa bugas nga kita na kundiri sa Libertad Market ara sa gihapon sa tagad sobra 50 ang kada kilo, no? May tag 51, may tag 52, 53, no? Pasaka nila. Tag 55, may tag 59 man, may tag 60 man. Kung gusto ni mo sa nga medyo, ano nga bugas, ano pagit, malahalo yung bugas, no? Meron pa tag 65, okay, 65 to 70. Amo na yung aton ng mga organic rice ang brown kag red rice. So depende man sa variety mga chokit naton. Kung daw humok nga klase sang red rice ara na siya sa tag 70 no senta ang kada kilo. Pero kung gusto mo daw sang totally tig-a nga magtig-a ka medyo padamuan mo gid ang sabaw. At sa tag 16 ta, no? Sa tag 16 ko. Kag, amoy ng presyo sa aton mga na pugas diri sa Libertad Market. Kag, makanto naman ta sa presyo sa utan nun. Ang pepino, arat sa tag isa kagatubis ang kada kilo. Carrot, arat sa tag 120 ang kada kilo. Ang ato naman iyang repulyo, ara man sa tag 120 ang kada kilo. Ang ampalaya subong 100 ang kada kilo, barato subong ang marguso. Ang salong barato pagid no tag 60, 50, 40 ang kada kilo. Pero diri sa Libertad iya, diri sa mga talipapana at libala nila, wala labot iya sa bagsakan. Yes, the barato ginatibo sa bagsakan. Sa pinakasulod-sulod dito, no? Pero kung diri kaya sa guwa iya, tamaran ka na itong maglibot sa bagsakan, may ari ang presyo ko. Tag 90 ang kada kilo. Ang kalabasa naton tag 35 ang kada kilo. Ang aton naman iyang patola, tag 80 ang kada kilo. Ang aton niya lettuce, baaw siya do ka sa atong iaslanat, no? 380 ang kada kilo. Ang iceberg nga variety, wala na, buhay patakay balukon ang basi-bas mahal pag iguro ang curly variety, no? Kasama na siya ang lettuce, arat sa tag 380 ang kada kilo. Ang ato naman nga okra, 4 kabilog, 10 kapiso. Na parato ini. Ang bagyo beans na ton, medyo nagsaka-saka, magkawa ang presyo, tag 90 ang kada kilo. Ang ato nga sayote, ara lang din hapon sa tag BN5, tugtog 30 ang per piece. No, ang yawa kada kilo. Ang cauliflower, tag 300 ang kada kilo. Ang broccoli naman, tag 320 ang kada kilo. Tag amoy na mga presyo sa utanon. Ang presyo naman sa panakot na ito, no? Ang ahos, ara sa tag 140 ang kada kilo. Ang bumbay, 120 ang kada kilo. Ang ato naman na pidaga, tag 200 ang kada kilo. Ang kamatis na ito, nagmahaligid subong ang iyang presyo. Kay tungod nga tigululan, dugay maluto ang kamatis, no? Imbis nga 90 days, siya maluto. Mahimo siya, ripe bala, mahimo siya nga 120 days. So, nagmahal, halin sa tag 70 ang kada kilo, nagputsyog ini sa presyo nga 115 ta, o kung 160 ang kada kilo, kay bangod nga tigululan, no? It would lie sa pabungakon ang aton nga kamatis. Kag ang aton naman nga paitan, kung gusto mo lang isa lang kalutuan, kada kang kabakal, 4 kabilog, 5 kapiso. Ang yasin na ang kinilo, barato, matama, no? 120 ang kada kilo. Nag-barato ini. Ang atunahan po din ng bumbay, 120 man ang kada kilo. Doy, anaton, daw, medyo mahal pa din sa konsumong. Pero affordable lang man na. 140 ang kada kilo. Ang ato naman yung dahon sibuyas, 140 man na isa ka bandol. Pwede, pero pwede ka man sa bakal isang lima lang kapit 50 o kung na 20 pesos depende sa iyo pinanglanon. Kag ang kalamansi na ton, mahal pa rin po ang kalamansi na sa ang kilo niya, 20 ang kada kilo. Halin sa susong ito, 70 nagligad po na 20 ang kada kilo. Ang baswan, 240 ang kada kilo. Ang ato naman nga, ang angkon gali nga isa kaotan din na lumpat sa panakot. Ari pa no, ang presyo sa patatas, ara sa taga 150 ang kada kilo. Kag, kadota sa presyo sa isda, ang pangros, ara sa tag 240 ang kada kilo. Ang ato naman nga, damo subong sa tuloy, barato subong ang tuloy nato, so ara sa tag 100 to 120 ang kada kilo sa tuloy. Ang tabagak, amo man no, ara sa tag 100 ang kada kilo. Ang ato naman nga maros, ara sa tag 200 to 240 ang kada kilo, depende man sa kada kuon. Kagang ato naman nga bulaw, ara sa tag 240 ang ato ang iyang kada kilo. Ang ato pasayan tag 350 to 400 ang kada kilo. Kag amoy na anay ang presyo sa mga isda, no? Kag katata sa presyo sa karne, na kung gina-expect mo pa yung mamahal ang presyo sa baboy, dito pagali ay nagbarato. So, kayo gito sa ang ginoong saan paano ang mga matitig, magkaon baboy, sila masubuan. Kaya nagbarato pagkid ang presyo sa baboy, there is a Libertad Market, no? Tag 280 ang presyo sa para kilo, no? Ng baboy. Abi natin, gani pa mahal, baby. So, nagsipa na naman ang mga masakit sa baboy, no? Pangay sa ASF. Pero, barato ang kilo sa baboy, 280. Halin sa 320, subong nag 280, 280 ang kada kilo. Pero, ang presyo naman niya sa bakaya, amo ang nagbakal, no? Ang karne sa baka, tag 400 ang kada kilo sa karne sa baka. Diri sa Libertad, no? Diri siya sa mga kapang karnihan na di titan mangkot. Kag ang presyo naman sa manok, sa problema sa presyo sa manok. Kung nagatipid ka, mabakal ka na lang manok kay kamahal sa isda. No? Manok na to, ara sa tag 150. Opo na 150, 180. Ara na siya, no? Yung presyo, dira lang na isa nag-likot sa halin sa 150, 160.